0: And okay, there you have it. Something from Southern Sun. Their song entitled You Were There, Mga Higala. By the way, that song, Mga Higala, ganagana, matawag na one of the, ganagana, one of my most, ganagana, kwan bito, kaning paborito na kanta bito. Diba? Oh, di ba ikala ka rin ano? Galing sa time na karagon bito na you were most alone bito mga higala. Then karagon ano, you'll find someone else na karagon ano, wala ni mong gina-expect bito na muabot sa mong kinabuhi bito. Na may baka pakumplito si ginabuhi mga higala kung kumplito ha. Anyway, this is your favorite radio station mga Sugil Paminaw. Kaupan lang hapon ninyo si Chris Tendero, ang tenderong walang tindahan at ang tenderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mapa yung mga utang.
1: Atika ko do!
0: Chris Tendero, maghigala lang sa programang Yesterday Once More. At anyway, ay kalibot mga higala ha, na kining atong pinag-uban karon mga higala. Gipalawihan kini sa mayang tingwag kabubuton sa case fragrances mga higala. Alam sa mga kahiglaan ato nga kapagita nga perfume nga gustong kung bito mohumot og samot gamita mga higala ato nga case fragrances mga higala ha. Para sa long lasting na fragrances mga higala. And of course there's so many scent mga higala to be choose of, di ba? And we'd like you to know na kining atong case fragrances mga higala is karakuan ni siya kining unsay tawag ni kining inspired ni siya mga higala sa mga international mga na mga perfume brand, di ba? Kung nangita mo ganun ano, katong medyo adli medyo ganun kwad gyud pang VIP na ganun na VIP na perfume brand makapili mo diri mga higala sa tong case fragrances. No, walay kanagwan, walay angay kamahayan mga higala ngay anay kanagwan, tester na ito mga higala na pwede mong makapili good kung unsa ang humot na inyong gusto. Available mo mga higala itong Cutis Misty sa glutathione with collagen soap. Blended with the milk and honey. O nga ang atong Cutis Misty sa carrot papaya soap mga higala. Alang atong dunay mga insecurity sa ilang pamanit, mga dark spots, mga oily skin mga higala, blackhead and kanagana whitehead mga higala. Gamita kini atong Cutis Mestiza soap mga suking tigpaminaw. And anyway, sa tanang nangutana mga higala, mapalit ni atong Cutis Mestiza soap mga suking tigpaminaw. Okay, kung kamo nangutana dyan sa may kwan ha, dyan sa may Panabo City, mapalit atong Cutis Mestiza soap mga higala, pinagi sa atong sibihanan dyan, no? Sa 96.1 Infinita Radio. o sa 90.9 na Light FM. Mga suking tipuminaw, may mutang sila sa may second floor A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, mga higala. Alright, and pagkikitay si Sir Kevin o si Ma'am Rose. If ever ganagano makita ninyo na close ang station, mga higala, o na may doorbell niya, tuplo ka lang. O, mamay ganagano, diba? Tuplo ka lang. Anyway, ganagano, I think there's a caller sa itong linya. Bata ka nang ano, yang gi baba mga higala. Alang sa karagada, gusto magpatimbaya sa ilang mga guwanda, sa ilang mga special someone, sa ilang kon mga higala, sa ilang mga pinalangga sa kidabuhi. Mahimo niyong i-send ninyo mga text greetings, mga requested songs, mga higala. Pinagi sa itong temporary na text line sa 0927-958-0601. Sa itong pagbalik, mga higala, ato na ang pagkabasaon ato mga kapalaran karong adlawa. Alright, so keep on tuning in. Dere sa inyong paboritong radio station. Kaupan lang kaya po ni si Chris Sendero, mga higala, alam sa programang Yesterday Once More.

It is now 54 minutes after 9 ng morning, mga higala. And there you have it, something from Atomic Karen. Their song, Eternal Flame. By the way, I'd like to say hi and good morning sa tanan natong mga kahigalaan karon nga nakatune in right now ning atong pananguban. Especially for those who are kanagana naminaw right now while doing their things. Bitaw, di ba? Oh, sa mga naglabadiha. Sa mga ginang sa panimulay nga ganagano'ng nag-abisi ganina, so karon pa nakapanglaba, nakapanghugas o plato. Hala, karagana, good morning sa inyong tanan niya, mga higala, ha? And I hope na you have a good morning right now. By the way, it is now 56 minutes after 9 ng morning. And this time, mga higala, niya na itong mga kabalaran karong adlawa.

Before ang tanan maghigala ha, kagano may buntag day utro kay Tatay Rogelio. No, kagano. Kapikas ni Nanay Carmencita mga higala. Nanay kagano nagpatsikap pangaroon dito sa Ciudad sa Valencia. Anyway, mga higang na mga sukitig paminaw, niya na po ang segment ng atong panag-uban sa programa ng Yesterday Once More. Ang segment nga mubasa sa inyong kapalaran karong adlaw. Kapalaran katuuhan dili apan paminaw na lang aron ta madali. Oh yeah, good morning deha kang kuno kang Ma'am Cham o kang kuno Boss Jay. Sa dili pa manghigala. Matod pa sa tumbulang kristal karong adlaw mga sugidig paminaw. Alang sa mga nagsaulog silang adlawng natauhan karong adlaw. Hulyo 21. Ning tuig 2026. Adlong Martes. Matod pa sa Bulang Kristal mga higala. Adunay hait nga intuition. Bisan sa dili pa musilti ang tao, ngay imong kauban, mabasa ug masabtan na nimo ang ilang mga tuyo. Walang daw sa nagsaulog silang adlong natawhan karon mga higala. Aduna rin ka ng gando, hait nga intuition. Kinakuha na ganyan, pagsabot bitaw daw. Nga bisan pa daw, kinagano. Nga bisan pa daw na dili pa isulti sa tao ang iyang tuyo, masabtan na nimo. O karoon, dari kita sa Aris. Alang sa mga nilalang nga gipakatawo di atong Marso 21 nga to na sa Abril 19 mga igala paminaw ha. Mahuyang ka karun. Giingon nga ang tao na mahuyang kung mapildi siya sa iyang emosyon. Busa, kung dili ka gusto nga mahimong nga mahuyang higala, pagkat-on sa pagkontrol sa imong pagbati. Lucky color for the day is purple. Pero ito no, kanagano, karong adlaw daw alang sa mga Aris mga igala. O kanagano, mahuyang daw karong adlaw. Diingon daw sa kapalaran mga higala na ang taong mahuyang kung mapildi sa iyang emosyon.
busa daw kanagano dili ka mamahimong mahuyang pagkatun daw pagkontrol sa imong pagbati higala. Muna advice sa imong kapalaran karong adlaw. Og sa way paglangan diri kita karon sa Aris. Alang sa mga nilalang ang ipagkataon ni atong Marso 21 nga ato na sa April 19, mga higala. At tunay dili masabtan nga kaguol ga magtubo sa imong kasing-kasing. Apaan na suklan kini? Paminaw og magsadya. Paminaw og masadya nga musika. Pakig-istorya sa taong malipayon. Swerteng color karong adlaw is color pink. Muna ka na ko na kapalaran sa Taurus, ha? Mga higala. Aduna daw dili masabtan nga kaguol nga nagtubo sa imong kasing-kasing. Apan suklan daw kini, pinaagin sa pagpaminaw ni ining inyong paboritong istasyon. Para makatuunan daw ni mo higala ang pagkontrol sa imong mga pagbati. O ganang-gana ay kalimot, mga higala, nga pakig istorya-istorya sa mga tao nga mga malipayon. Kinsa man na DJ, karagano, mga silingan ako DJ, mga kwan, mga masulubaan doon, mga kayo, uy. Swerte color, mga higala, ha? Is color pink, mga higala. Moving on, mga suking digbabidaw, diri kita karon sa Gemini. Alang sa mga nilalang nga ipagkatawa di atong Mayo 21, ngato na sa Hunyo 20, mga higala.

og matodbas atong bulang Rizal. Nagkasumpagi karon ang imong hunahuna og imong kasing-kasing. Nasayod ka ba kung kinsay mudaog? Aw, sa maragyapon kini sa panandaan. Asa daan na no mahigala. Musunod ka sa imong kasing-kasing apan sa katapusan. Maminaw. Ragyapon ka sa imong unauna. Swerte ng color karong adlaw is color beach. Moto no kada kano moto mangigala no. O nagkasumpaki daw karon ang imong una-una o imong kasing-kasing. It's a battle between heart and mind. When love and heads collide. Di ba? Gano. Kinsa maging masunod imong kasing-kasing o imong huna-huna higala? Di ba? Oh, kanagano, it's a battle of heart and mind daw mga swing di paminaw karong adlawa. Ang kwandre sa atong bulang Rizal mga higala. Kung nasayod ka ba kung kinsay mo daog? Padag-on na na akong kasing-kasing nga eh. Kaya ka na gano, love kay ito na ako siya. Pero sa mga huna-huna, ayaw, kaya gilir ka ito. Sama rado kini gihapon sa naandan. Musunod ka sa mong kasing-kasing. Wala nga po eh, kanagano, wala marag na butang niya, wala nga po kayo choice, nga po eh. Apan daw sa katapusan mga higala ha, naminaw ragihapon ka sa mong huna-huna. Anyway, moving on, diri kita karon sa cancer. Alang sa mga nilalang nga ipagkatao ni atong Hunyo 21 nga doon na sa Hulyo 22 mga higala. Matod ba sa atong bulang Rizal? Kining adlawa o mga musunod nga adlaw nga muabot imuha. Walay kaigayunan ng mga taong nasina kanimo. Lucky color for the day is color blue. Kani kana ko lagi sulti sa kapalaran para kanimo kana ko na sa cancer. Katong gipakatawon ni atong Hunyo 21 ngadto na sa Hulyo 22 mga higala. Kining adlaw daw ug sa mga musunod mga adlaw
ngamu abot imuha daw. Uli kay gayuda ng mga tao nga nasina kanimo. Swerte color is color blue. O karon, diri kita sa Leo. Uy, balita na ko, kada Leo ka yung kwan din eh. Kay Sir Kevin. Ay kalibot maghigala ha, sa itong sibihanan sa Panabo City maghigala. Pinagi da sa 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Na imutan niya sa may second floor A Square Building, Bungawil Street. Barangay Santo Niño mga higala sa siyudad sa Panabo. Mapalit ninyo mga suki, hindi po minaw ang gikagubtan nga produkto sa nung lading products mga higala. Alright, mapalit ninyo mga higala ang clay gel coffee mix mga higala. Oga ingon man alang sa dunay problema sa ilang pananaw. Mapalit niyo mga asuging kipaminaw ang

Bis ko mag eyedrop mga higala, no? Sa mga adunay ka na ano, adunay gibati nga pagpang hanap silang pananaw. Available kayo na mga higala, ha? Ang bis ko mag eyedrop mga higala. At anyway, available po rin yung mga higala ang ikagubtan nga Power 10 capsule mga higala. Alang sa mga kaigalaan nato nga nagita o katabang silang kadaadlaw nga panginabuyan. Ya, sa Panabo City mga higala, atuwa lang ang atong sibihanan diyan, no? Sa 96.1 Infinita Radio ug 90.9 na Light FM. And once again, sa tanang nangutana, asa bang ina Kristendero na himutang ng mong sibihanan na? Himutang sila mga higala diyan sa may second floor A Square Building. Diyan mismo sa may Bongkawil Street. Barangay Santo Niño, Panabo City. Pagkikita ay atong mahigalaon nga kauban niya si Sir Kevin o ingon man atong ingon man sa atong maalagaron nga General Manager si Ma'am Rosemary Amit Bulpa, si Ma'am Rose.

0: 14 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa sayong kabuntagon, mga suking tigpaminaw. O karon sa itong pagpadayon sa itong mga kapalaran karong adlawa. Diri na kita sa layo. Kung lalaki. Leia kung babae. Sakto ba ni? Anang sa mga nilalang ang ipakatao di atong Hulyo 23 gato na sa Agosto 22 mga higala. Og matod pa sa tong bulang kristal. Balik na usab ang imong negatibong panghuna-huna. Mas maayong hinumduman nibong ang imong kalampusan kaniadto aron na aron mabuntog nimo ang dakong mga hagit sa imong kapalaran. Pero ito, nag-balik tanaw daw kang maghigala sa sa mga negative thoughts daw ni mo. Kaling negatibong panghuna-huna. Mas mayo na hinumdumon daw ni mong mga higala ang imong kalampusan kani ato nga mabuntog di mo ang dakong mga hagit sa imong kapalaran. Ito'y abot, ipasabot sa itong bulang krisal mga higala, ha? Alang sa Leo. O, oh, karon, diri kita sa Virgo. Sa dili ikalilong mga higala, sa kaparihon akong Virgo. Nay kasabihan mga igala na Virgo means a virgin.
1: Adus! Nangilad na po sila! Amiga ko daw! Amiga ko daw!
0: Sa kapariyo ni Christendero mga igala na Virgo, the virgin.
1: Amiga ko daw!
0: Sa mga nilalang gagipanganak niya doong Agosto 23, gatun na sa September 22. Ugmatod pa sa itong bulang kristal, mga higala, ha? At doon ay taong nagtuo nga malupigan kaniya sa kaabtik. Apan sa pagkatinuod nalupigan giday ka

Ikaw rong ikaw daw hinuon ang nakalupig kaniya. Swerteng color sa karong adlaw manghigala is color violet. Karon diri kita mga sukuin di bubinaw sa Libra. Alas mga nilalang ang ipakatawa ni atong September 23 gato na sa October 22 mga igala. Bulahan ang danghatag. Pinaagi sa pagka-manggihatagun. Makadawat ka og mga gasa nga talagsaon. Swerteng color karong adlawa. Color peach. At ano nga gano bulahan daw ang nagahatag. Pinaagi sa pagkamanggihatagon mga higala. Baka dawat daw ka og mga gasa nga talagsaon. Moving on, dari kita mga sugin pumino sa Scorpio. Alang kini sa mga nilalang ang ipakatao ni atong October. October 23 nga doon na sa November 21 mga higala ha.

Swerteng color karong adlawa is a burgundy. Ipa-explain ba ko ano yung mga higala ha? Kaning color na burgundy mga higala. Irisa, kanang ko ano, kaning saan eh? Combination sa kanagwan na combination sa color na red og kanagwan kining pink burgundy bitaw mo na yung kanagwan eh. Uy, guwapo gyapon ni na color ro eh. Basinday ka ng ano, basinday mahatagan mi ni Ma'am Rose o ka ng ano, uniform na ka ng ano, burgundy na color, di ba? Pakangalang. Uy, once again, good morning din ka ng ano, ni Sir Kevin o ni Ma'am Rose di, sa ka ng ano. Sa itong sibihanan sa 96.1 Infinito Radio o na 90.9 na Light FM. Igala ay kalimot mga igana ha? Nga itong produkto sa Mega Pure Food Supplement mga igala. O ganagawa na Mega Pure Herbal Coffee Mix mga sangiti po minaw. Available kay mga palit dia ha sa sibihanan sa 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Naimutang sila naimutang ni Dre mga higala sa second floor A Square Building Bungkawil Street Barangay Santo Niño, Panabo City, mga higala. Ay kalimot na pakikitain ninyo ang atong maabi-abihon nga kobanan, ya? Sir Kevin o si Ma'am Rose. Umusaka mo da, mga higala, ay kalimot na nai doorbell di, aha. O, tublo ka lang. Dayon diri sa Kibawi, Kibawi mga higala. Nimutang ta diri sa may Rita Dumaog Building sa Barangay East. Nimutang mi diri sa second floor gyapon mga higala, door number 1. Panuktok lang. Andam kay mo abi-abi si Chris Sendero mang higala o si Tatay Paing kung unsa may inyong gustong paliton.

adoro kita. 29 minutos ang labay sa alas 10 ang takna sa kabuntagong mga higala. And for the meantime, gonna give you a song. This time coming from Richard Marx. On his side, now and forever. And of course, only right here sa inyong paboritong radio station. Ikaw ba lang hapon ninyo si Chris Sendero, mga ikala? Alang sa programang Yesterday Once More.

0: Coach mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduardo Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmen Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
2: Palangga? Nga nung pa magkamulakaw? Maliit na kasi yung trabaho.
3: Lain mong kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tugabi eh. Ugi dispinoria pagyut ko.
2: Nga nung di mani mo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix?
2: Clay Gel Coffee Mix. Yes, mga Palangga. Kung naglain ang pamati sa inyong lawas o guwa mo yung saktong tog, o kung nagdisminoria mo, inom dayo ni ining Clay Gel Coffee Mix.
3: Kanindot sa akong gibati. Nalagsik ko, ugwa na mo sakit ang akong puson, Palangga.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
3: Mmm, kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy. Kapeng kape.
2: Clay Gel Coffee Mix.
4: Pa, pa.
5: Oh, anak, nagdali ka manggod.
4: Ako'y surprise ni mo pa.
5: Oh, perfect. Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
4: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
5: Growmate Multivitamin Syrup?
4: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kog samot.
5: Pastilan pagkaninduta sa Growmate Multivitamin Syrup anak. Oh, asa man ka?
4: Mo inom na ko Growmate pa.
6: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
7: Introducing K's Fragrances. Paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Buhing ebidensya sa kayuhan.
10: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
11: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josepa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang maka tabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
9: Moving ebidensya sa kayuhan.
12: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
13: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
12: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
14: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa na akong inumon, dibigit siya maayo pero nakatake ko sa Mega C capsule, dito na ayo ang akong ubo.
15: Pila ka capsule ma'am mo giinom? sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubuong sipon.
14: Isa ka, padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
15: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
14: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niyang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
15: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya sa may ahog ni mo nila.
14: Ako nga uhag sa ilaha nga magtik sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
16: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

0: Okay, there you have a song from Jim Brickman on Kiss I Thought Your Love. Anyway, it is now 46 minutes after 10 of the morning, and of course, you're still tuning in. There is a new favorite radio station. Kabalagay po ninyo si Chris Tendero Maghigala. Ang tenderong walang tindahan at ang tenderong hindi nagpapaota ang kasinga naman walang ang tindahan. Mabi mong utang.
1: Atika ko do!
0: Goodbye, I'll be yours all the way until 11 ng morning. But anyway, this will be the second stretch sa itong panag-uban karon mga higala. Diba? Uy, may nga pag-window rin sa tanan na ito mga kaigala, no? Nga nakatune right now while they are enjoying during kanagano unsay tawag ni kaning break. Ala, sa may snack ni mo da karon higala. Ala, sa may nga pagpuminaw kaning tanan ha. So may karon snack ni mo da karon banana Q, kamuti Q. Unsa ba ka ha? Oy, may nga pagpaminaw ha. Tagalog to eh. Ano, magandang, Isang magandang umanga pala sa ating tagapagpakinig kay Boss Engineer Kineta Confessor at sa Patisoy, poging driver nila mga higala. Si Boss Marvin Elivado. Actually, kapitbahin natin to dito sa dito sa compound nila Rita Dumaog building mga higala. Isang magandang pagbati nga pala sa iyo kay Engineer Kineta Confessor og sa kanilang poging driver. Kaya Boss Marvin Elivado, isang magandang pagbati nga pala sa inyong dalawa po dyan. Well, speaking sa sa mga kapitbahay natin dito, I would like to say hi and good morning also kang Boss Toper sa may Rita Vulcanizing Shop, mga higala. May nga pagpaminaw po deha sa iyang pinalanggang anak si Jean-Claude. Og igun man kay Jeramila Hinayon sa may Sampagar. Okay, Nanay Carmencita nga nagpa-check up karong takna ang mga higala dito sa siyudad sa Valencia. Og good morning po deha kang Tatay Rogelio Rita, ang pinakabanggiitan sa tanan. Okay, Boss Gerson, pagingon man sa iyang pinalangang kapikas.

Good morning, usap dahil kay Bus Pupong nga. Ang bagitang mekaniko dere sa may barangay is mga higala. May nga pagpaminaw pa dahil sa iyang igago karon. Nga nadya karon sa silong. Nalimot lang ko sa pagpangutan na siyang pangalan higala. Pero, karagod oh. Sa gagawin sila ni Bus Pupong. Ala, may nga karaka na may utos sa inyong tanan niya maghigala. Anyway, sigwita yun o minuto sana naglabay sa alas 10 ang takta sa sing kabuntagon maghigala. O dari na punta karon sa pagpadayon sa itong kabalaran karong adlawa. Kapalaran katuwan dili apan paminaw na lang aron ta madali. O karon sa tong pagpadayon ania na ta karon sa Capricorn. Capricorn ba? Alang sa mga nilalang nagipakataon ni atong Disyembre 22 nga doon na sa Enero 19 mga higala. Og matod pa sa atong bulang kristal.

og matod pa sa tong bulang kristal. Pakigbatuki ang imong kahadlok. Buntugon. Swerte nga kulor alang karong adlaw is color white. Moto no ganagano pagigbatoki daw mga higala ang imong kahadlok. Tinuod oh kun sa kwan pa. In other word pa ganagano tinuod nga ang kahadlok analang sa una-una. Busa sayon ra kini buntugon. Sa buntugon. Swerte nga kulor karong adlaw. It's color white. Kulor puti mga higala ha. By the way, moving on mga suking di paminaw ni ata karon sa Aquarius. Para sa mga nilalang na ipinanganak noong Enero 20 hanggang Pebrero 18 maghigala. Tagalog ito ngayon. At ang sabi ng bulang kristal sa kapalaran mo, sugidibang minaw, sakyan mo lang ang agos ng buhay. Dahil dadalhin ka nito sa lugar kung saan makakaharap mo na umukhaan ang iyong magagandang kapalaran. Maswerte ang kulay is kulay green. Para to sa ano ha, mga kababayan nating Tagalog, sa Aquarius mga tagapagpakinig, sakyan mo lang daw ang agos ng buhay dahil dadalhin ka nito sa lugar kung saan

nagapagpakinig. Sakyan mo lang daw ang hagos ng buhay dahil dadalhin ka nito sa lugar kung saan mag-

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
5: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala kay kwarta. Ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagis. Joffrey Lagit. Ani ana si Dr. Joffrey Lagit.

0: Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na itong nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaning ato ang gitawag o tiyan. Gitawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag, gitawag na ito pinanggag 4 quadrant. 4 quadrant ha, kay gikan sa ito ang tunga-tunga, kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag o boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw, upper quadrant, kaning ubos, lower quadrant. Nya dayon, ang pikas, ang diri sa tuo, gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas po, left upper quadrant, o nya left lower quadrant, mga pinangga. Arita karon, kung dunay mag-trouble, una-una sa kanang across, linya pinangga sa pusod. Nagi kag left to right mga pinangga, pag mauna siya ay magsakit. Matod pa pinangga ilhanan nga doon na kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, o niya sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder. Then, usado na sa mga ilhanan mga pinangga na doon ay pelvic inflammatory disease. O musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang itong lag kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga. O katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod ni area ha. Inya mudaga na siya pinangga paingon sa right, paubo sa right lower quadrant mga pinangga. Sa Bisaya pa paingos bugan. Gikas pusod paingos bugan na sa tuong nga bayan sa tuang tiyan mga pinangga. Basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinangga nga giapaki sa iyang appendix. Naasya'y appendicitis. Or mga tao, mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani, gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinangga, di nagay mahikap kay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga. O, giatake na siya pinangga sa angyahang appendix. Okay? So, solusyon. Ay, kagoday nga globe, ay, pure gata, ay numa. Kung naaka din hay virgin cocoa oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose ha. So simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodo na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Moni pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Unya babae nga doon na sila gitawag na tog left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya sbugal. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya katupong dunay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya katong dunay mga uterine fibroid or polyp mga pinangga. Sa ilang matris o sa ilang itawag o kulot, magsakit nang sawala nga ubos nga bahin. Modo na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na pud ta sa right side. Right side mga pinangga, muna ilan na nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis, katubang mga tao hindi magudhing nga libang. Unya, sunod pinangga, doon na sila doon na mga pinangga sa right lower abdomen pamanta mga pinangga. no? Unya katupod kuno nga dunay gitawag nato og mga polyps, maugyapon mga pinanga ang batian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw sa upper abdomen. Direta na pud musugod sa left side mga pinanga. No? Sagad magsakit na labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong nag-heartburn. Nag-heartburn mga pinanga. Maglisod o ginawa. Sige panugtab ha. Unya katong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome. No? Tingaka nga sige kalibang. No? Unya mga pinanga katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinanga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinanga sa tutabalhin ta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon adto na punta sa right upper abdomen. Pag mao nay magsakit mga pinanga ha, kanang ang right upper abdomen mo na may atong mga ribs. Gusukan dapit pinanga. Kasagaran na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver nga area mga pinanga ha, labinag na ihalo butod-butod kana mga pinanga fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem, labinag medyo maggahi na mga pinanga either liver cirrhosis bapod siya mo na iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga, bisan asa naman ito, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinangga nga doon na kay gitawag na ito endemic mga pinangga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po gitawag na ito internal injury. Labinag na disgrasya ka kanang adto ang napaod ni mo pinangga kana ang imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinangga. Uy, bantay ta ha kay basig doon ay internal injury niyag napasagdan nyo pinangga na adyan na himo dahil siyang inflammation paghubag pinangga pagbukol. Kasagaran po sa mga tao mga pinangga nga doon na sila'y indigestion maupo doon ay batikon. Unya katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinanga, no, nag-miscarriage. Unya sa mga tao nga stress kaayo. Kum nag-stress kami mo sige kaon pero mahitabo magsakit inyong tiyan mga pinanga. Magsakit ang inyong gitawag og tiyan. Okay, so mo ni mga pinanga tisgutan karon about aning atoang gitawag og abdominal pain mga pinanga ha, sa nagkalahi yung area sa tuntiyan. Eh, sa ato ng Bisaya, basta mo yung huwag, gasakit akong tiyan. So wala mga pinanggay identification. Sa tuuba, sa wala, sa taal, sa ubos, or across the abdomen. So at least karon, naanamoy na sama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay mga pinangga, niya atay nagmalampuson mga pinangga, no? So, sir, sa ito yung pangalan ni mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Alex Kinikito.
0: Asa to?
2: Liseral Subdivision.
0: Liseral Subdivision, Panabo City. So, pirmirong ani ni sir, gasungkod yun siya. Gasungkod. Miaging Merkoles. Nga karon unsang pizza ron? 26. So, katong mga ano siya, mga 21. Dari ni siya sa Panabo Clinic, ha? Unya, after 1 week, sir, pagsaka dari, disungkod mang gini si sir. Sige sir, ano sama sir, mabuhian na imong sungkod?
2: Isa lang kasungkod, pagsaka, isa lang kasungkod.
0: Pagsaka, nag-isa kasungkod, pero dari sa taas, wala na, sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir, nga di nagyong ka makasungkod. Nasa sir, kay dako daw, nasakit pa na kay 1 week pa manggod. Wa, pero libanik na iyang mga kalsyum potasyum. So, ang ato ang matanggal ng uric, kanya mo balik tong cartilage. So, mo na si sir, dancer naman na si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
2: One week
0: po kan hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wak mo saka pa. Di mas maayo.
2: Cholesterol
0: taas. Nya prostate ni mo, fatty liver. Amo ni magtunga si sir. Nang i-advise na ko si sir nga o kita man siya mga guwapahon, dili siya mo patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan yun. No? Mo na mga pinangga. So, mamana nga naagyo tayo alternative ba, perminte. Unya, sir, sa isa ka semana, kumusta? Although dili pa nimo tanan na kumpleto ang bawal no, pero daghan na kagibiyaan. Nga pag cleansing si Gigliban. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka. Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So, mao ni mga pinangga, no? So, pasalamatan pagay na to ang Diyos. Unsa may mo ikaingon, sir, sa herbal? Kay i-compare nimo sa umang pagpanambal nimo.
2: Herbal. Subay lang kita sa ilang nang gibawal bitaw. Oo, binato sa bulan. Bulan ta sa ilang advice. Dali
0: ito tayo. Nakita yun ni sir. No? Siya mismo ang nakatestimonya. Siya po mo naka-experimento niya. Mugaan-gaan ba yung lawas sana, sir?
2: No?
0: Munang si Bob, ligyan ni mo sugot kay magdugang mag-uric.
2: Gusto mo nato na mayo
0: ta. Mamanaging on, sir, pag gusto mo, maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so mo ni mga pinangga. Unsay panawagan ni mo sa obang nagmasakiton po, sir, nga wa pa kabalo diri.
2: Katong mga may pag-asa ng gibati, kukura pa sa gibati, kukura mo din sa Panabo.
0: Sa clinic ni?
2: Clinic ni Indo. Lagi. Lagi. Layo yun.
0: So, mo na mga...
2: Ayawan sa ating gibati.
0: Kwan lang yun ka nang musubay lang sila sa mga bawal.
2: Determination na determination on your ita.
0: Tama, ginamang pinangga. Kaya nga to diri, adds life yun. Sir, ama ka nakabalo diri sa clinic?
2: Kabitabi na po.
0: Dito ka sa radyo di Baktas di ay. Umayo kay... Umayo kay nais ko. Kisa may nakatabi ni mo, no? Katoy mo mga kaubang na gidala diri. Mga nakabinta ha po ni Marites po di ay, no? Makatabang po ni mga Marites di ay. So, muna mga pinangga nga... kamu mismo sulayan ninyo then sabay yun nga mumintinan na mo sa mga bawal para dili mabalik ang sakit mao gyud na mga pinanga mo na sikreto sa dali nga kaya gani 1 week pa sir no so nakita na nimo ang imong kaayuhan so padayon sir ha God bless yo maing pagpaminaw pagbiyo sa tanan sir ang sa tuyo-tuyo pangala
2: Alex Kinikito.
0: Okay, so maing pagpaminaw, salamat sa Dios.

appendicitis na mga kalibang regula nga lagi ha. Kunya katokon nung dunay mga obstructions, adunay gitawag na to pinanggag obstruction sa ilang kidney. Ah, nag-traffic so na, sunod agang graba na, may balas, may bato. Kunya katong dunay mga adrenal disorder, mga tao, mga pinangga na dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney nga kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutod. Mga tao nga duna sila'y fatty liver, magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease, common po nang mag-gluted pinangga magbutod, munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot, rasyuro niya, na naman ay heart disease. O niya, mga pinangga, katong dunay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod. Siglit pinangga, kaya nag-LBM, sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga, okay na na. Yan, naman na. O niya, katong dunay mga kidney disease, dunay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong dunay mga babae na mag-menstruation, oh, normal po daw niya, naibutod mga pinangga. O niya, katong mga tao nga overeating, mga ni pinangga, sige na lang cook up. Okay, sobra ang kabusog. O ang mga tao nga dunay mga peptic ulcer, magbutod po din na o dunay tumor. So, mo daw ni mga pinangga ang mga indication. Okay, so, mga pinangga, ay mong kumpiyansa pag mauna na'y mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang urat sa kanya. Mo na pinangga ha. Okay. So, i-text na lang kayo. Programa pa mas dok lagi. Okay. So, mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya. Or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito sa imong hawak o sa imong tiyan. Back to back ha. Hawak o tiyan mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangig yung ina. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang na amos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul o dahong eh, nalob. Minus mana. Kadali rin na, mubugno na dayon. So, buhat ko ni mo, anak, mga pinangga dayon. Pag mauna ni magbutod, i-check po na. Kaya masigo ka kalibang. So, mag-cleansing ka, inom kag palibang mga pinangga. Okay. Unya, kung doon ay heart failure, mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak ng tugtian, karon upper na ta. Dughan o likod, hot compress. Unya, mga pinangga, mag-inom dugang milaga nga 7-7 herbal tea. Butangan, ginimong nagluya o dulaw, mga pinangga. Ana ang pamaagihan niya, inom kayo sa kabaso ka daw. Nindot kung imong butangan atong 16-1 na to nga mais na kape. Kaya mo palibang to pinangga, unya, kusog mo tumutanggal o acid, labi na itong may mga peptic ulcer. Kanya ang naamto'y activated medicinal charcoal mga pinangga nga grabe kayo ng charcoal pinangga mutunaw o inflammation na may tumor, may cancer. Kanya kusog mo ni mo palibang mga pinangga mo cleanse mo ng uling. Kabantay mo pinangga nga tanan na itong water dispenser bato man nag-uling ang sulod ay lahi ng mga precious stones or selected stones ang precious diamond na. Onya pinangga, naagid siya'y uling. Kaya mo muna sila'y tigsala, mga pinangga. Oh, tigsala na sila. Ya, pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispensya. Okay, so, manay buhaton ninyo mga pinangga ha, para matabangan. Dayon, naaputa dito yung Super Wonder Tonic. Sa klinik ha, mura nag-snober ang lami. Mahalang kay paitangis. Onya, naaputa yung kusubas kong superfood. Muramtog sa labat o lamit. Kung pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutot to niya, dugaan imong pamati. Pero huwag na pag ay magsigig balik-balik, mo na ni iyang mga indication. Dili lang kay glasses. Ha, muna ha, basta hot compress good every 1 hour. O niya, mga pinangga, mo na maghilig na kakaon, pinangga kamuti. Oatmeal with soya, niya kamuti, kaya gitawag man ng kamuti na musical root crops mga pinangga o musical food. Kinindot mo na pinangga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya naamay kanta sa gingon last karaan tonight ang di makautot patay. Niya, sumpayan sa

0: na nga sapi ang dukto. Ala, sige mga pinanga, hinaut nga namoy nakatunan. Nagod saan po niyo pagkasiman ng inyong mga bloating. Muna magdumog clinic, magpamasin mo, kay makita mo na na ay fatty liver, na ay gallstone dito, ha? So, hala mga pinanga, feel free, kay giyupir na nga, lebre. Pero dito mga pinanga sa sentlo, sa una, 2.5 ang bayad na, ambot karon kay huwag na magkukapad ito mga pinanga, ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay pati vitamins o minerals ma-detect niya pinanga. Okay? Kung tama ba, sobra kulang ba?
1: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga pinanga niya po yung lahit na sunod nga the best for stress para sa kitag na itong stress management. Ha? Mga pinanga, basta timanigod kanunay nga ang pinulungan nga naging on, do not entertain the problem, but let the problem entertain you. Mga pinanga, importante kayo, ha? So, nindot pinanga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinanga, do na siya gitawag na itong celery. Celery mga pinanga, ha? Ano nindot para bagay kayo? Kaning tulo maghari mga pinanga, tanang klase sakit sa uto. Tabangan niya. So, niya mga pinanga. Subliyo na to ang mga beneficyo mauni ang mag-combine. Basta ang sikrito pinanga, iniblend, ang nindot, ang ikatubo na kay katong blender na pang smoky. Tubig sa butong ang isa mo. Tanang pinanga, maggulay ka, maglapo ka, kung saan ang mga dahon-dahon, nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Pero ting nindot na pinanga, niya ang tubig sa butong, ha? Una-una, hydration booster man siya. Mga pinanga, ha? Kay lusod yun man siya. Content, i-reduce po niya ang ditag na to blood pressure. Mga pinanga, din dakong ikatabang para sa digestion. Kaya mo man yung mga pinanga una-una makapastress maguna to. Tungod kay heavy ang imuhang gikaon mga pinanga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba nga panahon unta nga imong dugo dito sa utok mo tabang ang nahitabo mga pinanga, ang imong dugo na bahin ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. Kaya ni tabang man siya digest, ang sekreto magod basta stress ka pinanga. Ayaw kaon. Kumukaon bang kapinanga, light meal. Mo na pinanga ang sekreto, ha. Then, mo nang ambutong mutamang para sa digestion. Then, matod pa mga pinanga. Ang iban pag magka-stress, kalibangaon man. No, niya daghang pinanga, mga pahak ang ilang gitawag o mga buhok, ulo. O magpahak-pahak-pahak. Kaya tungod mo na sa stress niya. Manggawas ang mga skin disease. O na yung mga rashes, allergies. O kaya na, epekto na sa gitawag o stress. Pero mga pinanga, kuwan din eh. Mato pa ang butong makatabang mangguni mag-reduce sa chances sa diarrhea. Kitaas mo kay siyag potassium content. Nya karon lagi mo ding haluag apple. Nakanindot sa apple mga pinanga, kay improve niya ang imong digestive organ. Okay na, mag-reduce siya kitag na to bromelain. Okay mo na makatabang pinanga, para man ipang katulit ang hindi ka matunawan pinanga, ni agyot bromelain mga pinanga katabang. Mo na i-fight to aka ng bio, mo na enzyme na naaspin niya. O niya mato pa pinanga, makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga pinanga. Muna epekto sa bromelain, then maipa-strengthen po niya yung mga ngipon o yung gums. Kaya na iba na, na-stress magtinawa na, panawa na ilang ngipon na nga lubag ng pinanga. Ani akit as kay vitamin C, din i-maintain niya na strong o healthy ang imong bones. Muna yung mga pinanggay kayo handa, then i-keep niya na nindot ang imuhang skin. Healthy skin, ang uka ng nindot ang imong skin glowing. Tungod na sa manganis mga pinanga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, itahan yung pananaw. Ang guwapa mo, pangit. Muna mga pinanga, no? Then matod pa, i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag-stress ka di kakatulog mo, taas imong pressure. Muna yung abon naman pinanggang pinyag potasyon. Then matod pa pinanga, i-combat niya ang gitawag na itong high blood pressure. No, tungod pinanga sa lusod yung mauni mga pinanga niya nakanindot kay grabe i-enhance niya pinanga ang brain function. Ang gitawag na itong tryptophan o ang serotonin mga pinanga. Mauna yung naa niya nakanindot mga pinanga kay i-enhance yung utok na. Utok pag ito resultaan ng mga pinanga. Mauna yung nakanindot ane kay naaman niya sila gitawag o aprobisyak effect. Nga mato pa pinanga ang gitawag na to o kanang celery food na i-juice na i-combine, ha? Basta nang na ay sakit sa utok, kanigid inyong i-combine mga pinangga, no? Kaya ang celery, mag-treat siya pinanggag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor. O sa imong brain, tunahon na niya. Nya any inflammation pinangga sa imong mga joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis, no? Kapil paging asma mga pinangga, kay inflammation mga ito na. No? Kaya naagid siya gitawag na to butulin o fully acetylene sa mga pinangga. Then i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. O tungod kaya naamin siya pinangga, gitawag na to kanang halide mga pinangga. Then matuto makapalower yung diatomis blood pressure ng talide, ha? Then tabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa stroke, sa itag na stress hormone. Tungod kaya naapamang gidiay siya i-coma rin. Then dakong ikatabang pinangga ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay? Tinobi pa pinangga pag naakay grabing sakit, labi na cancers. Mga pinangga, gikan palang daan ang gitawag na ito, mga pinangga masses. Sunod sa mas mga pinangga, wana tumor din cancer. Nanay apelido, inig, kuhanin mo mga pinangga, inig biopsy. No? Nanay mga adeno. Adenomyosis, carcinoma, no? Adeno mga pinangga, basta nanay mga adeno. Ni aday mga pinangga, naikomarins niya, mo'y makatabang dahil siya. Then, i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya, butulin. Inaubitin sa mga hindi ma-stress ko na ng pag-findings cancer imong sakit. Ano ba mga sakit na wala ni mong i-expect niya? Dili ni mo madawat ang resulta. Karapin stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo dako. Kanya, paspas ang iyang kalat mga pinangga. So, i-enhance po niya pinangga ang relaxation. Kanya, mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinangga, i-lessen niya ang ditawag na ito o high blood pressure. Kaya naman siya ang piginin. So, mani mga pinangga, ha? One glass every 1 hour ang secretos pag inom nini. Labi na pinangga na kay Alzheimer's. Oh, mani mga pinangga, no? Poor of memory. Grabe o ka ng insomnia nga sakit mga pinangga. Kana, Anton, resulta na pinangga anemia, no, naana po ka pinanggay, itawag na ito, leukemia. Okay. So, mga pinangga, banat pag-inuman nga juices, dili lang pag-juice, kung dili pinangga, mukaon po ka mga fresh fruit o fresh salad ini. Kaon nun mo itong butong, pwede mo itong butong i-apili mag-smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala, sige. Para sa itawag na ito, mga good benefits, para iwas mo pinangga sa mga artificial juices, unsa pa nga mga soft drinks mga pinangga. Ala, sige, kauna na pinangga, presko o mga fresh. Paminamang mga pangit niya, feeling pangit. Way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Ni a pinanggay, gitawag na to beauty enhancers, mga pinangga. Basta sikrito ganit niyo pinangga. Pag pangit ganit mo pinangga, ayaw magtapaduwa pa. Dito mo mga laksot o mga dagway, mga pislat o mga ilon, kay kamo may guwapa sila, ha? Kung tanaw gani nila nga gitawag o taba gani ka chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim dito ka sa mga tambok tapad. Kay ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di huwag ka ma-stress. Maroon na'y sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bright. Kaya makita imong kabugo dito ka sa mga bugo kung mo ipon para ikaw mo'y bright. Diba? Ano naman ang mga pinangga ang gitawag na ito? Sikrito. So niya pinangga ang mga beauty enhancer na ito. Una-una, makatabang daw ang lemon, pinangga, tomato, o watermelon. Mone na kanindot yung pinangga, ha? Kaya ang watermelon di ay naamagod siya pinangga, gitawag na ito, natural glutathione. Kaya pag mga yellow color, ganit mga pinangga, nindot kay taas siya collagen. Moro man yung pagwapas mga babae, uban kasi nagpalitan ng mga bra ng mga push-up bra. Ay, iba natin inubog na i-collagero, mahugot ng inyong mga panit, mamuskok ng inyong mga tutoy, aron nindot mo tanaw, kay munin daw ito mamugtang out na i-bra. Or mahubuan mo, bra. Labi ng banyo niyo, dili safety, mali. Makaingon na sila, initagawas ni mo dito, na kung fake. Na ang fake. So, mga pinangga, nakanindot, ha? Kaya ang watermelon pinangga, una, maka-quench out thirst pinangga. Okay, naman siya electrolyte o water content.
2: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
4: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
3: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
4: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
3: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
4: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
3: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
5: Serbisyo Publiko.
3: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
6: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
7: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
8: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
9: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic
10: sa Davao City
9: kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi.
10: Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
0: Okay, so mga pinangga, ni Ana po'y nagmalampuson siyang gibati ha. Usa pa lang kakasimana, no? Oh, so usa kasimana. Nay, unsa may pangalan to nimo? Dominga Aber Gonzago. Gonzado Aber Gonzado. No, Dominga Aber Gonzado. Taga asa nay?
11: Bunawan.
0: Ah, dres Bunawan Davao de ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadi ay?
11: Pangonot ta ba kita?
0: Ah, wala, pero unsa man to'y gibati nimo?
5: hangat
0: og paghupong. So muna nakita niya mga pinanggag ito siyang uric o creatinine niyang iyang hangat na man siya ay galuston muna mo hangat. Pero sa isa kasi man na ni mo nga cleansing kung saan na may nabati ni mo na improvement ang imong hangat
5: hindi
0: na okay na awa pa magod kagawas yung galuston. Pero katong ginapainom na to no super wonder tonic mga kani mga pinangga money yang ginainom no nga ang iyang hangat pinangga ni arang-arang unya naghimo og gyud siya cleansing pinangga. So natay 77 herbal tea og katong iyang colon cleansing tea nindot imong kalibang ani oh grabing kalibang niya mga pinangga unya matapos imong bana kaganiha pa daw sa kabantay nga ni Kuyos day imong mo pa'y pagkabantay niya ni Kuyos day imong hupong sa tiil. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wala maglisod?
5: Wala man, okay lang mata.
0: Basta mga gustong maayo, naagyo na'y pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sobang nagmasakiton? Or laim pa yato, asa man ka na kay Balog Duk Lagit Clinic? Katong mayroon po ng tabian ng mga silingan. So, may ngala na to?
5: Si Juan, si
0: Si Jacqueline Bastanes, mayong pagyuni mo. So na at least na ayo na siya, glory to God. So motoy nakatabi ni mo, motoy nakaari yung kagpanabo clinic. No, so mo ni mga pinangga, no? Na, unsay panawagan ni mo sa ubang nagmasakito?
5: Magpadayon lang ta, mga gipang...
0: Katungwa pa kabalo?
5: So wala pa na kalibalo, Kuan lang, kay para makahit kuan gyud. Manon lang gyud ang bawal para mga ayo.
0: Nya ay kalimot pinangga kay kada adlaw libre man atong check-up sa clinic, no? Nya bat ni lang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para ana mo ikompleto nga program. So mga pinangga, nay unsa toy utrong pangalan nimo? Dominga Abel Aber Gonzado. Okay, so mani mga pinangga, dagang salamat sa inyong pag-view, sa pagpaminaw sa mga testimony.
11: Bawal magkasakit!
12: Bawal magkasakit!
11: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so, bisag asa ni ini, mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga nag-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga hinumdumi ang unang hinungdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka ni taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So gikan na mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay. So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay? So mo niya, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay apil ang kamil sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar,
13: brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kwan ni siya mga pinangga, una-una mo adto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo pagpababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunon nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kaya paghimog pakbit. Unya, mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Sa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mawi inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso o sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi nagmuupat, mo lima. Samot na niya, ilhanan ni muna pag taas na kay blood sugar, aka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, magjarjeranay na sila. Muna yung mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
14: Love yourself! Love yourself!
15: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
16: sa 059-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
15: Unsa pa imong gihuwa, text na!
13: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtia ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Nga pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may nga man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ano sa man na to, mare? Sakit na po yung magparis. Tuon, mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya mga pinawabtik sa kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kwan pre kay pastilan ang iya din kumpari kay gilihian mo din kabayo.
17: Nasubrahan sa 8 inches? Oh, sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo detong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya sa iyang bana, tama ramang kadako. Ah. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang, mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pating sakita din ang imo. Gigabaan mga pangka ha. Oh, sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello dog. Mga gingon dire, mga manicure. Unsa ni? Dok nagpa-manicure ko. Unya infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor infection no, naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon dire sa top. Pution daw kay diabetic daw. Please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oi. Paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas. I-try nimo isigig humol mga pinangga. Ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello dok, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata? Nga giubo kanauntang ang iyang kanauntang iyang iyan lang ilibang ang plema. Magbuot mampugka. 'Di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud yan tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabal lumuluwa puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede ra magasigig ginom og apple juice pero namos bukid na may klabo pug-on nimo presko ng klabo pinangga isigin nimo painom sa bata. Isigin nimo painom idrapper nimo pangga ha. Ang uban ini kalibang ang uban iluwa gyud nila ang uban ni agig sipon. Unya kanim batang giubo so 1 year naman basigi puli-pulihan in taon ni kugos di nalisa. Napaon na hutan giubo pinangga ipahilot na. Kundi patungi lag init nga butilya dugan ug ang likod. Okay? Wa naman tay gung oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninjo. Hurot.
18: Dok kay sa dok. Ay kalagot. Lami punta kay maminaw da.
10: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic.
0: Okay, sa ato pong mga pinanggang tigpaminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga, dalan padulong sa Pantalan. Ha? Unya, mulabay mo mga pinanggag unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ang pinangga, Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang anak mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building na atas tunga ka ng itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag ana A square building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman na ikaratulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then naada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duke Lagit Clinic mga pinangga. Kunya kada Miyerkules personal nga naa si Dr. Lagit ug Abril lang mga pinangga ang atong Panabo Lunes ra hangtod Biyernes sirado nag Sabado Domingo pero ang tanang mga clinic Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit ug di mo katuod ang 0-59-07-9-20. Kung tanawa kayo, naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ang mga pinanga, ang mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit, mga pinanga, nagpahibalo kaninyo na ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinanga. Kung gikan ka pinanga o Sudias na bunturan or super highway mga pinanga adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mo clinic, gikan mo palingki, no, labi na sa mga nakaadto nas clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinangga at bang sa clinic. Unya balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinangga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una Star Oil, tapad na to GT. Ikatulo mga pinangga may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building o kakayurin building na mga pinangga. Okay, room number 6. Ang katapad na to mga pinangga na asya'y Wow e-bike. Ah, pero kung gikan mo mga pinangga Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal. Pag-abot ni mo anang Petro na ay kurbadahon. Oh, kanang Petro nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Oh, gitawag nagkurbadahon dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita nimo ang Wow e-bike. Ah, monay tapad sa Duklagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo huwag manawag mo, di mo makatood mga pinangga. No, tawagin mga pinangga ang 059-07-920. Naamin, naka-plasma ni mga pinangga, 059-07-920. So, ay magkalipat ha, kay katurubang sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod, paduol sa palingki, ang tawag ani pinangga at bangsa Petron o kurbadahon niya talisay dayon at banga na pinangga na ang Duklagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga pinangga na i-bike o niya sa pikas tapad na ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot no? Come one and come all.
19: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Duklagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
20: Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Duklagit Clinic, abli na. Matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi. O alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Mutagad, o muwati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes o Tida. O matag Huwebes, naa, personal si Dr. Joffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Duklagit Medisina and Wellness Center. Tiha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
21: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. in Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Okay, welcome, welcome, Maing Otto, welcome. Kumusta mga kabida? Welcome, welcome. Ani arap kita sa itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan. So, sa ngalas kinatibok ang puwersa mga kabida, atong station manager, Ate Rose Bulpa, yung sa itong partner na Speakers Lawak, si Papa Kibbs, yung sa ito nga CEO, ato nga Kuya, Kuya Wolpe Oryo, mga kabida. So, kumusta? Lain na puno adlaw, laing adlaw, adlaw nga Martes, sa itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan. Ha? Lunis hangtod, huibis lang kita, ha? Alas 12 hangtod sa alauna. So, may unto sa akong partner, Kuya Kaloy, kumusta Kuya? Maayong unto kanimo. Welcome this to programa ang Markas sa Kabaranggayan.
2: Maayong unto sab Kuya Mar. Og sa tanan, maayong pagpaniunto sa tuang Kuya ha, si Kuya Engineer Wolpe Oryo, atuang station manager na mao si Ate Rose Bulpa og atong partner ni Pikas Lawak si Papa Gibbs William. Mayo nga pagpaniuto, Kuya Mar.
1: So, kumusta? Mayong pagpaniuto sab sa tanan, tanan-tanan gyud nga makadungog, ha? Naabot din sa tong programa, pinag sa tong istasyon, yun sa to nga Facebook Live, ha? Kumusta kaninyo diha? Mayong pagpaniuto. Atong timbayahon, ha? Pangumustahon nato ang labi rin sa to ang probinsya sa Davao del Norte, ha? Magilangkuban sa 11 ka local government units sa 8 ka municipalidad o yun sa 3 ka siyudad. Kumusta ka ninyo? Welcome. Yun sa ito ang silingan. Silinginan, mga kasilinganan na ito, silingan probinsya. Ang probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, yun ang Davao Occidental. Kumusta? Kumusta? Labi na din sa probinsya sa Davao Occidental. Kumusta? Medyo nakabangon na ba kita karon? Bago lang rabah. Nakuagin din taon. Labi na ganyan katong sa dito sa isla. Ang isla nga Balot Island.
2: Umawagin ko yan.
1: Labihan nga. Labihan din taon na igo na ito katong atong, linog nga naka nagikosgon ng badik ikosgon ng intensity 7.8 yata to. So kumusta ha? Ato paghinaot ng unta ha, nakabangon na mo kay grabe grabe din taon to, grabe nga mga danyos no?
2: Dako,
1: So pasalamat lang po ta sa ato mga kaigsoonan nga dali gid din taon ha, dali nakahatod ha, nakahatod mga tabang dito mga kabida. So atong pasalamatan ha, pasalamatan nato sila katong dali gid in town ha, dali nakahatod o mga hinabang dito.
2: Masa nga na kuya, gabi gud dali on gud na.
1: So kumusta ha? Kumusta man atong lakaw ha kagahapon Kuya Kaloy ha?
2: Medyo grabe ang ulan kuya, sayo pa dito sa Tagum ni ulan na. Muna nga wa pagay ko kaulis balay ni ulan na.
1: So mao na yung bantayan karong panahon na mga kabida. Kay kana nga sa atong panahon nga init kayo.
2: Mukalit
1: ang ulan. So di nato kalimtan magdala kita kanon ng panangga ha. Panangga sa ulan. Usa ka pa magbaon ha, do na kita ibaon ha.
2: Baon nga payong.
1: Baon nga payong. Dili pud ka uno atong baon nga payong ha. Paghingon nga baon. Dala og payong ha. Tubig pod ha. Madala kita og tubig tungod sa ilabihan ka init sa panahon mga kabida.
2: Ug nag motor raincoat. Kay mamugin na gamiton.
1: Mamugin ko sa mga motor kay niya kini to mga kwan motorcycle drivers ha, mag-amping pod ta. Kay karong panahon na yun mga kabida, mga disgrasya, kasagaran gyud nga mag-involve og katong sa mga motorsiklo. So magbaon pod ta og kanin taas nga pasensya. Kay dili bayat tanan nga kwan po bitaw. Na uban mga drivers po nga medyo medyo. Doon ay kwan po nga medyo abusado. Labi na gyud kini. Di na tumakwan ng lawkin na bitaw ang mga naasa mga panggobyerno, mga kabida.
2: Money haud.
1: Money haud. Imong katong labing haud, katong mga driver lang ba? Igo lang nga, na imo silang driver. Mauto yung mga haud kayo. So mo na kita mga kabida, kinanglan magkwan po ta. Magdala kita taas nga pasinsya. Okay. Dili ta magpadalas ka init sa ulo.
2: Muna yung kasagaran kaya. Disgrasya. Tungod sa kainit sa ulo.
1: Mm-mm.
2: Wala siya mga kabida. Gani inigikan gani. Usa ka mo. Sakay sakyanan. Mag-ampo. Para malikay less disgrasya.
1: Mag-ampo ta para malikay sa disgrasya mga kabida. Hindi kalintan ang pag-ampo. Wala gay. Walay kwan, wala na yung makalabaw ha. Kwan nga pag kwan na to dipinsa, labang dipinsa mao ang pag-ampo mga kabida.
2: Huwag yun na siya mga kabida. Nga dili lang ibutang sa init sa ulo pag diha sa biyahe na to ha. Mag-amping man gani.
1: Wala siya mga kabida. Kwan, sa tong kwan, sa tong syudad, sa tong siyudad sa Panabo, itong timbayahon po, ang itong mga local legislators sa sangguniang panglungsod sa Panabo, ipangunahan, ipanguluhan sa ito ang Vice Mayor Franklin Hintilis nga karon, ongoing kung nagpadayon nilang regular session mga kabida. So itong kuwan po nung ta, nga, panghinaot nga, sa mga kuwan karon, labi na sa ilang ginapanghisgutan o sa mga agenda, nga kini, nagasubay sa kabubuton sa itong Ginoo, alang-alang po sa kalampusan, kalambuan. Dili lang kalambuan, maghatag proteksyon sa ato mga katawhan sa lungsod sa Panabo.
2: Tinood yun na, kuya, kaya kinahanglan mo yun, kanang mga balaod nga himuon dia sa hawanan sa konseho, naot nga insakto yun.
1: Dili kayo na puro lang para sa development mga kabida. So kinahanglan doon na po na nakaubay po ang seguridad. Seguridad sa mga katawhan mga kabida. Kaya karong panahon na di na tumakwal ka ng mga daghan na mga panghitabo. Panghitabo nga dili maayo. Labi na kini panahon sa tingulan, kini pagbaha. So isa po ni isa po niya dapat pagatanaon sa ato nga mga magbabalaod, lokal nga magbabalaod. Dili kayo puro silang para sa kalambuan, nga magtukod sa konsedya. Approve na yun, doon ay mga magkuhan ng mga negosyo, tukod o mga dagkong edipisyo, building. Unta, tanaon po nga doon na po'y kuhan dito nga safety measure para sa kasiguruan sa mga katawhan.
2: Mauna siya mga kabida, kinahanglan yun ang maong balaod nun, dili lang kay sa proyekto. Una karon Kuya Mark, katong kinahanglan yun sila ordinansa para nga ito sa mga secondary ng school, itong mga eskwilahan para sa mga bata na maprotektahan.
1: Isa po na mga kabida, nabigyan na sa mga eskwilahan bitaw, ng mga kwan nga. Ng mga dili may panghitabo.
2: Kaya diha magyuna sa high school kaya.
1: Pero kwan po, atong mga matag tagsa-tagsa ka pamilya nga ang pagkuan po diha sa mga bata nagsugor gyud sa pamilya ang disiplina, pagtudlo sa mga bata, so sa mga maayo dito gina magsugod sa pamilya. Dili na to ikuan nga isalig, ikuan nga diha na sa mga maestra, mga ilan na ng trabaho, dili po. Kaya mga ginikanan, mga ginay pinakauna, di sa itong pamilya, pinakauna, magtudlo, magiya sa itong mga kabataan, mga kabida.
2: Wow. Dahil yun na kuya, kay ang mga bata, magudugon sa'yo nakita, di sa mong pamilya, ma-adapt manguna nila.
1: Mga mga kabida. Kanang pag, labi na kanang magsininghagay, sininghagay ang mag-asawa, so mauna yung makuha sa mga bata.
2: Makita nila.
1: So, mauna,
2: makita o madungog.
1: Masundog na nila mga kabida. So pag-abot dito sa eskwilahan, kay lagi mamailan ako dito sa ilang panimalay, madala po na nila dito. Karon ra panahon na mga kabida, ang atong mga magtutudlo, maunay mahadlok ro sa mga estudyante. Mahadlok na motod, mahadlok mo mo badlong. Kay lagi, ha? O kung imang badlongon dito, istoryahan nimo kung dayon nga naib, mga balaod, ha? Nga kuno, ha? Nagakuan sa ato mga kabataan, mga kabida. Pero katong boto na unaon gyud atong suhiron gyud, ha? Ang kawang gyud tanan, ha? Imbis nga makatabang, ha? Makatabang sa paglambo, ha? Ato sa ato mga kabataan, kini nga balaod nun, ha? Nga mao na hinoy, ha? Nagakuan dito sa mga bata, kabataan nga nahimong walay mga batasan, ha? Unya, ha? Dili na mo maistoryahan. Makakuan dayon ka. Ikaw nga imbis nga naggusto ka magkuan ang mga bata, mahimong magkuan sa tarong nga dalan, magsubay sa tarong nga dalan, dili na nini mo mahimo mga kabida.
2: Mao na siya mga kabida nga karon gani kada magabi kuya magsugat mo sa mga kabataan, wala nagi di na maingon nga may gabi da tay, may gabi da lo. Wala na.
1: Wala na.
2: Ang mga tigulang pa'y maingon, may gabi.
1: Oo na, tinawag na. Okay, ito pa mga idaran, mga tigulang, mga hamtong muna, ngayong katahuran sa mga kabataan.
2: Nabaliktad na.
1: Nabaliktad na. Tungod na. Tungod ni sa kwan karumpod. Isa po na kini sa sig tanaw, tanaw. Tanaw na yung mga kwan di sa ato mga cellphone.
2: Tungod sa gadget.
1: Gadgets, na influensya. Influensya po, isa po na nakahatag influensya sa ato mga kabataan. So, kung mahimo, ang paglabi na, kung makontrol na ito, atong kung ano dito atong mga kabataan, tinukuan mo po, kining cellphone mga kabida, kining mga gadgets, doon naging po nahatag nga kaayuhan, kaayuhan labi sa atong mga estudyante.
2: Okay. Uptick na kayo mo research?
1: Research, so dali na lang kayo, mag-research sila. Di pareha sa una, mag-research, kung mo-research ka, ato kag-library, basa ka o daghang libro, pero karon mga kabida,
2: dali
1: na lang sa mga gadgets, ha? Dali na lang kayo, pero mao lagi, depende man lagi ko na sa pagkuan, sa paggamit na to. Kung natong gamiton, kaya ka na kung makakuan na, nahimu na kuan na, para sa makatabang po sa ito. Pero kung ato na gamiton, depende lagi sa paggamit, depende sa pag-aroon ka makat-on, okay kayo. Pero kung gamiton nimo sa mga dili maayo, mao po na nga makadaot mga kabida.
2: Adya gyud mga kabida, karon magod katong mga high school dula magod anang mga games, di na gyud masugo, ha? Mm-hmm. Yani atong sa to adlong Sabado nagkuyog mi ni Kid Libunaw, imbis kay magpabulkit ni wa gyud mo lihok kay gadulag imin.
1: So na experience gyud nimo.
2: Na experience.
1: Bisan pod ambot ka pod si Kuya Banjong Duhali atong pangutan-on, no? Ya may utok kay Kuya Banjong Duhali, ya. Hello mga kuya, ha?
2: Nakong mga
1: pogi.
2: Sekundar man mo kay.
1: Kumusta may utok? May utok kay Kuya Banjong, ha? Oy Duhali the third, ha? Former vice mayor sa siyudad sa Panabo.
2: May pagpanuto so, kaya?
1: Kini karon, ha? Kini si Kuya Banjong karon mga kabida, isa po ni sa ginalantaw, ha? Ginabantayan o sa mga katawhan sa siyudad sa Panabo. Labi na gyud karon nga umabot nga eleksyon, mabarangay man o sa presidential eleksyon, isa na siya sa karon mga ginatanaw, ginalantaw kung unsa, ha? Unsa ang iyang daganan o apilan, ha? Din ka sa natad sa politika.
2: Pero dako na niyang farm kaya? Dako na
1: po income. Ni karon, ha? Dako na po ni karon siya. Karon na, nabisi po niya karon, ni karon si Kuya Banjong kiniyang sa iyang farm po. At least po nga, inanamagot po na mga kabida. Gani, dili na ito ikuan din eh. Kinsa itong mga nakuan sa iya, ha? Medyo murang nakakuan po ba? Sipiat po siguro ito, nakaminos. Pagkakuan yun, ha? Niya na pagkapildi yun ba? Napildi, kaya napildi. Agi mga nagkapildi si Kuya Banjong sa kaning kuhan, ang eleksyon. Buang po na niya ito, amigor po, ambot, ang sapo yun ako na, gina niya, matanawa lagi niyo, oh, na pildi, kaya napildi lagi. Kaya nagbutas man po si Kuya Banjong kung ikan sa farm, na kuhan lagi niyo, patipatid lang daw sa lata.
2: Lapok mong kaya. Oo,
1: patipatid daw sa lata, kaya napildi. So mo ito, pagkibalo ni Kuya Banjong, ha, ikuhan na din niya, paki, do nagpa timing pod paabot ro pi adlaw nagpasinsilyo ni si ini tawhan na pod nagpasinsilyo kay Kuya Banjong o kaning kwarta mao to gipakita ni Kuya Banjong sa og kaning kwarta dito isa ka bandol kay gika pug bangkos Kuya Banjong kay nagkuan to sa siyang farm timing pod tong kuan nagwithdraw ba to siya para ipalit og input sa iya nga farm o nag withdraw para unsa to. So isa ka bandol yung ikuan pakita tanawa na kun wala magsunod ang numero ana ha imuha na so amo po to na dito nahigmata nakamat ngon po taon to atong amigo sayop dai siya so mao lagi na mga kabida kun do na tay mga kwanto mo kwa tag bunga ta mga pulong dapat
2: atong una magudayon
1: atong una pod nga kinit dili makapasakit no dili makapasakit sa atong mga isig ka tao no eh kwari ko ya bajo atong basahon ni
2: Biba Max. Ako ginatanaw sa internet mga kuya.
1: Okay po kay. Okay mong kanon ha. Ya Biba Max daw ya ginatanaw sa internet no. Okay. Ang kinagod ni nana, naman na ikuan dia nga kuan bitaw sa edad. Minor. So okay mong kanon mga minor. Okay mong dili kita dapat mo tanaw sa mga nana. Pero mao lagi na kung mukwan ko ka, mo-download ka mga apps sa susama ni Ana, ha? Naman dahil ito yung kanito nga, pangatanon ka, pila na yung edad.
2: Oo, naga.
1: Dili ka na ba minor? O unsa ba? Niya, siyempre, sa cellphone mo lang kagikwan niya, nagtanaw, ba di na ang kanikwan nga, imong itan, ibutang dito nga, mauna na imong edad, dili na ito tinood. So, mauna, maka-download, dali na ma-download, maka-download ka mo yung Ana mga apps. So, isa po na lagi sinong da nakakuan sa ito ang mga kabataonan po. Na hantod nga. Tungod kay, murag, di, na ma-idolize nila bito. Kana mga inana ang mga binuhatan. Labi na kina na yung mga kuan karoon. Kanang doon na bito. Mga games nga kanang mga gira-gira. Ngunya, doon na yung mga dilimayong mga pinulungan.
2: Oh, grabe ka. Pamalikas.
1: Pamalikas. So, mauna mga kabida ang makuha nila.
2: Mura, medyo, katungkuan na kuya. Katung scatter.
1: Napatukan sa itong scatter.
2: Mauna yung grabe. Mamalikas.
1: Ang scatter, di ba sugal mo po na? Ha? Games? Ha? Sugal
2: nga. Na daw kuha.
1: O niya, kinarabang yun na. Mudaog yun ka. Padaogon ka primero. Padaog, hantor nga. Ganahan ka na. Dito, pag panahon na mapildi ka na, sige ka nagkapildi niya. Ikaw, makuha po ka kay gusto ka mabalos. Yung makadaog na ko isunod, mauna din ka na makuha ka na
2: sa pamilikas.
1: Maadik ka na diha. So mauna nga, sige lang atubang sa cellphone. Mauna nga, dili na masugo. Mauna ang imong sugoon, ha? Musanong mo na, pero ang ba, ha? Nga, busrak pa kay tiil. Ha? Ang imo pang kinikyo si mama, inon para sig panugo, disturbo. Mauna nga, karong mga bigabigabida, no? Lisod, ha? Lisod na kayo kung ano na ito mga kabataonan. Makiwanta ang bot, unsa kayo tayo ugma ha? Sa atong nasod na ini. Ha?
2: Ikaw kayo, sugot, karun, ikaw sugot.
1: Nawala na itong kuan bitaw na itong atong national hero, Dr. Jose Rizal, ang kabataonan, mao ang paglaom sa atong nasod. Pero mao na lagi karon
2: nabaliktad.
1: Napurang medyo nabaliktad ang bot. Matuman baka na unsa katinood. Kasabagay po noon, doon ang pamantay mga pipila karon mga kabataonan. Labi na gyud kana nga nakakuan bitaw mga ginikanan nga naapod nagkuan sa simbahan so mao po na nakuan dito ang ilang mga kabataan nadala nila na sa simbahan pero mao lagi pod na ato lagi taw kan kay kinirabang kuan pod mga kabida ang kini mga tentasyon no mayon ta kini mga og sa kuan pa ang yawa naa sa simbahan no na dito kay dito man dito man guna manintal kay dili man matog sabungan kay mo ako ana man mga diha mga tao diha so dito na siya dito na manintal ha, sa sulod sa mga sulod sa simbahan mga kabida kay kinsa pa yang kuan dito sa sugalan
2: nga
1: iya naman to tanan iya naman to siguro naman siya so asa to mga lugar sa para sa mga matarong dito na dito mga kabida
2: dito magsamok-samok
1: so mga kabida mo break kita kadali para sa mga pipila ka mga pahinomdom sa mga pahinomdom naghatag kinabuhi sa atong programa gyon sa din sa atong istasyon.
3: Sa makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator,

0: Umanana Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
1: Introducing Kay's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Okay, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang Markas sa Kabarangayan. Dinis sa itong estasyon, 96.1, Lunes hangtod, Huwebes, alas 12 hangtod alauna. So, sa Gyapon, akong partner, Kuya Kaloy. So, padayon kita, balik kita. So, may udto kay Kuya Ronald, pobre, di Maya, is watching. Salamat, Kuya, diya sa lungsod sa Santo Tomas.
6: Mayong pagpanyuto,
5: Kuya. Kuya Ronald, Bong di Maya. Kauban sa iyang partner, si Ate Mina, diya sa lungsod sa Santo Tomas.
6: Ayong nga pagpaniudto diha, Kuya. Og sa ato nga mga kuya, ha? May pagpaniudto sa tanan. Oy, ako na itibay atong nakatulog sa kuganan tricycle, ha? Si Abreu. May pagpaniudto. Nag-inom-inom lang ito sa tubig, kawa sa maniudto pa.
5: So, nakuha na yung mga driver sa tricycle. Doon naman ko ikuha karon pa dito sa kauluhan. Doon ay mga kuwan dito nga doon na lagi, posible doon ay kaning transport strike kay mga ayaw o kaning uminto, nga plitihan, nga tag 2 pesos, 2 pesos ang ilang pangayong increase mga

0: sa vida. So, dirita sa bagkuhan diri sa Panabo, kaya itong main of transportation ng gidre kay akining tricycle. So, og ako ipakon mo rag, dili na siguro ta mupapas. Dapat, di na ta dapat mangayo og na nang increase nga 2 pesos. Kay, ang atong yung karong tarifa, doon naman kita'y tarifa, ginatawag na itong flexi fare, kanang ordinansa sa city government, kanang flexi fare nga ginabutang dito, kung pila ang kaning litro sa gasolina mapuli ang equivalent sa plitihan. So sa pag-increase nini karon dako kay ambak gihimo kini 5 gikan sa 15 ngadto sa 20. Unya karon medyo ni baba na pod gamay ang gasolina pero ang atong ginapliti 15 lang 20 lang gihapon. So og panalitan man gani
1: advance ma, daan.
0: So advance na kita daan taga Panabo naka-advance na kita kan daan. So ato sa ninyo anon, bisag mamahayan po ta. Putlo na to na, atong mamahayan ta sa itong Kuya Ronald, Dimaya, basahon na to. Kini iyang mensahe, mga kabida. Nga pa, maayong oto Kuya Kaloy o Kuya Mario, og padayon, kamo sa kanunay, ninyo radio program. So salamat, salamat ka Kuya Ronald, Dimaya, biasa. Longsod sa Santo Tomas. Tomas. ang Lastermer nga konsihal sa Longsod sa Santo Tomas, mga kabida. O niya, bisag mo yun po mo, diyan sa taga Santo Tomas. Bisag mo yun mo nga, ay, ala, Lastermer, mudagan kinig Vice Mayor ba? pwede man, Pero, ni Kuya Bong ba? Kuya Bong Dimaya, dilita magkuhan kuya nga, yun nga, abi kay last term na ta, mayon dayon nga, mudagan ako kay wala ko ilaing kapaingnan no sumali ang kuan ni Kuya Bong Dimaya siya nganong magdali man ta no so atong tan-aon pod maniid ta mga kabida so kay kun panlita man gani ha niya kinis Kuya Ronald Dimaya kun mawala na ni siya sa politika dili mo mahadlok taga Santo Tomas ha dili mo mahadlok ngayon nga dili mo kadol sa iya mangayo og tabang kay padayon ha padayon siya nga mahatag unsay tunol mga hitabang ngadto sa mga labi na kini sa mga grupo mga organisasyon kini mga grupo sa mga kwanda transport group senior citizens unsa pa na diha kakinis Kuya Ronald Dimaya kung kini siya mutabang gyapon kani kaninyo
1: anda mutabang alagad
0: serbisyo
1: ay, so, pagpanayot kaya.
0: Bitaw mga kabila. Dili man yung pagkuhan na ito. Atong ginatalo-talo. Tinuod man gina. Mauna ka maturan. Gani, karon.
1: Huwag man siguro talo-talo ato kaya. Gani, tinuod man ito.
0: Gani, karon. Sabaga karon, padayon. Padayon yung ginakuhan ka na ng mga organisasyon. Kining salabihin ka na sa mga transport group na ito. Diha. Mga pedicabers. Mga kaning motorcycle, kaning habal-habal, on sa panang mga kwan diha. Labi ka na sa kaning atong ginatawag force multipliers, mga kabida. Iyan po nang ginakuan po diha. Padayon po na niya ang
1: ginatiman,
0: gisubaybayan, ginatiman. Kana mga klase ng mga grupo, mga pa-prop leaders, labi na diha sa yung barangay Tibalog, mga kabida.
1: Wala siya mga kabida. So, o yun ay tinuod.
0: Susama rin ko po na sa iyang silingan nga lungsod, ang lungsod sa Kapalong. Aka ng pamilya diya nga kanayin ko, Quisada.
1: Labi na kang Vice Mayor Kim Quisada. O sa iyahang inahan sa kanunayang panabang. Si okay. Mama Leslie Pasyon Quisada.
0: Baguhay lang doon nagbisita siyang opisina dito doon ay mga police officers nagbisita siyang opisina kay di ay nagkuwento siya sa iyang mga
1: iyang commitment.
0: Sa suporta sa katong ginatawag nga tong RAP, Project RAP sa kapulisan diya sa Santo Tomas mga kabida.
1: Ang Project RAP
0: Kapalong. Pagkuan diya pag empower kini nga project RAP sa mga kapulisan diya sa Kapalong, pagkuha kini hatag kini pag-empower sa itong mga kababayanan, labi na sa itong mga kabatanunan, mga kababayanan, aron makakuan po sila kini mga aboso, makakuan sila unsa ang paglikay, ha? Kini mga aboso sa ilaha, mga kabida. So mauna ang project rap sa atong kapulisan. Unya, ha? Kini nga kuan paghatag ni Vice Mayor Kim sa kaning kuan diha yang suporta, labi na gyud kanang financial support. Gikan kini sa iyang kaugalingon nga bulsa kay wala man diha kini budget nga gikan sa LGU, mga kabida. Unya, doon na pa'y kuwan diyan nga. Doon na diyan board member, karong kasamtangan board member unta, nga ningkuwan sa iya diyan, ni Tabang hatawag support. Pero ang buton sa hinungdan nga naputol man, naputol kay, siguro, bisag doon na yung mga nag-report dito, nga, ayaw na niyong kuwan na diyan, nag-report. Kaya murag sa kuwan pa, gitanaw sa uban diyan, nga gipamulitika ba? Pero ang imong kuan nun diyan.
1: Kinsa may board members kapalong kuya nga? Wala man.
0: Wala board members kapalong. Oh. Kasamtangan na board members sa District 1. Nga naghatag, naghatag support nun ta. Pero naputol. Giundang. Kalit lang giundang.
1: Masa man eh? Sa politika?
0: Murag o... ikot politika. kaya lagi ko no. Kini nga programa. Nakakuan murag duplication daw. Nahimong duplication sa programa. Nga, isa po. Murag wala gi. Mahatagig prioridad, ha? Mahatagig prioridad sa itong local government unit ya, sa Kulungsod, sa Kapalong.
1: Pero dapat malipay sila, kuya, kay naay laing board member o politiko na may suporta sa mga programa.
0: O, lagi unta. Oh. Sa o makinig politika lagi, silosa. Siloso man yung politika. So, naputol. Naputol to. So, mauna karon ron, nahitabo, nga nagsolo. Ha? Nagsolo og support, ha? Ato nga Vice Mayor diha sa kwan Lungsod sa Kapalong. O niya, niya pa, yung paningkamutan nga kwan ang kini og budget, ha? Budget sa local government unit. Aron po nga medyo magaan-gaan po siya, pero ha? Kung panalitan magaling diligan na hatagag budget.
1: Di makalusot.
0: So, wapong ko magtuo nga ang pamilyang Quesada, ha? Dili mo hatag support tayo ni Padayon, ha? Padayon ay ilang suporta. Bisan pa gani, siguro, kung mawala na gis politika ni atong Vice Mayor, kay mabot man gyud ang panahon, ha, nga makuha ng iyang termino.
1: Mahuman.
0: So mahuman iyang termino. Ha, tulo ka termino, basta pagka Vice Mayor, niya, o mahimo na po siya nga mayor. So siguro, kung mahimo nga siya, kung mabot ang panahon nga, mahimo siya, siya mahimong mayor niya sa Kapalong, siguro, diyan na siguro, siguro na gyud na sigurado na gyud ang budget ni anak, mga kabida. Kay ugni kuan pagod ni Vice Mayor Kim Quesada, babae siya niya. Ang iya po daw ang anak babae. So mao na iyang hinungdan nga unsa kadako ang iyang pag-support, ang iyang suporta ni anak nga programa sa atong kapulisan, mga kabida.
1: Mao na siya, mga kabida, di ba? Maribek Gonzales Alaras.
0: So
1: akong iyaan ni ko.
0: So may uto. Akong iyaan. May uto dia sa Kapalong, ha, kay Madam Leslie Pasyon Quesada. Yung man sa iyong na partner niya, si Madam Hope Dignadisi.
1: Katong isa ko yun, kasi mo ito pangalan to. Sige lang, sunod na po.
0: Si Hope, ha? Si Hope ang ginagawa itong kuhang ginto sa tuwa. Si Hope, ha? Uli pa si Hopya, ha? Hope Dignadisi. Mawagin na itong kuhang po niya, ha? Assistance, hatag assistance o assistant, mo assistant. Ni, at sa ito nga, Madam Leslie diha. Mao mo abi-abi, mao gini una mo abi-abi sa tuwa din, ha? Diya sa Lungsod sa Kapalong.
1: Mao na siya, mga kabida. Nga katong nga mga naglihok yun, mao ginay angay suportahan. Mao na siya, diya po sa Tagum, grabe po. Ha? Si Kuya Tabot, maikay mo po dito sa mga programa ni Mayor Rioy.
0: So may uto kay Kuya. Atong board member, ha? Ang Batanon, ha? Batang Manlalaban, ha? Board member, attorney, ha? Puloy Inad, ha? Sa Sikan District, mga kabida. Salamat, kuya. Salamat sa pag-kuan po dito sa ito, pag-share. Ha? G-share po dito ito ang kuan, ito ang kinitong live. Ha? May uto kay kuya, board member, attorney, Puloy Inad, mga kabida. Attorney Wendell Inad.
1: Wendell Puloy Inad. May pagpanunto po dito kang Kuya Orly Amit, ha? Ka nakita mi kagahapon po kadali ra kay palakaw na ko boy pag-abot.
0: Sesyon, ha, sesyon po de karon, ha, sa kuno panlalawigan, ha, sa Davao del Norte. So may udto kaninyo diha, ha, sa tong Vice Mayor, ha, Vice Mayor Clarice Klangklang Hubahib, yung mas tanan mga board member nga nakaroon dito, mahingunto ka ninyo kay Kuya Pupup Catalan, ang katong ang ato nga mapalanggaon sa mga single, single mom. Sa ato nga Kuya Janris Rilampagos, mahingunto ka ninyo diha, mga kakuya, mga kuya, board member, si Kuya Kabaw, si
1: si Popo.
0: Popo kaysa Estabilio.
1: Napo dia si Kuya.
0: Ayang pa mo dia. Ayang po nga alalay. Kuya po na to dia.
1: Si Nono. Ronald Nono
0: Ronald Elliot. Nono Elliot. Mahingot to.
1: Napo dia si board member Lu Soy Bagyo. Napo dia. May po nimo atubang mo abi-abi. Mga kabida. Ang atong board member sa Segundo Distrito, si Kuya Al David Oy. May pagpanyoto. Iana rin na siya mga kabida. Di ba sa basta?
0: So ato po kung kuya, unyara na mga siguro mga pagtimbaya na ito. Ato po nito, basahon po kini-kanina panawagan dito sa public service sa ta. Sa mga pamilya, ha? Grabe, ato panawagan sa pamilya nga Villar Alcover, ha? Kay kini si Adel Villar Alcover, ha? Anak karon sa kuan sa kustodiya, sa Dicosogian Home for the Aged, sa Lower Kabantian Buhangin, District Davao City. Na, so nawagan kini, nangita siya sa mga kaparintihan, mga kabanayan, bisitaha sa Dicosogian Home for the Aged. Diya sa Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, mga kabida. So, naikon rin yung cellphone number para matawagan ninyo alang sa mga dugang informasyon sa mga pangutana. So, naikon yung cellphone number 0968-207-8592. So, mauna mga kabida, kapamilya, pamilyang Villar Alcover. Labili
1: doon.
0: Diri sa kwan, barangay Maduaw, so, sidad sa Panabo. Barangay Kapitan diha, Barangay Kapitan Manoling Alcover. So niya inyong mga parente, parente gini kay Alcover niya. Mo tag spelling, mao yung spelling agyod,
1: parente gyud.
0: Parente gyud, Alcover. Si Adel Villar Alcover, 63 anyos mga kabida. Naasya karon sa Dicosogian Home for the Aged, sa Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. So nagkwanta siya, nangita, na unta, mabisitahan. Mabisitahan sa iyang mga kapamilya, makaparientihan. Si Adel Villar Alcover diya sa Dicosogian for the Home for the Aged, sa Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, mga kabida.
1: Muna iyang telepon number, 0968-207-8592. Doodoawa po ninyo.
0: Doodoawa po.
1: Kay, masig, kunya na mo doodoawa ka nang wala na.
0: Nadili na na ito, may istorya.
1: Hindi na may istorya.
0: So, doodoawa po din tao ninyo, mga Alcover. Pamilya Alcover.
1: May pagpanuto dia, kang Idol Joseph Erap Estrada. Dia sa unang distrito sa Provincias Davao del Norte.
0: Huwag yung absent. Huwag yung absent si Joseph Estrada. Retired policeman.
1: Retired
0: policeman, Joseph Estrada.
1: Muna nga.
0: Muna yung tinood yun nga irap. Irap Estrada. Kay Joseph Estrada. So mga kabida, mubreak punta kadali para sa mga pipila ka mga pahinomdom.
2: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Testimonya!
4: Oh,
3: kasinatila.
5: Ma, nana si Papa Joseph.
6: Ah, oh, my
4: ay noon, kay andam ng pagkaos na mesa.
5: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa.
6: Dantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
4: Uy! Tuwag ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
6: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang, ang sweldo mauna lang.
5: May trabaho ka pa?
6: Oh. Natural na, maugo ni ako panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
5: Naayon na day ka pa?
6: Ay, maayon mo lang. Bawan ako, kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
5: Mau ba pa?
6: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhod o pagpamuy-puy, sama na ko. Sige na, alin ako!
4: Ay, kadiyot-kadiyot, manak ko, kadiyot lang. Inong-una ini-o.
6: Unsama ni asawa ko?
4: Maone. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
6: dili na ko mag-agwanta pa!

0: Okay, mga kabida, welcome back. Balik kita sa ato programa, Markas Kabarangayan, so Gyapon, partner. Akong partner karon si Kuya Kaloy, mga kabida.
1: So before, mga tawar yun niya ni.
0: Ako timbayahon, ha? Ako timbayahon, happy birthday. Hmm? Happy birthday kay Father Vic, ha? Victor Lechido Jr. Kuha sila sa adlaw na tawhan karon, so happy birthday. Father Vic, Victor Lechido Jr. Ha? Sa kuwar sa akong ibalo, ano po, tuwa pa din na transfer na siya karon sa Mary Mediatrix, ha? Diya sa kuwan, New Visayas. Sa akong kuwan, nahibaloan, ano po, tuwa ba matransfer na siya karon diya sa Mary Mediatrix, ha? Diya sa New Visayas. So, happy birthday, ha? Father Vic Lechido Jr.
1: Happy, happy birthday. Oga, abi na kog si Kuya Vic Barrios ba?
0: Oo, so tama ko basta. May utoh po dia kay Kuya Vic Barrios, mga kabida. Yun sa iyang mga partners niya, ha? Sila si Kuya Buboy, ha? Buboy Eugenio.
1: Si Buboy. Kato si, kato sa kwan ba? Kapitan dati. Si Repuela?
0: Repuela.
1: Kuya.
0: Kuya Repuela. Junicio, Kuya Junicio Ruipuela, dating kapitan sa barangay San Pedro. Mayungunto ka ninyo di ha. Mayung pagpaniunto.
1: Kang Kuya Rudy Kadayona. Mayung pagpaniunto kuya.
0: Kuya Rudy Kadayona di sa barangay San Vicente.
1: Kang kapitan.
0: Sa iyo mas yung kapitan di ha. Kapitan Lisa Bukala.
1: Sayang Dato.
0: IPMR di ha. Kasi Dato ha. William Bansalih, maing untok kaninyo dia, yang barangay kagawad, ang guapa, ha? Tong guapa ang barangay kagawad, Danica Karisma, maing untok. Maing untok kaninyo dia, maing pagpaniuntok.
1: Oh, naan siya, mga kabida. Og sa Carmen, ha? Si ato ang municipal councilor ya, si Josephus Bunbor Rilampagos, maing pagpaniuntok. Oh, naan siya, mga kabida. Nag-sisyon po ito dito.
0: Sisyon po karon sa Carmen, mga kabida. Adlaw Martes, ginang ilang sisyon. Nag-sisyon mga Adlaw Martes. Ang kwan, siyudad sa Panabo.
1: Lungsod sa Carmen.
0: Lungsod sa Carmen.
1: Lungsod sa Nabunturan.
0: Nabunturan.
1: Labo de Oro. De Oro.
0: Muna,
1: sa Panay-Uban.
0: Ay, Asuncion. Ang probinsya sa Davao del Norte, provincial board members, mag-sisyon po sila. Oh. Ang lungsod sa Asuncion, mo na adlaw sila Martes. Ang Asuncion, hapon man sila mag-sisyon. Gawas nilang upan, ang hapon, ang Asuncion lang. Sa itong na-mention na, purlos na sila buntag mag-sisyon, mga kabida.
1: Mao na siya, mga kabida. Mayong pagpanutuda kang... ato ang administrator si Sir Jojo Aurelio Junior
0: diya sa kwan sa lungsod sa Asuncion
1: si Engineer Lelebet Kuahaw diya sa lungsod sa Asuncion gihapon.
0: Ikot sa kanin siya ni Nestor, no? Adi na kumapungutan na yung sa ninyo si Nestor Kuahaw.
1: Tere yun na, sa iyong bana.
0: Sa iyong bana, hindi po na siya.
1: Ikot siya. May tatong si Kang Kwan. Kang pariboy tok mo.
0: Parinti na sila.
1: Parinti na sila.
0: O ni Kuan katong sa dati mayor sa
1: San Franz.
0: San Franz. Oh, si Jenny Manatad.
1: Manatad. Matong ina na kos pariboy tok mo sa una nga hapit dire kay nang regal si mong parinti si Mayor Manatad.
0: So no, may utol sa Kuan po sa Braulio Iduhali, ha? Oh. May utol kay Dato Jerry Sisbino ang kwan barangay Chiptin at kinakusgan sa barangay nga poblasyon ng barangay Duhali, ha? Jerry Sisbino, Dato Jerry Sisbino, may uto kanimo diha pre. Oh, may pagpaniuto kay Dato Jerry Sisbino. Yon mo sa kanikwa diha.
1: Kang Kuya Jun.
0: Kuya Jun Jun, ha? Jun Jun Ismino.
1: Ismino.
0: Romulo Jun Jun Ismino.
1: May pagpaniuto da kuya.
0: Pagpaniuto, oh. Kini po si Kuya Jun Jun Ismino, murag isa po ni karon, ha? Pangalitawhan. Pangalitawhan diya sa barangay.
1: Sa poblasyon.
0: Labi na karong umabot ng eleksyon. Mauna, isa po ni karon siya sa ginalantaw po. Ha? Posible. Ha?
1: Nga mamahimong kapitan.
0: Mahimong kapitan diya sa lungsod, ha? Sa barangay. Ha? Barangay Duhali. Ha? Barangay poblasyon diya sa Braulio Iduhali. Ha? Si atong Kuya diya. Ha? Kuya Romulo Ismino Junior. Kuya Jun Jun Ismino, may pagpaniudto. yon man sa atong konsehal diha, ha? Atong konsehal, si Miko Dohali, mga kalida.
1: Maski guway komite, trabaho gyapon.
0: Trabaho lang gyapon. Hatag gyapon mga serbisyo, ha? Ato sa mga katawhan, mga kalida.
1: O sa ihang amahan, ha? Si Buboy Dohali, may pagpaniuto diha. Mao na siya mga amahan, kabida. Ha?
0: Ang amahan nga si Buboy Dohali, ha? Dati po ni former municipal councilor diha sa Braulio I. Dohali. Ang ibang iyang administrator diha, ha? Sa municipal administrator si ka Alan Paraguya, mahing uto kanimo diha bay. Alan Paraguya,
1: oh,
0: municipal
1: si...
0: administrator diha sa Braulio I. Dohali.
1: O oh, si Engineer J.
0: Murag roll call na gini na to, ha? Ato roll call kay murag madirin na magito makakuha. Makakuha sila, ha?
1: O si Engineer G, ha?
0: Engineer
1: Kulalho.
0: Kuya.
1: Oh, kuya.
0: Kuya J. Kulalho, mga kabida. Wala. Ang kuha lang, doon na tayo kuha dito. Ambot, wa may makakuagin lagi. Ang ato adya nga, Magro Bitaw, Municipal Agriculture Officer.
1: Oh.
0: Nga, ambot, on sa hinungdan, ha?
1: Bata pa magbuto?
0: Bata pa, kalit ma lang. Nagkuhan sa mo, nag-voluntary siya. Voluntary resignation. Asa naman to si, kuhan na to?
1: Kuya Joel. Si Bro Joel.
0: Bro Joel. Bro Joel. Asa naman to? Anong, doon ay kuhan dito nga. Moragi, kapoy na daw. Ang buto sa problema diyan nga opisina, kinangutan na kinsa ang ganay morag ipuli. Sa mga nag-istorya na to dito, nga morag walay mudawat. Na murag-wali mudawat ang kanilang panwita o posisyon. Doon ay mga panito nga pwede. Murag-wali na ko na mga ipuli yung ta. Panwa, daghang ko nga dili daw mudawat.
1: Ngano ka?
0: Ngano ka? Ang sakin na ang opisina. Nga doon ko man, wala may mudawat. Na yung ta interesado.
1: Pero di
0: mo po. Di kwalipikado po daw. So, kung nasa nun si Joey Ariola, ang sama ito, hinong dando, ano nga, kasayo ba? Sabagay, iya po na, iya na nga kwan nga, personal na niya nga kwan dito, dili na ito ma, kwan good unsay, nga no dili na siya, bisag doon na po siya bugat nga hinong dando.
1: Dili, bisag nagkwan siya. Green pasture na ito.
0: Nagkwan siya doon na, greener pasture. So di na ito magkwan po. Kaya, ang kwan ng good po, doon na may medyo pahiyom ito. Doon ay mupahiyom ba kung mangutan na ito?
1: Mupahiyom nga. Murag, ugsa ko ang panakoy. Nagdalag kamhit.
0: Murag doon ay buti pasabot na kung mangutan na ito. Ano, nakasayo ba? Nag-voluntary resignation man.
1: Mao gani. Ugsa uyab pa na. Nagdalag kamhit nga pahiyom.
0: Ato lang ikuan nga unta. Ha? Kay amigo na bagi taon. Amigo magiging na ito si, ito si Joey Ariola. Atong ikuan na pahinaot. Ha? Kung nung samang gina hinungdan, unta, na kakaroon.
1: Matang tawagan ka kuya, magkapi-kapi.
0: Mauman.
1: Mauna siya. Mga kabida, mayong pagpanito da sa atong gobernur sa Davao Region 3, si Kuya Pilot Remando.
0: Bago.
1: Nagka-istorya may kagahapon.
0: Bago na yung kwan?
1: Oo, oh, bago. Davao Region 3.
0: Regional Governor.
1: Okay, gibiyaan mo ito ni Kuya Glenn.
0: Si Kuya Kernelo sa diba siya may...
1: SMR.
0: Sa kanan.
1: Southern Mindanao Region. Lahit po ito kayo. Siyempre, ilang mamingi kuhan dito. Di naghimo, may gamo.
0: Pero
1: may pagpanuto niya kang Kuya Luis Sinisa.
0: Si ako lang, ha? Kung tinood ka brotherhood, mangginunta ni, brotherhood ka fraternity, nga unta, kung ina nang samay na nga hitabo, dili na to yun nga, daoton na to.
1: Mao gani.
0: Atong daoton pa. Ang iba ko, daot na tadaan ba?
1: Mao gani, daoton pa.
0: Daoton pa mangginun, daot naman tadaan. So magkuhan lang ta nga, kung brotherhood mangginun gani. So, dili na ta magkuhan nga, wala na to sila, wala sila. Ako lang ikuhan na po, bago malang yun eh, fraternity ni, kanindi Fraternal Order of Eagles. Ako, membro mo po ko sa kaning kwarkin sa Guardians Brotherhood. Pero pag sa pagkadaghan, grabe, matawag pila ka, faction kaning Guardians. Pero wag yun ko kadungog, mga kabida.
1: Na doon
0: na yun nga, salain mo na sila, pikas mo na sila. Wakyo ko kadungog ana sa kadaghan ako na sugatan mga kuan ako sa guardians. Di gyud no kan mo kuan lang gyapon mo great unya mo musik mo hug. Di ni pagan bitaw kini karon sa nahitabo kini sa Fraternal Order of Eagles. Nga
1: ang daot daot
0: pa. Ingon dai nga lahi man na sila. Pasag din na sila. Bahala na na sila. Wala ba? No. Mo di na ako nakita ni ba. Ambot nga no pag siguro po kini kasagaran mo gud pod ani kini nagbuhat ni ini bitaw. Wala pag yun makasuway ha. Karon lang nakasuway na himong membro sa ka fraternity siguro mao na nga mao na ilang ginabati pod na abi kay murag na ay mga matawag nga sa kwan pa nagkuan og lain nga faction. Dili na nila kwan kay lahi daw nga lahi daw.
1: Mura mula nun.
0: Mura na tayo.
1: Ija-ija.
0: Mura na tayo sa ito. Kaya mula nun. Ija-ija. Aho-aho. Muna, mura nakakuan ka ron. Isa po na makapasubo niya. Doon na gani. Doon ako yung mga kauban, kaigsuunan na ito sa ito nga. Fraternal Order of Eagles. Ngayon na nga. Kuya, mulaylo lang ko niya. Kaya mo na ako kasabot niya ito mga kauban. Inana ba?
1: So, mulib lang sa.
0: Naiwan nga, lahino lang ako, di na ako ganahan, tungod ane.
1: Naidaghan ako ya.
0: Daghan. So, muna yung nakakonunta, dapat na. Muna yung dapat po nga tanawon po, tanawon sa ato mga isig ka membro. Membro sa Fraternal Order of Eagles, mga kabida. So, ato silang tagaan. Tagaan ato silang freedom. Kung asa mo silang gusto, nga mukha nga asa nga faction, dili kaya ato ng kwano nga, lahi man mo. Bahala na mo, di. Di na tamo ko nga kuya na ba ang itong kano once ba ya, nga nakasulod ta ha? Nagir once an eagle is always an eagle so mauna dapat unta perminato ng ibutang sa atong huna-huna mga kabida
1: mauna siya mga kabida relax lang dili magpalabis gibati kay basig mahay blood mao na siya mga kabida kinahanglan gyud nga tanaw na to no dili kay usgahan day nimo ayaw
0: wala man gawas lang sila naka buhat og sala
1: dako na gyud kay
0: diha na siguro na to kanunya do naman tay grievance committee kon naka buhat og sala
1: mao na siya ha may pagpanuto dia sa tong mga kuya labi na Kuya Domingo Bilyo, ano may magkita?
0: Wala na may magkita kay Kuya Domingo Bilyo. Puna, kumusta na karos Kuya Domingo Bilyo?
1: Asa to, gibutas din o?
0: Ngayong oto. Asa kamarong Kuya Domingo, Kuya Domingo Bilyo, nanawag po rin mong kaparintihan. Ngayong oto kay Kuya Domingo Bilyo.
1: Di, basta-basta. O kang Kuya Albas, ang Tagiyas Gold Star News. Kuya Alan Basong, may pagpanyuto da kuya.
0: Okay, may pagpanyuto okay. Kuya. So, wala tayong oras po kuya. So, manamilit na siguro ta. So, unahin kuya.
1: Oga, salamat sa inyong pag-uban ka na mo, ha? Sa usa ka oras nga programang Marka sa Kabarangayan. Ha? Dini sa 96.1 and Penet Radio Dixoli, Panabo City. Salamat po sa itong CEO, Engineer Walpy Oreo o sa ato ang Station Manager nga mga si Ate Rose Bolpa kaba na to si Papa Kibs William o kang Kuya Mario akong partner rin hi mayo nga pagpaniuto o daghang kayong salamat talaygo ng Diyos babay mga kabida
0: so mga kabida tinulwal kita yung oras so sa gihapon kinis Kuya Mar magayong kaninyo doon kung doon ay sinugdanan doon ay katapusan so napupos ato isa ka oras nga pag-isgot-isgot din sa itong programa ang marka sa Kabarangayan din sa 96.1 Infinite FM mga kabida so kinis Kuya Mar magayong kaninyo hanto na usap sa sunod nga higayon samang takna ha? Kita-kita na po kita din sa itong programa ang marka sa Kabarangayan mga kabida. So, manamili ito kita kaninyo, kinisangala sa akong ka-partner o sa kinatibok ang pwersa sa itong istasyon. Manamili kaninyo, daghang salamat, dalaygon ang Diyos.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Sports. Sa tubod, Lanao del Norte, mabalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa vape shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak, Glacial Store, nung laging sprada, Glacial Store, Pagadian City, na himutang sa may Serena Street, San Francisco, Pagadian City, ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak, Glacial Store, nung laging sprada, sa Aurora, sa may Kabahog Building, Black 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak, Glacial Store, nung laging sprada, sa Kapatagan, Lanao del Norte. Adto ang Butika Plus Nulanings product na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at Bangsa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Butika Plus Nulanings product sa Marandin, Lanao del Norte. Ang Glacial Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Glacial Store Nulanings product, Glacial Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Glacial Store, no leading product. Glacial Store, Uzami City. Mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte. Dool sa Mercury Drug. Glacial Store, Iligan City. Mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City. At Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nung Lading Radio or Nung Lading Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si

0: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Malag imong resistensya.
2: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di man kakapuyon.
1: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kani, oh?
2: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhilo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupagong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
1: Pagka-powered UDI?
2: Powered UDI ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Yapa!
1: Puska lang, Papa! Uy!
2: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapay-hay-hay!
1: Mas power si Mama!
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
0: Ang chia seeds, usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa kini omega-3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, og fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.

Atong sender usa kay lalaki nagdaan sa pangalan nga Renz, taga Davao del Sur. Sa lipan nato basahon mahigala, syempre kanunay nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang atong maipiktibo garantisadong mga produkto. Power 10 Probio Capsule. Dunay 10 powerful ingredients, dakog kahimuan sa atong lawas, dakog tabang. Labi na niya itong mga nagbalapian. Atong hinumduman mahigala. Basta gani, doon na natay bation. Wala naging pulos ang tanang butang nga atong napundar. Kwarta nga naa sa bangko. Bisan unsa pa'y naabot na to sa itong kinabuhi. Nganuman, importante mangod ang lawas. O niya, usa pa nato na ma-realize kung doon na natay bation. Doon na natay sakit. Mabitaw nga kanunay na itong ginabalik-balik. Prevention is better than cure. Mas nindot nga managang kang daan kaysa usa pa kang managang nga naigo ka na. Doon mo tungtong na gani ang atong edad og 30. Nagkinahanglan ng itag food supplement. Nindot bang gudang food supplement mahigala? Ang Power 10 Probio Capsule mutabang sa pagpakondisyon sa atong lawas. I-maintain manggod kanunay ang tanang organs sa atong lawas, hinluan niya, pakondisyonon, labi na gud sa bayan na to. Kung proper diet, proper nga pagpahulay din ang regular exercise, paglikay sa mga bisyo, pastilan, nindot kaayo ang dagan sa atong lawas mahigala. Maayo ang atong kinabuhi, kauban sa atong minahal sa kinabuhi ng kalibutan. Ang Power 10 Probio Capsule, doon na siya probiotics, munang nindot kaayo siya sa atong digestion, katubitang mag-blatted kanunay, kabantay mo anang magabi inigkaon, higuman ninyo, nga murag magbutod kanunay inyong tiyan. I-maintain ang Power 10, aron masulbad na Power 10 Probio Capsule, kinahanglan doon na yung 10 ha. Oh. Power 10. Doon na'y 10 mahigala. Wala ganun na'y 10. Dili na mao ang Power 10 Probio Capsule. Doon na'y 10 mahigala. Kaya nag-represent pa na siya sa 10 powerful ingredients. Probiotics, maayos sa atong digestion. Nindot ang atong bowel movement. Katong constipated, dili normally nga magkapagawa sa ilang hugaw. Makatabang ang Power 10 Probio Capsule ni Ana. Ingon man, hiluan man sa gudpod ang atong colon ini, ang atong kidney, pakondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barados tong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Unya, the best proven and tested, dagha mga testimonya niini katong mga diabetic bitaw na tabangan sa Power 10 Probio Capsule. Nibaba nga tus normal ang ilang sugar level, katong mga high blood sab na tabangan sila kay nagnormal man dayon ang ilang blood pressure. O gawas pa niya na the best kaayo katong dunay mga tumor sis bukol-bukol sa lawas. Maintain Power 10 Probio Capsule 30 minutes sa dili ka pamukaon aron dali og paspas ang epekto niya. Dali ra kaayo kang maulian gyud. Dali ra kaayo nga mobalik sa pagkondisyon ng imong lawas. Ingon man sa magkabayan irregular ang menstruation, ang ilang dysmenorrhea sa mga dysmenorrhehon, Power 10 Probio Capsule dapat dunay gyud 10 ha. Makita man ninyo mahigala sa box palandaan. Power 10 Probio Capsule. Epektibo garantisado, daghan na ang mga natabangan niya. Inubanan sa itong clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Kung mga pimo dritso mo sa clay gel coffee mix, nakapangapi na mo, nakahatag pamugmaing binipiso sa inyong lawas. Nindot manggod ang clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Gumikan kay mga sangkap nga na niya makahatag lamang positibong epekto sa itong lawas. Nindot ang clay gel coffee mix, may galang. Tungod kay lami nga makatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Istorya man mo diha siguro katong mga nag-maintain ini nga coffee, kinig pag-inom ninyo daan ani matagbaw gin mo sa kalami niya. Unya makahatag sab gyud og kaayuhan sa tong lawas. With malunggay and chia seeds, duna say mga sangkap nga makatabang gihapon sa atong lawas, magkahatag positibong epekto sama sa green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guabano, guja berry, acai berry, spirulina. Ginseng kinatibuk ang ingredients sa atong pinakalimig coffee. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas.
natagbaw ka na na ayaw pagyud ka sa atong coffee. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ingon man ang atong Jazzy Vitamin C plus Zinc, e magkatulog panahon sa kagabi on, magsigi lang o tutok kisami. Masahay, daghan na kaayo, sag-asa na maabot tong huna-huna. Hangto din na kita magkatug. Wala pagkabuntag, ana, pait man kaina. Kay muratag naglutaw sa hangin. Wala tay gana nga mo trabaho sa atong duty. At itong trabahoan, mapiktahan ang atong panginabuhi. Munang maintain Jazzy Vitamin C, magkatabang siya nga mahatagan tagmaing katulugon. Nindot nga katulugon panahon sa kagabion. Ligmata ni mo, buntag na kondisyon ang imong paminsar. Nindot kaayo ang imong panghunahuna mga kigalaan. Unya, dili kadali taptag balatian. Muna mag-jazzy na everyday. Aron everyday, okay? Ang atong nulading essential oil, haplas mo ana. Katungya, dunay mga pamaol, pamuipoy sa lawas, mga panakit-sakit. Ingon man, doon na mo'y mga samad, mga skin diseases, skin allergies, uban ba? Mintinagin mga igalan nung lading essential oil. Nung lading essential oil, nindot nga haplas tungod kay gawas nga epektibo humot kaayo. Ang partner niya nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, the best sab kaayo na kun magbiyahe ta magpanlipong katong kabuhiunon din ha. Maintain mo oy nung lading relaxing oil ug nung lading turmeric balm. Sulayin ninyo mga kahigalaan. Ingon manusab! Ang atong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Doon ay kapayas, gatas o collagen nga mo'y kikinahanglan sa itong panit. Walang inigmintay na ito, ani mo dan ag mo hamis ta. Puti ka na hamis pag yun ka kung mag-clay gel papaya ka. Tungod sa collagen, kapayas o gatas nga na niya. O niya nakalindot niya kaputi nga mo bagay ni mo fresh ka kung na ilang taon bisag buntag kapag manabon pagkahapon fresh ka lang gihapon. O nang manabon mo gamit sa clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. O niya ang atong clay gel brightening lotion sa baha. Ayaw ninyo kalimti ha. Kinsay wala pa makasulay sa atong clay gel brightening lotion. Humot ka ayaw mangguna siya. Inig pang lotion ni mo. Human kag kaligo. Indot kaysa imong pamanit mahigala. Makaputi, makahamis sab siya. Sa inyo mga kabataan, ang Gromaine importante kayo. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ang bata nga mag-maintain sa Gromate, utukan, dali kay kasabot sa klase, taas, unya di na pugsunod ng kaon, pagkagabi, sayo na sa matulog niya, healthy si baby. I-Gromate ninyo, katong problema, bitong kaayo, pugsunod kay kaon, gahi kay pasabton, i-Gromate multivitamins na inyong mga igala. Gromate multivitamins, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Alang sa tinaw, klarong pananaw, ang Viscomac eye drops, importante kay na. Tungod kay muna mo protektar sa itong mata. Katong hago kay mata, tutok sa gadget, ibog adlaw, o niya, dili komportabling atong pananaw, bitaw. Sulayin ninyo yun. Atong Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Atong hatagan o gadakong pagtagad ang atong sender karon lalaki ni ha nagpuyo sa sus mga lapid sakop sa Davao del Sur. Hello sa tanang mga taga-Digos, mga kalungsuran nga maabot sa atong program karon. Kababayan ninyo ang atong sender, ato ning hatagan o pagtagad. Kanimo Mr. Renz. Kanimo Renz, imo na sugilanon live ang akong hatagan ug pagtaga dinhi sa atong tulumanon.

0: Dear Nolodino, mayong adlaw kanimo ingon man sa mga tigpaminaw nining programa Handumanan sa Kagahapon. Nolodino, kanunay kikong naminaw sa imong program. Wa mang kulingaw. Gusto pa doon na sa mga pagtulunan nga kumakutlo nini. Lagi din na tumatag na ang dagang sa itong kinabuhi. Mo nang diligid maayon ng lading nga magpasigar botas matay karoon mo niya. Kaya wala tamang sayon. Ganun sa'y posibleng mahitabo ni mo o madam lang. Ako si Renz, taga Davao del Sur. Nung lading araw nga inyong hisabtan, kinatibukan sa akong kaagi. Ako kini isay-isay gikan sa sinugdanan.
1: Congrats, Bart!

0: Nag-attang lasgos?
1: Walang alam. Ikaw ang nakapachampion na to. Sukad-sukad, kanang atong barangay. Wa pa na mo agig champion karon ra. Di basta-basta ibang mga move wa yung ipakita, oy.
0: Salagmaan ra to ba, eh?
1: Kasi salagma. Oh, dali na. Nani nag-attang na, oh.
0: Maulaw mo sa tali.
1: Dali na yun. Linya lang mo ha, katong mga picture, eh, ha?

0: Oh, kanang imong pagbo-basketball kanunay. Ambot makatabang baka na sa imong pagtungha.
1: Ma, part na na. Ililisab ko ma, scholar, kung tili ko mudula.
0: Lagi, pero bisag di na sa iyo iskwilahan. Mudula kagihapon, waka na'y panahon sa imong pagtuon, bisan din is panimay.
1: Ma, hindi ko balaka, ana. Wala mo kumalimot sa akong katungdanan. Ugma, mahuman lang kong eskwela. Makatrabaho ko. Tili mo umahay ni Papa.
0: Aw, ayaw o nag-iistorya. Buhata. Kay, basig mapariha kasi mong igsoon. Nga pagkaminyo. Napabay suporta? Tuwa na sa asawa. Kontrolado na. Ay lag doon ay madawat na mo din ni Papa ni mo.
1: Lagi mga promise. Kung wala na himo ni Kuya, ako himoon niya ninyo.
0: Sige na, naay na. Nangita ni mo. Kainsa na pod na. Yaan ka na.
1: Nagtimaan di sumama sa gisaan ni Kuya. Saon? Dili manggod pareha ni Kuya ang yung nasawa. Kontrolado ako magawang. Bisan ginagmay lang hatag nilang mama. Awayan lang kanunay. Unta, kung makakita ko babae nga, mahimod akong kapikas kinabuhi. Kanauntang, okay lang gihapon lang, masuporta ko sa mga ginikanan. Naamdi nangita na ako. Ay, naamdi tuon ni Dula karon. Hasta, akong gawson. Ako na sa mga barkadang nasa gawas mo.
2: This am nagikan.
3: Dito na. Hinatang na, chicks. Tagihan na, chicks.
1: Chicks ka lang puro niya.
3: Laki. Uy. Tagagay na gusto ni mo. Bantay atong putikon nga. Suke mo singgit o makasat ka. Nga, sa to'y yung singgit. Ako mong itong gidool. Nga mo nag-ishoot, ishoot. Ishoot. Sa kuwa.
1: Lain naman ng asimong utok ba?
3: Laki. Ang regards to ni mo. Ibog ito ni mo.
1: Bay, sa pagkakaroon, wala ko na ng chicks-chicks.
3: Lagi, pero budool ni mo. O, oh. Duhata na. Huwag to na eh. Kailangan na, unyang gabi eh, kinahanglan nga, una ta nga to. Eh, layo pero to, sakay pero ba ta? Problema kay itong sa barkada, nang tusikinan, ritol tam sakay niya.
1: Sige, sige. O, oh. Happy to lang ko niyo niya, Dini.
3: Huwag problema na.
1: Nung lading, bisan ng tuod o ga, busy kay ko sa akong dula. Dili ko mahimuyo sa mga, kan sa eskulahan, na yung mga schedule inter barangay, na yung mga invitational nga, apilo na ko nila, kukuhaon ko dito sa mga barangay. Dibi ko ingon nga maayon nung lading. Kamao lang. Kamausap na mo pakisama nila. Moto nga. Ito na yung mga bossab na mo nga maayosab na mo. Nagkarang humanugdula. Dilisab kamahayan. Papildig madaog. Dilisab gitay mada. Pang-alawans pag-eskwela. Tuod nung lading. Satos na himong kapital ako. Kamuhuman ko sa kuleyo. Nula din nakagraduate ko, ibati biya kahadlo ko maginikanan. Kailagi, abin lang kanunay lang kung nagdula. Pero ako sa

0: Ma. Oh, malipayon ka, Amy. Sa wakas, nagtuoga ka na.
1: Congratulations, Lorenz.
2: Salamat pa. Salamat sa iyo. Inyong sakripisyo, Sab.
0: Abi kog dula karakanunay. Nihuman ka man di ay.
2: Di ba, ma, saad na ko ninyo ni Papa? Dili ko gustong madismaya mo. Sinugdanan kini sa itong mga plano niya.
1: Ah, Lorenz, dato'y nangita ni mo.
3: Hi, congratulations, Lorenz.
2: Thank you.
3: Nakikif ni mo?
2: Unsa ka na?
3: Ikaw nila'y upload niya. Oh, congratulations. Happy ko pa rin ni mo.
2: Salamat, Grace.
3: Sige ha. Ayin ako.
0: Oy, kinsa to?
1: Oh, o sa pati-pagita ni mo kaniha.
2: Mga friend lang, pa.
1: Friend? Or more than friend?
0: Ay, di na lang nato na butan siya sa iyang unsay ko ana ang importante nakahuman.
1: Ay, di ba? May nabasuhito na kinsay mga babae ni Spalibot. Kay, isuraan ba po niya kong anak? Naliwat ba po na ako ni Kastilaon?
0: Ay, nalagpang hambog ni Arohilyo. Oy, naunsa di ka mauwaw?
2: Ma, madunggan ta sa mga tao. Lalis mo ni Papa.
1: Ay, di maguna mo. Di maguna mo. Tuo nga Kastilaon ko.
2: Ay, na mo paglalis. Sige na, sige na. Magpicture ta. Tala, dinita.
0: Sige, sige. Kaya rin doon na tayo remember.

Huwag mong kubatiag, Dukoy. Asa ka kuha ni Mangita pang training, pang-apply. Mangita lang siguro ko mga sideline sa ikatrabahoan. Dilisab gudali. Nakahumantog ko giskwela, pero doon na pwede akong daghang gastuhanan. Di manuwas ko na ako, Noy. Mutok ako sa ilang ma'am. Mananggit ko nga mo sideline unta ko sila. Mauwa mo ko sa iyong anak ko. Oray, pili ko kaharong makakita ni Jelly. Anak ni ma'am. Magtutudlo na mo sa una. Pero kibaw ko nga. Pili ko makapasar niya. Tungkol kay gawas nga arangan sila kayimtang. Hitsuraan sa layor kay Kustinood. Kamusulti magaling ko niya nga. Tara ko'y gusto. Buti. Huwag ilay ni Bao nini. Bisa na ko pang barkada nga. Doon ako'y gusto ni Jelly. Pero uwam siguro'y problema ako na. Sultin ako niya nga. Doon ako'y feelings niya. At bangon nung ko. At ako sa gawas.

Nung lading, human ako sa pag-eskwela. Sa course nga nautical. Dili pagkit basta lumikan kita kagustuhon nun. Pag-apply, training, uban pa. Dili tiaw ang galastuhan. Payugani kay sa pag-eskwela na ko. Gabagbaga na ko umikan kay varsity man ko sa mag-eskwelan. Moto nga, ginagmayra ang magastos sa mag-inikanan. Pag human ko nung lading aktibo ko kung saon ako. Motong ni sideline ko. Kaya lagi ang magtutudlo na mo sa una, Squileo. Di ko siya natin managyambana. Doon ay hardware nung lading. Motong nga, nisulay ko og apply. Wala sa yun damha nga madawat ko. Ang akong gikaulawan nung lading. Ako na lang yung gi. Kanang nagpabaga lang ko sa unang.

0: Rens?
1: Ma'am Jelly, naamugod ay kita.
0: Ganiya raman ko, tabangan tika, wala mang kukoy duty.
1: Ayaw na ako na ni, hugaw ro ba kayo? Pasensya na. Nga, abog kayo din eh.
0: Okay raman ko, naanad mang good me. Gikan pa sa una. Gagmay pa lang me. Kami na maghinlo din ni. Patabangon kit mi ni mama.
1: Pero, kaya rin ako din ni ma'am.
0: Ayun na pag ma'am, uy. Renz, schoolmate ka sa una. Ahead lang ko 1 year. Dapat lang ah, mag-jelly lang ka, dili kay mag-ma'am.
1: Maulaw mo ko ninyo. Amugod mo na ako.
0: Sila rin mama, si papa. Pariharata din ni. Sige na. Ako'y bit-bit aning sako. Sige, ikaw mo'y pasodan ng mga dilit na magamit. Aron malabay dayon. Sige na. Wala lagi problema.
1: Sige. Ulawoy. Kakuapar pa ni Jelly. Ako ning tapukong daan. Huwag ko magdahong nga. Yun anid niya siya kakugihan.
2: Kumusta ba na yung ibuong trabaho din eh? Kula kita nga. Usa ka sa pinagkakugihan, masaligan nga bago na mong sakop.
1: Salamat, sir. Salamat din ninyo, ma'am, nga. Hindi ko gidawat din niya, sir.
2: Huwag problema ka na. Huwag to na ay. Nakagraduate ka naman di ay. Huwag ko may plano nga mag-apply.
1: Mag-inong dan, sir, nga. May trabaho ko niyo din eh. Matigom-tigom na ako para pon. Mag-apply ko sa Manila. Mag-training pa.
2: Sige, nag-storya mi ni ma'am ni mo. Kay paborito ko maday niya ang estudyante sa una pa.
1: Sir?
2: Oh, pero. Walang gitawagan akong pag-umangkon. Nga, opisyal na. Murag kapita naman siguro. Kapatabangan ka.
1: Tinood, sir?
2: Oh, karo dili ko magkatuon yan. Pero magsugod ka gyud sa pinakaubos.
1: Wala problema na, sir. Ang importante lang nako nga makatrabaho ko. Ang importante nako nga matabangan ako kong pamilya.

0: Prince?
1: Jelly?
0: Mo larga ka daig Manila?
1: Oh, pero mabalik rin sa... Depende lang. Oh, mapasalamatan ko ni... Mama o Papa ni mo. Ngayon akong gisaligan.
0: Ako ang nagsulti nila. Ako silang gisultihan, sayang sab. Graduate ka good. O gogihan sab kaayo. Dili masayang ang tabang nilang papa, nilang mama ni mo.
1: Oh, Jelly, salamat. Bini mo, sa una pa lang, maulog kaayo ko ni mo.
0: Ako gani, pod.
1: Maulog ka na ako?
0: Oo. Ay, lulbi kaayo ka na mo, tanan. Tinuod. Maigo ka ikaw mo dawa. Abinin mo, basta doon na kay dawa. Mo, at to get me, dili lang ka makabantay na mo.
1: Wala ko mahibaw.
0: Tinuod. Believe me ni mo, gawas og sulod sa korte. Humble ka. Huwag ka ba man ni nga. Doon na kay taas nga maabot sa imong kinabuhi, Renz.
1: Jelly, salamat. Huwag ko magdaw nga. Imong nakita ang mga positibo sa akong kinabuhi.
0: Makita man, Sam. O, nade ko isugot ni mo. Okay lang ba?
1: Wala problema. Asa na, Ben.

Kada text na ko ni Jelly. Kanunay ko niya replyan. Wala pa rin siya ni Kugmantod karon. Unsa ka kun... Feel ako. Nagdun ako yung chance nga tani, eh. Pero... Tili ka ulaw. Okay lang ko na niya. Naman lahag mi do, ha? Karong Domingo. Agnihon ako siya nga. Maglahag mi sintro. Basta. Ako tayo suot ang paborito na kong t-shirt. Mag-invite na ko siya. Namimidula. Dito sa Picas Lungsod. Kanahan sa siya basketball. Basta. Mora ko himuan.

0: Maulon to ko sa pagsulti ni mo, pero kinanglan.
1: Unsa ka na?
0: Gusto ti ka. Pero dili ta ka level. Pobre mi. Samtalang ka mo. Adunahan. Respetado mo nga pamilya. Sulay-sulay arsab niya ako, Jelly. Ang importante din na kumahayan. Kung kau kalingon.
1: Arens. Dili basihan ang kahimtang. Uwa ka palang misulti. Approve ka ng daan.
0: Jose.
1: Yes. Doon na kay chance na ko.
0: Jelly, isugot ka ni mo dayon?
1: Unsa pa may dukayan? Approve ganit silang mama o si papa? Unsa pa ka ako? Kita na, Renz.
0: Jelly, kadali agod.
1: Nga naman, gusto ni mo? Nga dili lang?
0: No. Siyempre, gusto kayo.
1: Jelly. Renz.
0: Salamat. Magkalaong ka. Dili ka pinuangan. Dili ko magsalig. Panikamot ko.
1: Kibaw ko. Kugihan ka. Buutan. Buutan.

0: si Tabuan eh. Uyab mo itong anak ni Ma'am Norme nga katas Jilly nga guwapa kayo ha? Tinungod ako na bati?
1: Kung sa'yo mo nakita, kung sa'yo mo nadungog, tinood.
0: Niga ni mo eh. Buti pa sabot ni mga katuloy skwila ka sa una. Doon na kay gusto ito niya?
1: Oo. Oh. Mabitaw nga, tanang babae kong gilikayan. Tungod, sasak babae, agitudlo, gipitik sa akong kasing-kasing.
0: Ah, grabe. Muli ko ato ni mo tagda itong mga hubag ka dito. Kasigig, flirt-flirt ni mo kay tunag yun ay gipitik sa musikasing na eh. Makaingor mo sa laula na. Oh, imnaso na eh. Eh, larga na pa Manila na eh.
1: Bitaw bay, libo ko kung muda yun baka ko. Magbili nila baka ko din eh.
0: Pero sayang man, di ba? Tabangan ka sa bala ni Ma'am Norme? Aron maka sakay kag barko?
1: Oh, gikontak na niya yung pag-umangkon nga kapitan sa barko. Pasakyon ko.
0: Ah, kanang tuman ngayong pangandoy ba? Nag-ibog saan siyong pamilya?
1: Maulagi. Pagdili gumika nilang ma'am. Murag gapik eh.
0: Muligingon nga, naihimo ang tulay si Ginoo. Naihimo ang instrumento. Wala na. Tanan-tanan na oportunidad. Pero, di ba pwede yung Ginoo mo, Derek? Naog diskalibutan kay tabangan ka, nalihimo o yung instrumento sama sa nahitabo ni mo karon.
1: Murag yung pastor ba? Bitaw?
0: Bitaw. Kala si Jilly, hambon kay na nga babae?
1: Sa ko nang hambon ko?
0: Kalabang, usa mangga pa ba? Huwapag i-daot, bitaw. Murag, pefting hinuga na yun.
1: Kabaya, ay napagsultig mga binuang pa. Uyab ni Jilly. Dili ko gusto nga, kibaw ka na, kibaw ko nga, kumidya na imo ha. Pero kung doon ay makadungog lain, dainon niyang sabot nila.
0: Ay, kabala ka na. Bitaw. Oh, saman, ato sa ning tiwason.
1: Si, kay, mapaulis ako sa bahay, istorya ako na ko silang mamaw niya.

0: sunod adlaw mo, larga ganigit kag manala. Nagtawag man po si tito na ako. Ingon siya nga, uyab ako na ta. Ako pong giingnan nga, yes.
1: Mo ba? Maayo nun kun mao. O katay mo igagaw sab nga iyang anak nga may nagtabang na ako. Itawag sab na ako kaniya.
0: Sigurado na gina. Nganong murakag naguol, dili ba ka happy?
1: Malipayon man, syempre. Magulaan lang ko gumikan kay magkalagyotan doon.
0: Arens, ingon ana ikit na. Ang importante lang nga, matuman imo mga pangandoy. Ang magtabang kasi mong pamilya, di ba?
1: Ikaw? Dili ka bang mingawon?
0: Syempre mingawon. Nanay mong kikinitan akong nong.
1: Shelly?
0: Arens?
1: Pwede bang?
0: Arens?
1: Shelly?
0: Arens? Arens?

Nung lading. Netong gabiyo na. Tanay na itabo ng duwa ni Jelly. Dito mismo siya lawak. Mas, gimingaw ko nga mubiya. Labi na nga unas yung babae nga akong gimahal. Sa katagang babae nung lading nga, nagpakita kong motibo kaya kagusto na ako. Pero wala. Wala-wala na ko tagda ang tanan. Gumikan sa kong gugma niya, ni Jelly. Nung lading, nakalarga ko Manila. Nag-training. Huwag lang eh, nagkaing mga lisod. Kino na may baker na. Moto nga, pilak si Mana Ubuan, dito sa Manila.

kita pun lekod. Kapoi di kening. Mag training. Lebih dah kunuga. Nak nas bar ko. Ah, ya. Astah. Relax aku kejut. Kau nyak dapat. Bug atas kau yang pasal anon. Kapoi ni sebab ini. Text. Oh. Si Jelly. Dili kan ni binuang. Pero dili kita sa binuang na ko. Buntis ko na siya. Pero bigyan itong pagbiyaan ako. 2 months ko kapindin eh sa Manila ng training. Dagan kayo mga checks. Dapat mapauli sa kuno ko. Isitol sa kuno namo ang problema. Ako tawagan kuno sa katinuod.

Nola, di nga abikuna kumidjas ya. Pero deng mitawag na mismo ang yung mama. Si Ma'am Normie. Pakauli, papauliun ko na ko. Okay. Tulas na may bang doon ang may relasyon. Silang anak. Nauli ko na yun ang lading. O tinuod. Mabdo si Jelly. Naulaw kay ko. Ngato sa imang ginikanan. Kanang nagbaro ko nga, nagula ko sa kukawalingon. Grabe lang kaayo na ko. Uningad to lang ang gibawas. Mayla. Pero wala sila nahimo. Ipapauli ko nula din kay sa kanay kondisyon. Namo. Boto maingon ko nga. Magpakasal mi. Uwiling ko nga pagkasal sila anak. Kada kung gusto nila. Mayo gani kay dili sab sila mga mata pobre. Nung lading gikasal mi. Ni Jelly.

0: Congratulations!
1: Salamat. Salamat sa inyong pag-ani.
2: Salamat.
3: Congratulations, bay. Miniyo, lago ka.
2: Salamat, bay. Walay puwas na suporta.
3: Ay, problema na, ay. Grabe, ay. Congratulations, madam.
1: Salamat. Salamat sa pag-attend. Og, sa imong pag-support kanunay na Renz.
3: May problema, madam. Amigo kay may sa imong bana.
1: Maogani. Thank you, kaayo.
3: Sige. Good luck. Bye, Renz.
2: Salamat, Nel.
1: Grabe, no. Suod kaayo mo.
2: Yes. Gamay pa lang ko. Mag-uwam kayo na ko siya, edad. Dugay mo ko siya na kaeskwila. Mao nang suod kayo, mi. Sa kanunay akong dangpan. Ano na ko'y problema?
1: Maote ay.
4: Congratulations, anak.
2: Ma, salamat.
5: Congratulations. Daijili. Congrats.
1: Salamat, pa. Salamat ninyo, ma.
4: Jelly, kay bao ka na ha. Nga pobre in town, mi. Ang among anak nga si Renz.
1: Ma, ay na ninyo kisguti pa. Wala problema na ako.
4: Alala, sige.
5: Good luck.
4: Good luck ninyo, anak.
1: Imong mga ginikanan, no. Maulaw sila na ako.
2: Taas lang paglantaw ni mo, Jelly.
5: Congratulations, anak.
1: Yes, pa. Salamat.
2: Sir. Pasensya na, sir. Pasailu, akikus na yung tabo.
5: Ay, natawag na huna, aba. Ayun ang pag-share pa. Magpapa ka na.
2: Sir.
5: Yes. Papa.
2: Salamat. Ngayon yung kong gidawat. Isang pamaingon na ni ko.
5: Ayaw na ipaubos yung magkagalingon. Ayaw na. Importante nga gusto ka sa mong anak.
2: Salamat, sir. Pa. Salamat. Salamat, kastanan.

Nang lading, nakasal mi ang tagpila kabuhan ng anak si Jelly. Nakasakay sa kus barko. Ganang dugundungan ang mga blessings ng may abot sa kong kinabuhi. Huwag kong saan nilang mama, wala gina ko kalimti. Gihangin ako si Jelly nga. Musuporta ko sa kong parents. Wala siya yung problema. Kaya siya pinag-ingon nga, kinahanglan akong himuon tungod kay nagsikripisyo sila sa koa. Nung lading pila kabuhan ng tuig, sakay na ako. Mayon dagan, naglahilayon mi, nakapalay mi. Bukon niya.

0: Odong Rensmo. Lakaw ka na?
1: Oo pa. Kay mapon. Mo sayo pa kong larga. Mabalik siguro may inyong gabi eh. Si Jelly o ga ni Biboy.
0: Dong, salamat ha.
1: Salamat son sa pa.
0: Ay, kuwa mag-uka mo undang ang suporta na mo. Kada buwan, naging mabadawat ni kanimo. Dako kay tabang. Dedeg yung kinahanglan pa nga. Maningkamot ko og pangubra og asa. Aro lang ha. Pagkapalit sa kinahanglan nung dinis panimay. Kaya sigurado na maging bugas.
1: Sa ako nag-isaan din yun. Dili mo na ako pasagdan pa.
0: Salamat. Unta, padalanginan pa kasi Ginoo.
1: Salamat pa. Huwag inas mama, itong yung giingon nga ipapalit na ako. Sunod sa kain ako. Ako na paliton.
0: Ah, sige. Salamat.
1: Sige pa. Amping ha, lawas. Ayaw kay palabig ka ako na. Kay likay na gis mga bawal.
0: Sige dong, walang problema. Tuog yung bini mo.
1: Oh, pa. Balik ko niyang gabi din eh. Kay sa'yo, mula argarap ko balik.
0: Sige dong. Pag ayaw-ayos, talang panahon.

Nanas ko din is barko. Sugar ba sa bawd eh. Basta. Akong tango ning kadina aron nga mga huslo ning kumakauban ro ba? Lahi yung mga taras ning ilisusama o isusama o ga lahi na mo ay ganyan aro po yung mga bisaya nga mga kaila ako ning slow ni kadina aron nga mga hugtan dayon aro ba kanaog di

Nulading sa kadakong trahedya sa Okinaboy. Disgrasya. Huwag ko na mga katonggi mo. Grabe dito ka, delikado. Nulading nasungay na ko ang kanang bugat kayo nga putaw. Ngas in nga kundugan naabot sa akong tuhod. Kanang napasan akong bugat kimutang. Kuyapan ko, wala ko sa akong galingon. Gwa na mga lalak kayo tungod kay nadugmog man nidapitas kong hawak. As in, may kusog. Dili ko makabangon. Labaho ng dili ko makatindog. Nung laging dakong disgrasya sa mong kinabuhay. Pagmata na ko, nanak ko sa ospital. Nung laging di na maliso. Kuntiil. Napauli ko sa Pilipinas. Doon naman sa itabang ang maong kumpanya. Sa ako nga pag-admit, tanan, expenses, lahat. Ang ilapag ikong giyat agan. O kandidat, tungkol kandidat naman kung makatrabaho pa. O kunin.

0: Jelly.
1: Makikina mo. Ayun, nagkagula.
0: Bisan iurot na kuning korta nga ako nadawat kay kanila. Hindi na ko mabalik. Hindi na mabalik. Sa normal lang akong lawas. Jelly.
1: Domino, ipapakulas paglaom.
0: Please. Dili pa ko andam nga. Mahibaw nga tong anak si B-Boy. So, idangatan ka ron. Jelly, sorry.
1: Wala kaysa, discretion tanan.
0: Di na kumakayi mo pa. Inabuhi para sa to ah.
1: Ikaw na ang tanan ngayon maghimo. Sobra-sobra na.

Nung Lading, una daw dilima dawat sa mga sawa ang kahimtang nako. Sa kong pamilya, makita nako nga. Grabing lang kagool sa kong ibati. Sa kong nahiaguman, Nung Lading, una, si Jelly, pinagatang ako kanunay. Pero dili lagi pwede nga. Dili lang siya mo trabaho, magatang lang siya ako kanunay. Nung Lading, diabot ang 1 year. Tungod kay dili naman kumagkatrabaho pa. Nangit siya nga. Matrabaho. O gabi kong dinilas dool. Dito disgawas na sunod.

0: Jack, justo el problema. Anak, ayaw na pala, Abby. Ambot ka na sa... Ambot ka na sa... Bawa, hindi ka mong ato sa kinabuhi. Huwag namatay na lang kung isa'y ko na, ni. May pag-detso na lang kukuha na ginawa ko kinabuhi. Ay, nagpalabi pa. Ibaw ko. Hindi na mamalik ako, asawa na ako. Ano ko'y pulos, di ba? Anak, kanang iampo na itong tanan si Ginoo.
1: Anak, pagkaon natin eh. Oo, kahit nun eh.
0: Ipaglabay, biyabot na siyang sapot.
1: Anak, ay nagpalabi ni Ana. Ma, pasilo ako ninyo. Pait lang ko kayong tangkaroon. Sobrang kapait. Gimigaw ko sa asawa, sa kong anak. Tuwing na wala sila buduaw na ako. Tungkol kayo, ano ba ko'y mahimo? Tungkol kayo nilin ako mga hatang nilang may kaugmaon. Sinin ako magkatrabaho.
0: Ay...
1: sige na akong hiposo ni. Pagkaon na, ay kabala ka. Naami ka nunay. Magkinaon sa man, dili mi mawa ni mo.
0: Oh, sige na. Higo pa ulit sa bao.

0: Do li aras panahon. Wala na yun makainumdam sila. Dili na sub kinanglan pang ipamugos ko kung kagalingon. Kung kayo walang sub ko mahimo.
1: Bay!
0: Anil! Bay! Ikaw! Nakaduaw ko na ako din eh.
1: Bago may ko kauli, bay, gika ko sa... Gika ko si Bo. May kabalita ko dito pa lang. Gool ko. Itabo ni mga ni. Nagilak, bay. Nagilak. Alam ko na kinabuhi na to. Sahit na itong tag na ngayonan eh. Oh. Nakikitaan mo pagkaon. Paborito na yun.
0: Salamat, bay. Tinuod ka ng higala. Huwag kay paglubad. Sa una pa lang ito karon. Bay, wala na ko'y pulos pa.
1: Kumusta si... silang... Madam Jilly.
0: Tuo man itong gagawas may trabaho nag-abroad.
1: Iimong bata si Biboy eh, kung kinugos.
0: Dili pa ko andam nga. Gidama itong sibo nilang sir. Dilis po ko gusto makakita ngayon wala ni ko kaloy. Eh. Gusto ko makita nga. Pero magpatigbabaw akong... Dili ko gusto nga. Ma-feel niya nga. Inutili niya man. Nga makita niya nga. Bilin na ko kaya.
1: Bay, kanang mga bata ni mo, andam na na. Andam na mo sabot. Sige, sige na. Oh, ako karo na ha. Mga online na ha.

0: Wala yung chance nga. Magkalakaw ko. Kaya dugmuk magid. Wasak magid niya kung spinal cord. But, hangtod ka nos ah.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ima pipito.
4: Taga sa kamal.
3: Upper sa San Isidro. Sako pagyapon doon sa lala.
4: Unsa imong gagiragamit nga capsule, ma'am?
3: Pro Bio o Jassy.
4: Pili ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
3: Atong sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko yung binod akong lawas, then akong UTI, then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na dyan ka-stab. Nawala na tanan. Then ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun, wala naging problema akong pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
5: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
6: Power yung kayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Jassy!
9: Bibi patalingho, purok marlika romarat.
4: Unsa nga produkto mam ang imong gagamit?
9: Powerting kanan Jassy din nakainom na po kog kape, lami pud ang kape. Nakaayon man jud ko. Sir, no, nindot ako kong gibati, wala na ko gibati sa kong lawas niya katong mo, magtindog ko nga dugay kay kong tindog sakit kay dere. Nawala gito tanan sukat sa nag-inom kong Powerten o Jassy. Dere akong tulog, nindot po kayang tulog sa Jassy. Imbis nga, tulog nga, tos upat kaadlaw ko, di ka bawas. Karong na nag-inom kong maka ng Powerten, kadaadlaw na siya ko magbawas.
6: Power yung kaayo ang Powerten Pro Bio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Jassy! Vitamin C plus Zinc.
6: Yes! Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Jassy! Vitamin C plus Zinc.
6: Yes!
10: Hey friend, Caruana, bayabas, purok malinawan.
4: So, unsay kining produkto nga imong nagi-maintain, ma'am?
10: Powerten og Jassy, og haplas og ang kape. Ayos kaayo eh. Na-stroke man gugoy niya. Hindi nagi ko kalihok. Kunang wala nagi ko ikusog. Hindi nagi ko kakaligo. Kaya di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainan ako sa Powerten og Jassy, ayos na kaayo ko eh. Naulian yun ko, nakapanggunan ako, nakatanong na kong kamuti, makapanlogit na kong lubi. Sa wala pa ko ma kainom aniwa, di wa gigoy kusog. Di ko kalakaw. Akong kamot, di maarsaan, di ko kaligo. Karon ayos nag-ayo. Eh.
6: Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Jassy! Vitamin C plus Zinc.
6: Jassy!
5: Ang chia seeds, usa ka matang saliso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini, omega-3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang tabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatabang agbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
11: Nonsaw ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ulabad pag hindi ako guho.
6: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
11: Unsa?
6: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dahin kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga igala. Muinom dahin kita o Just C Vitamin C plus Zinc.
11: Nagsawa ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakuti yan. Ang labad pag inakuti.
6: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
11: Unsa?
6: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dahin kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dahin kita o Just C Vitamin C plus Zinc.
13: Agay, ay kasakit. Agay. Kasakit.
6: Nausa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
13: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguhang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
11: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
12: Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil?
12: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
8: Ang inadlaw-adlong nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
12: Nong Lading Essential Oil.
5: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: si Jelly Gnug dun ay kauban. Yun si lalaki kauban. Sino si kaubang lalaki? Buti wala siya makahimo sa pagduaw na ko. Jelly! Jelly! Jelly!
1: Pa! Pa! Pa! Mata pa! Pa! Pa! Nan saman ka? Pagin naman nagtubig pa oh. Sige na!
0: Damgo! Damgo!

0: ulit i-engage ka ng laing lalaki.
1: Ako kaningkit po kao, ma. Kay masinggit man siya.
2: Dili mahitabo ka na. Siguro tungod na si mong alaon na. Huwag ka na masalig na ako. Paminaw, bisag ingon anak ka. Love kaya punti ka. Gisaad na ko na nimo. Og dili mahitabo nga biyaan ti ka. Una ko na aran na nimo, Renz.
3: Happy birthday, Renz.
2: Pa, naana sila. Naalasap si mama. Sige na pag-ilis na.
0: Jelly, salamat. Silu ako sa mga negatib nga ako una-una. Salamat, Lord. Dam ko lang ang tanan.
1: Sige na pa, pag-ilis na.
0: B-boy, salamat.
1: Welcome pa. Sige na, Dayon. Kaya na yung mga bisita. Natay mo mga barkada. Katong imong kauban o basketball sa una.
0: Mau ba?
2: Dali na. Kay mag-ilis ta.
0: Sige, sige.
2: B-boy, hinayang imong papa ha. Kabalo naman ka kumuilis.
0: Katong paborito na ko.
2: Sige. Dayon na. Magkaon ka, Dayon.
4: Hawakan mo ang aking kamay at tayong dalbay paghasig ng...
0: Nagladin niya. 11 years na ko nga. Ngayon namin. PWD. Sahay, maguna-una na tao mga negatibo. Kaya para na to, wala na tibiling ni kalibutan na. Pero Nagladin, kontinuod lang ang imong partner na imong napili. Bisag unsa isultis mga tao, dili mahitabo nga mabiyain nimo kontinuod ka nagmahal. Naglaning na-prove na ko nga tinuod ko mahal sa kasawa sa kong anak. Lagi din malikayan nga magdamagot ang mga negatibo na magkadaot sa pagkinabuhay. Pero sa 11 katuig na mo, wala ko'y bisang kamay nga nakita ay gibinuangan ko sa asawa. Sa tanan nga parihan ang kukaroon, PWD, mag-ampo lang takan na nais Ginoo. Ikaw ba ito kanunay? Butang na to. Sa itong kasing-kasing kanunay, sa itong una-una, Nagladin, isang sahay, paminaw na ko pabukas na. Pero magpatigbabaw gid gihapon. Magpatigbabaw gid ang gugma sa kong sawa na makita na ko. Nagladin, bisan pa man sa ugangan, isuportaran ko nila. Akong pamilya, wala mabiya na ako. Nagladin, kanunay kong maminaw sa iyong drama, yung program. Kaya huwag mo kong lingaw, usamas na himong lingaw na ako ni iyong program. Umunta, doon ay mapagtulunan nga nakuha ninyo. Diyos magpanalangin, salamat sa paghatag kinabuhi. Inyo magtulungan.

0: Irrigasyon ngadto siyang asawa sa pagpanginabuhi, pero naagyod gihapon ang iyang asawa sa iyang kiliran. Ay tinuod kagugmang uban gani wa pa na dili gani PWD pero gibiyaan na. Depende ra gyud na. Unay giingon may gala nga pilia ang asawa nga kanang tinuod na higugma nimo. Anda mo unong dili lang kay sa panahon lang magkabenepisyo siya nimo, sa panahon lang makahatag ka sa iya makinahanglan. Dili ka ng asawa nga muunong nimo bisan sa panahon nga kanang matawag nga pinaka worst nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Ang maong sugilanon, kanunay gipaluyuhan sa tubay piktibo garantisado mga produkto. Ayaw kalimot mga igala kung ang kung doon na mo'y gibati diha, katong mga nagbalatian diha, dapat maintain gita, kanunay is Power 10 ha. Power 10 Probio Capsule.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Just see. Sodium ascorbate plus zinc.
2: Will you mouse sir? Kakamalan lalalanaw.
3: Unsa nga produkto ang imong gigamit sir?
2: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Ga Plus.
3: Sa ding wala pa ka nakagamit sa mga produkto sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong nga lawas?
2: Ko among sir taas ko og BP, dayon taas ko og sugar, dayon napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto naulian ako nga sakit. Diminti niyo na ako nakahantod karon. Pagadog nako sa radyo ganiya nga namoy na opening diri sa Maranding, mo na yani jud ko. Mo na pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate plus Zinc. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Jassy Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
5: Mr. Lita Barrera.
3: Tag-asa ka ma'am.
5: Mga prinsesa Baroy.
3: Masa imong nga ginaminti no?
5: Saka nakadungo ko aning na i-power tining. Balhin dyan ko aning. Sulay ko ba? Saka nakasulay ko. Nung ayon dyan akong lawas pamati na ko. Na, mintin ko ana. O ka lang Jassy. Saka nag-inom ko aning. Kung lamit gada akong tulog. Kaya naman ko isumya god.
3: Baba? So nahimong normal ma'am?
5: Nahimong normal. Pasalamat yung kay ko aning produkto ha pa nga nakagamit ko. Haplas o power tin o ka lang Jassy gada akong gimintin.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
4: Jassy Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Nong Laling Essential Oil.
0: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa mga butika, parmasya sa inyo mga lugar. O hindi sa mong mapalit ni ini sa atong online shop sa Shopee, sa TikTok. Pwede mo mag-PM sa atong Facebook page aron nga mapadalaan mo diha sa text-tag sa ka mga lugar. Kay daghan na kaayo ang mga nagamit nini. Makita man ninyo ang mga review diha sa Shopee. Daghan mga testimonya mga igala. Ang Power 10 Probio Capsule. Kinahanglan doon nag-i-10. Power 10 Probio Capsule. Kaya sige kaingon ko na balik-balik. Nag-represent na siya sa 10 powerful ingredients. Katong dili makabawas normally. Maintain mo sa Power 10. Katong taas og sugar, blood pressure, cholesterol. Katong doon ay problema sa inyong heart, kidney. Pwede ninyong i-maintain 30 minutes sa dili pamumukaon inumundaan sa Power 10 Probio Capsule. Aron dali o paspas ang epekto niya. Kaya nindot mangun niya may gala. Kaya mga 1 week to 2 weeks ni mong gamit sa Power 10, imo nang makita ang development niya sa imong paminaw, katong uban gani nga ang uban di na makatindog, di na makalakaw, katong yung mga nakaparalyze mga igala. Ang Power 10 Probio Capsule usas mga naghatag paglaom nga tunila. Lindot manggod ang Power 10 Probio Capsule tungod kay kinilang daang mangustin, green barley, guabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Kining mga sangkap nga na niya, daghan kay nagbenepisyo nga ikahatag na to. May mga benepisyo. kining probiotics may gala, dako kining tabang sab, binas problema sa atong digestion. Dili ta magblapid ta kanunay, the best ang Power 10 Probi Capsule. Dako kay kahimuan sa atong lawas, daghan kay benepisyo atong makuha gikan ini nga capsule. Unya wala siya side effects, wala overdose, mauni na kanindot niya manghigala. Naanis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Pwede niyong palito ni inon ninyong Power 10 yun ha. Maayong udto nung lading na minaw mi from Claver, Jumilix, Prisanta. May pagpaminaw day. Yes, Claver, Surigao del Norte. Sa kamaayong pagpaminaw niyo nung lading, nindot kaayo ang Power 10 Probi Capsule. Kay gimaintain sa akong papa nung lading. Karon nakabalik na og duty nung lading, hubag magka ito iyang tiil, giarthritis. Nung lading ang Power 10 Probi Capsule, moog yun ay among maintain tibuok family. Na maorag yun ay makatabang kung dun ay batiyon si mama o si papa. Salamat kay Glidel, Iligan City. Ay pagpaminaw ninyo mga taga Iligan City, usa ka masigabong palakpak. Salamat kay sa paggamit kini sa itong mga products. Ang coffee nga clay gel coffee mix, importante sab kaayo ni labi na ni atong gipang bawala na og coffee ha. Gatong gipang bawala na kay lagi taas og sugar, gatong magpalpitate. Uban gipang bawala na maunang namugna ning clay gel coffee mix kay aron mahimo ning hulip diha. Wa man ni problema. Walay problema kay nagpa-time-ish niya stevia uniya dako kay kahimuan sa atong lawas may gala. Positibong epekto lamang ang iya ikahatag sa atong lawas. Mabitaw nga kung mga pika lang, dritso ka na sa kape nga makatabang yun nimo, makaayo nimo kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Maintain sa clay gel coffee ha? Maintain yun muni ini, kauban ang atong Jassy Vitamin C. Ang Jassy may gala, makapatulog ni nimo, kundi ka makatulog pa na sa kagabion, maintain ani Jassy. Nindot nga tulog, kondisyon nga paminsar, dili ka basta-basta, musurrender sa trabaho, dili ka dali kapuyon. Muni ang Jassy Vitamin C plus zinc mga kahigalaan, makatabang sab. Aron sa ingon ni Ana, mahimong kondisyon. Kanunay itong lawas, dili mo dali, taptag balatian, makasukol ang atong lawas may gala. Maintain lang, affordable Romanin Jassy Capsule. Dako na kay kahimuan. Ang atong nung lading essential oil, mo na ihaplas ninyo, magpamasal sa magpahilot. Doon na mo'y mga pamaol, pamoy po islawas, mga panakit-sakit, doon ay mga skin diseases, skin allergies, ay kalimti ha, nung lading essential oil. Huwag ang clay gel, papaya soap, pampagwapang sabon, pangpahamis, pangpakinis, pangpaputi sa kutis. Kutis, artista, syempre. Puti ka na, hamis, pagiging ka kung mag-maintain kay clay gel, papaya. Doon niya, ang partner niya, clay gel, breathening lotion, ayaw kalimti ninyo, muna ilusyon, humalin niyo kaligo. Aron nga nindot kay inyong panit may gala. Clay gel breathening lotion. Kauban na sa clay gel papaya soap nga nindot kaayo. Sa inyong mga kabataan, grow mates up, taas ang bata, bright, unia healthy si baby, gana ang kaon, grow mate mo inyong gamiton para sa inyong mga kabataan. Katong pungsunan o kaon nga bata, unia taglugay kay matulog panahos kagabihon, grow mate na din yung ha, 1 to 12 years old. O katong dunay mga gipamati sa ilang mata riha, hili, komportable yung pananaw, medyo sambol, nagpuwa-puwa na, niya aroma proteksyonan, Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Wala tayo kong oras sa pagpanayin ko dusunahan, ay kalimtin yung carry perfume humot, hangtod 24 oras magbilin siya masina. Inyong nulading mo ingon, hatagan tagda kong bili ang ato isigay ingon, aroma kinabog itang malinaon, ubang mga hon, ay pagkaminaw, kalatutanan.

0: sa pag-ugman sa maayong panglawas.
1: Maayong pagpaminaw ka natong tanan mga ka-Power 10. Welcome sa itong tulumanon ang giyas sa pag-ugman sa maayong panglawas. Kauban ang inyong higala sa kaghinan andam sa pagservisyo ka ninyo. Kung paghatag sa mga pipilang ka mga pahimangno, alang sa pagpauswag, niningato agalawas mo yung labawang importante sa tanan. Nga itong masayran, giyod, kung mahimo tang sakto sa edukasyon, diya sa maayong panglawas. Ang siyempre, ang tuaga Power 10 usab mo ay nagpaluyo sa tuang programa o ganunay nga i-partner ang Power 10 Probay Capsule. Alang sa plug preserve sa maayong panglawas, imong lawas mo'y atiman na gamit ang Power 10 Probay Capsule. Mo na ay sugdi kung gusto tang magampis to lawas. Kuniya mo filter mga hinay na ito ang mga functions, ito ang mga organs, i-consider biya ang Power 10 Probay Capsule. Dako kayo nagkatabang, unya maintain yun, ayaw yun kawala sa Power 10 Probay Capsule matagadlaw. Kaya ka na subwa food supplement na siya. Ang uman yun, ahuna ng imnon lang na kung luya ang lawas. Well, epektibo mo na siya. Pero mas epektibo kung imong gamiton ang Power 10 Probay Capsule matagadlaw. Kaya maog yun na ang design sa Power 10 Food Supplement. Kaysa ako nagikaingon food supplement siya. Maayos siya sa lawas kung matag-adlaw. Anong sariyana, mahatag tanan ang mga kinahanglanon sa itong lawas kung kulang ang atuang gipangkaon. Dili man kumong makabusog ang pagkaon, makaayo na po na sa lawas. Kay sagad nga itong gipangkaon nga makabusog, meaning ana, ganado itong kaon. Kung nga ganado ang itong kaon, unsa may itong gipangkaon na, siyempre mga lamian po nga mga pagkaon. Kung lamian nga mga pagkaon, siyempre kaya mga lami, maunay sagad nga mga ginadilis itong lawas po mga ka-Power 10. Kung nasa ako nagikaingon, dili ko mo nga nagpabusog tas matagadlaw. Enough na na ang mga vitamins o minerals kaming sulus itong lawas. Gani! Opposite pa ang nahitabo, makadaot magani magka-Power 10, especially kung overeating ta. No, mag-suffer ang atuang digestive system. Sobrang sugar, glucose, mahimo na siyang poison sa atuang dugo. Makadaot itong kidneys, itong atay. O niya, mahimo na siyang visceral fats or tambok sa atuang atiyan nga muhatag siyang inflammation o makaguba sa makadistrupt sa dagan sa tuang bowel. Kaya gitawag nilang bowel movement magka-Power 10 o papagawa sa itong hugaw. Unya, muuli na nga ito sa metabolic syndrome. Ayaw yun na pasagdi magka-Power 10. Inahanglan yun nga doon na tayo pag-control sa tuang kaugalingon nga gikaon. Unya, more on leafy vegetable ta fiber, taas yun nga fiber na makuha na ito sa mga utan. Alam sa niya na nindot ang tuang atiyan. O niya, mag-control po ang sugar level nga naa sa imuhang dugo tungod sa fiber. O niya, gamit sa Power 10 Probay Capsule. Kaya kung luya na ang imong mga organs, especially itong panahon ka ron, lisod ka ayo tag-anon kumusta na itong organs. Kaya di man na ito makita, di man na ito ma-realize kung grabe na di ay. Kung na dili ta magpa-check up, unya ay halaman ta magpa-check up mga Power 10 kung doon na natin gipambati. Di wala mo yun, talagsa tayong mga tao nga magpa-check up regularly. Sagad yun mga Power 10, ay ha naman pugos og pa-check up kung doon na natin gipambati. Muna nga, mag-Power 10 Probayo Capsule kita, aron yun nga sigurado yun ang atong lawas nga natagaan sa mga importanteng mga bitaminag, mga minerales na hinluan siya, na detox, na eliminate ang mga heavy toxic metal na makuha nato sa itong gipangkaon, mga preservative nga mga pagkaon, mga chemical toxins nga mukuyog sa tuang dugo, unya mo disrupt sa tuang lymphatic system, makaguba sa tuang dagan sa tuang utok. Ang Power 10 Probay Capsule, the best jud kaayo nga buhaton nimong imnon sa matag adlaw. Ayaw jud kalimot ni ana ha. Mag-Power 10 matag buntag, unya kon gusto ka sakto kag budget. Mas maayo sa gabi ipon mag-Power 10 Probay Capsule ka. Alon nindot ang imuha nga pag-repair during sa katulugon. Unya highly advise jud nako gyud. Nga sayo mo kaon especially sa mga katigulangan. 6th, mauna yun ay pinagkadugay nga mukaon ka sa gabi eh. Ayaw nyo late na nga, alas 8, alas 9, o niya, daghan pa imong kanon. Kaya ang importante ang gabi eh, manggod, is diha manggod ang repair sa ito ang lawas. O niya, ang Power 10 Probay Capsule, makatabang na siya pag-repair sa mga organs nga nga damage, mga cellula, ma-repair, ma-renew o ma-rejuvenate sa Power 10 Probiotic Capsule. Ay mo kalimot ha, lawas mo'y labong bahandi sa tanan busa atong ampingan. Pinaagi sa makanunayon nga paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
0: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
2: Mga kakape, kaping-kapi ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ang tighimo sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Karon, magadalit ka rin yun niining atong tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Pinaluyuhan kini sa atong milagrosong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Maghatag ka rin yung mga impormasyon ug mga giya aron mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Mga kakape o sa mga kamaayong adlaw ka ninyong talanog, welcome na usab nining atong tulong manon sa maayong panglawas at kinika nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga talagang makahatag og tabang sa lawas, no? Ang kape nato mga igalagisona, dili nato hikalimtan o sa kamilagrosong klase sa kape nga napamatudan nga maayo kaayo gumikan kay ang kunini ang mga sangkap herbal o mga prutas nga makatabang o mga vitamins and minerals nga makahatag o nutrients sa atong lawas. And of course, kaning atong kape mga igalagisona, pinalit kini sa kadaghanan, dili lamang gumikan sa kalami nini kundi di sa mga benepisyong ikahatag. Abi ninyo mga igalagisona, doon na kay Kaila nga matud pa niya, doon na siya panglisod sa iyang pagkatulog. Insomnia siya, mga igalagisuon. Ang iyang gibuhat, nagpalit siya o Clay Gel Coffee Mix. Huwag na pamatundan niya, sa pag-inom lamang sa iyang Clay Gel Coffee Mix, mga duha ka oras sa dili pa siya matulog. Pagkatulog niya, hinanong kayo nga murag feeling daw niya, 5 minutes lang siyang nakatulog. Pag mata niya, buntag sa iyo na. No, inana ba ang paglipas sa oras, no, paglabay sa mga panahon sa oras, and pag mata niya, himsog kayong pamati, murag maayo kayo. So, nagkapi na po siya para sa iyahang morning. And matod pa niya, naabtik siya, nabaskog iyang pamati, no, na maayo ang iyang ginhawa. Muna ang mga benepisyo, mga ikalagisuon, ang maangko ni mo, pinagi sa ato ang kape. Muna kung ikaw igsuon, may pagbatasano ni mo pag-inom ni atong kape, buntag, udto, o gabi, no? Dili ta mahadlok, ha? Nga magkape kita kay kaning atong kape, igsuon, purong herbal, why side effects, why overdose? Ay nga tuyog tumong, maulamang ang paghatag og tabang sa atong maayong kalawasan. Muna kung ikaw igsuon, aduna pa kay mga problema diha, napa kay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, ang ato ang Clay Gel Coffee Mix ang makatubag niya na. Ilabi na kayo kining pag-reduce, no, pag-pugong sa pag-angkon nato sa mga risgo nga makaangkon kita sa mga diseases, no, kaning mga balatian. Ang usa sa mga hinungdan, mga higala igsuon para kita maka-prevent nga makaangkon og mga diseases, una niini kaning pag-maintain sa healthy nga lifestyle, kaning estilo nato sa pagkinabuhi, kaning pag-practice nato sa good hygiene, kaning kanunay kitang maghinlo sa atong kagalingon, o usab kaning atong staying informed about health recommendations. Importante kay na mga higala igsuon kaning makahibalo kita sa mga maayo natong pagabuhaton alang sa ato ang pagkinabuhi. Pananglitan kaning pag-eat og tarong, no, kaning mga pagkaon nga healthy, no, og gasab natay physical activity gyud. Importante pud kana. And dili po nato kalimtan nga dapat natay healthy nga gimbugaton, no. Speaking of gimbugaton, ha, gimbugaton kaning itong weight nato makatabang og dako kining chia seeds para ni ana. And of course, i-limit nato ang atong alcohol consumption, i-manage nato atong stress, dili kita manigarilyo, no, kay kaning sigarilyo sa kani sa mga makahatag og pagkadaot sa atong lawas. And of course, tarungon yun nato ang ato ang kaugalingon pinaagi sa ato ang kape, no, ang ato ang pagkanunay og inom sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kay kining atong Clay Gel Coffee Mix mga igalagi suon, puno kini siya sa sustansya, and of course, makatabang kini og dako sa ato ang kalawasan. Timani kanunay igsuon ang ato ang kape nga tinuod gayud nga maayo kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit ka na karon sa ato ang mga butika o sa mga tindahan ni Long Lading. Pangitaan lamang ang ato ang kape nga adunay tatak nga Clay Gel, kay mo ka na ang tinuod gayud nga makatabang sa imong lawas. Ginamaan ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na kanakaroon sa ato mga paboritong butika nationwide.
2: Inyong nabati ang ato ang tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ato ang milagrosong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds na pamatudang makatabang sa atong kalawasan. Inubanan ang 19 ka mga sangkap nga kita maulian sa atong balatian. At ang ilang hapon ang atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sikreto sa maayong kahimsog.
4: Ay, higit na lang yun yung taso kong BP. Nabala ka na kaya kong pamilya.
5: Mac, dun ay sulbad, ana. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule ka.
4: Power 10 Pro Bio Capsule?
5: Yes, Mac. Nakatabang din sa akong mga ginikanan sa pag-maintain sa ilang presyon.
4: Salamat kayo, ma'am. Mupalit na yun ko og Power 10 Pro Bio Capsule para manormal ang akong BP.
5: Mac, kumusta naman imong BP?
4: Normal na, ma'am. Stable na gud akong presyon, naka-power tempo by capsule na gugko. Himsog na kaya kong pamati.
5: Para sa stable na presyon sa dugo, ug baskog na panglawas, mag-Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule adunay na pulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, huyabano, rotocola, cranberry ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa himsog nga kasing-kasing ug sirkulasyon. Power 10 Pro Bio Capsule kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Makalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nuladings Products.
7: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nungluding, Power 10, Coffee Mix, o katong Yasi. Matag, buntag, hapon, kami ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya, kung matrabaho po, ay naman misa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun, kakapoy, makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba, sa atong pagkinabuhin niya. Kaligutan.
8: Sa imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng itong produkto?
7: Ako, yung maingon sa mga kapareyon ako, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ang yun na to, kaya wala may kumos pagsulay. Kay Ginesia Herbal, mong guni, ikuha Ginesia sa mga tanong na iyagi aturok sa Ginoo. Morning, mayo sa atong lawas, kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kaya karon nindot Ginesia nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nag buhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sama sa gitsa dagway sa Dios. Muna nga ang Dios tanan ang naggagahom nini, muna nga nindot o power kayo ang mga produkto ninong Luding.
9: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
10: Ako si Mary Jean Mumar, pagadian ko idol niya, kagamtangan ang sigurado sa Cebu, kagadire man akong bana. Ang akong sa testimony, bakit ni Idol, ang Power 10, dako kay kadabang sa panglawas, testibo. Robin ang tested, Diyos ko, ano. Mami, nakauli sa kong lawas, wala ko sa buhi. At sa akong bana, Idol, karoon na yung panantaw, ka naman sa glaucoma.
11: Gawa sa Power 10, ma'am, sa pa yung gimintain.
10: Clay-Gel Coffee.
11: Ah, Clay-Gel Coffee.
10: Clay-Gel Coffee. Pinakayo akong panglawas.
11: Unsa magi gibati sa bana, ma'am?
10: Diyos ko, ano, Idol, kang glaucoma.
11: Dayon karon. Ako
10: mas mata. Karon na yung pananaw. Giling siya ay blood. Ang Power 10, dako kay kadabang sa panglawas. Tipibo. Robin ang tested.
12: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga niyang binbalatian. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ung ang una ang kahupayan sa bugay mo ng iantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
13: Ah, good morning, Nulading ni.
14: Yes, sir, Nulading. Kisingalan na to, sir.
13: Ah, chief ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
14: Ah, taga-Ditlahan. Unsa itong testimonies product, sir?
13: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
14: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati sa una?
13: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko ang akong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy. Alam, nindot niya akong pamati. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony siwa nga pagkanduta jud sa Power 10 ug jasi wala nila ang pangtambal akong ayod. Okay na kaya akong lawas yung skuro ni Hilo, taga Bitlanger.
15: Power 10 Probio Capsule.
6: Mawkad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
16: Ang malunggay o sa katanom nga puno sa vitamin C, calcium o antioxidants nga makatabang sa pagpalig-on sa immune system.
17: Ang chia seeds, dunay fiber, omega-3 fatty acids o protina nga nagtabang sa pag-ayos sa digestion, pagpugong sa kolesterol o paghatag og kusog.
16: Samtang ang stevia o second natural nga sweetener nga gikan sa tanom, walay sugar o calories o maayo para sa mga gaamping sa blood sugar o naglikay sa sobrang tamis.
17: Pinaagi sa kombinasyon sa malunggay o chia seeds og stevia, mahimo kang makatagamtam og lami og himsog nga produkto nga nagpalikod sa imong lawas og kusog adlaw-adlaw.
16: Kini ang Clangel Coffee Mix nga dili lang lami apan usa usab kahimsog nga kabilian para sa imong inadlaw-adlaw nga kusog og protection. Clangel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar og ingon man sa pinakaduol nga mga Clangel stores sa inyong mga dapit.
18: Naunsa gud tawo nang imong bana, mura magway pamilya.
19: Ambot nay uy, sige rag kaluya, masakiton kaayo.
20: Ay sayon rada, ingon ana sad ko sa onda, malipong daling ubhol, pirming hilantan, perwisyo sa trabaho, ipatumar ne.
19: Just C vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
20: biyahe na ma.
19: Nga o ba?
20: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
19: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
17: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika, Nungladings Products Authorized Dealers, tanang Clangel Store, ug niining istasyon.
16: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
21: Pre, grabe nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian eh. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
22: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
21: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga mag-download akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
22: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nungladings essential oil.
21: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
22: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nungladings essential oil.
21: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
22: Mapalit ni siya sa tanang Clangel Store, Nungladings Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
23: Sulayi ang natural nga Nungladings essential oil.
24: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga ninikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og supplement nga

0: system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, ruin na!
1: Hoy, besh, murag ninindot lagi imong panit.
2: Tungod ni sa clay gel papaya soap, kabalo ka, besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na yun na ko ang epekto. Muputi yun ka, besh. Labi nagsabayan ni mo sa clay gel brightening lotion. Musamot o kahamis, o kaputi ang imong pamanit.
1: Alam mo ba, besh? Ipiktibo yun siya. Ako daw ning sulian, be.
2: Sulay, besh. Kay basin, o diyan na ka makakita sa imong forever.
3: Clay gel papaya soap, clay gel brightening lotion. Ipiktibo, o dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
4: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingion jud ka sa kahumot.
5: Mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Indang de Pedro, Tagalog sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Mahal siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Nakapalit ko po sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantog pagkahapon, price pa kayo ang unaong ba?
4: Oo, ma'am. Saan mo ni ma'am? Si?
3: Diri sa SMD po, sir.
4: Ang singala na to, ma'am?
3: Terry po, Terry.
4: Terry.
3: Ubuga po.
4: Sige, salamat um ha.
2: Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
5: Okay, ma'am. Mupalit na ko og Power 10 Probio Capsule para manormal ang akong BP.
6: Ma, kumusta naman imong BP?
5: Normal na, ma'am. Stable na gud akong presyon. Naka-Power 10 Probio Capsule na gug ko. Himsog na kaya kong pamati.
6: Para sa stable na presyon sa dugo ug baskog na panglawas, mag-Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay napulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, rotocola, cranberry ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa himsog na kasing-kasing ug sirkulasyon. Power 10 Probio Capsule kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule.
7: Sa matag buntag, pagkalamig yod sa atong paminaw kung kauban nato ang usa ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.
8: Unsa gud tawo nag imong bana, mura magway pamilya. Ambot nay uy, sige nagkaluya, masakiton kaayo.
9: Ay sayon ra na ingon ana sad ko sa onda, malipong daling obhol pirming hilantan, perisyo sa trabaho ipatumar ne.
8: Just C vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Arong dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo.
10: Bibya,
9: biyahin na ma.
8: Nga o ba?
9: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
8: Salamat sa Jassy. Vitamin C plus Zinc.
10: Jassy. Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanang Clegel Store. Ug niining istasyon.
8: Ang Jassy. Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
11: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
12: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man?
11: Kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
13: Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
12: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
11: Lingaw-lingaw sa kapunod.
13: Lingaw sa kapunod.
12: Hello, maayong hapon.
14: Motibag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo. Motibag
15: mic o microphone.
14: Motibag sa tigmo.
15: Ito sa manikin.
14: Motibag sa imuhang tigmo. Masko.
13: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
12: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
13: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
11: Lingaw sa kahaponon.
8: Tito Val, pasiriti ko bi.
16: Alam no.
12: Oras mga palangga, alas 3:05 nagyod sa tayda sa hapon. Kala, kumustag, maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Akong mga pinalanggang suking tigbaminaw. Usa na usab ka mabugnaw nga hapon. Pinadres akong nahimutangan nga karong orasa mga palangga, medyo dulom na gyud ang palibot unya dunay dagom gyud. Nga kana bitawng nagpahipi na usab sa kawanangan. Diha sa inyong tagsa-tagsag ka mga lugar, kumusta man karong orasa? Sulay daw kining hangad ng inyong tagsa-tagsag ka mga kawanangan. Tanawa daw ninyo kung doon na ba'y kining dalig-om nga nagpahipi na usab karong orasa? Amping lang kita kanunay. Mauna ginin na andan sa panahon mga palangga, basta hapon na gani, diligod malikayan nga adunay mahitabo nga pag-ulan-ulan. Kotob na lang sa maabot sa atong sibya. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val. Pag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. It's 21 na. Bulan sa Hulyo, tuig 2026. Pila na lang sab kaadlaw mga palangga, mahuman na sab ning bulan sa Hulyo. Kapaspasar gyud taon sa panahon, no? Pa wala lang damhang pertir gyud taon dalias bulan sa Hulyo. Dila pa mag-August na pasab ni mga palangga, mag-Agosto na sab. Pertir gyud taon dalias panahon ang uban na balaka na problema kay lagi. Dali ra daw sila matiguang. Dito magitabadulong mga palangga, ang importante diha nga piskay maayong panglawas. Pinay-pinay ka-importante sa tanan. O niya, plaster mo mga palangga kayang atong tigmo, nagpadayon ra gihapon ha? Wala gihapon nakatubag sa atong tigmo mga palangga, kining atong tigmo nga nagkadugay, nagkadako. O sa may mingdako ang natitugot? Nagkadako ang premyo mga palangga sa atong tigmo. O nga, paningkamot yun mo diha kay mintras nga dili ninyo ni matubag ning atong tigmo. Dili po ta mangitag laing tigmo mga palangga mintras dili ni matubag. O bansab mo ingon nga, tito, ako pa nang gipadako ang imong premyo, ay halang na kong tubago na tito, dako na. Pero sa dihang ming dako na, maglingo-lingo na sab kay dili gihapon makatubag. Sa magyutinoo di ay. O nga, paningkamot mo mga palangga mintras karon, dako na biya po tao na itong premyo mga palangga. Sige daw, ako nung ukbon mga palangga, ako daw nang liliaw niya kung librong bunguton dere. Akong kapila na tong premyo. Dakuha naman di ay! Ang atong tigmo, maurig ihapon ha! Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban. Unsa man! Akong balikon pagyod parang iniuhagyod nga makuha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban. Unsa man! Niya karong hapuna kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Imong badawat kung imong maangkon ang 39,800 pesos! 39,800 pesos! Mauna ang imong badawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mo tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1629. O kinahanglan mga palangga nga kompleto gyud ang inyong pagtubag. Doon ay kompletong pangalan, doon ay kompletong address, edad ninyo o niya ang inyong mga tubag. Bisa pag insakto ng inyong mga tubag, mga palangga, pero dunay kulang anak, bisag isa lang. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Mayong hapon di ay sa tanang gabiyo karon sa atong Facebook Live. Mayong hapon diha ni Sir Joel Luna Bataluna. Gamano sa mayong hapon diha ni Sir Aljo Namukatkat. Og diha ni Ma'am Analeza Dahaw. Tumapad ating yagikan sa may Buena Vista, Tudela, Misamis Occidental. Ay pagpaminaw sa tanan taga Tudela, Misamis Occidental. Kumusta man ang inyong panahon diha? Salamat kayo sa inyong kinig pagbiyo sa itong Facebook Live ha. Apan sa dili pa nato tagaag pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyong kalimti ha. Nakining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Kanunay yun ni siyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Atong epektibo kaayong nga kapsula, ayaw ninyong kalimti, kining atong Power 10 Pro Bio Capsule. Mauni pide kakusog nga kapsula karon sa market. Horot-horot ni sa mga butikag parmasya tungod sa kadaghan na sa gamintay ni ini. Dagahan na kaayo ang natabangan, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, gaan na ang ilang pamati sa ilang lawas nga kaniadto bugat ang ilang pamati sa ilang lawas, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Usahay mga palangga, usas sa mga hinungdan kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe! Ang atong gihambin nga balatian, mas nindot ug mas maayo ug magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Hinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong siliula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayam ninyong kalimte ang atong pinakalami nga kape. Pina sa itong panahon, mga palangga, nga kanunay na lang yung taon, mag-ulan-ulan, bugnaw kang palibot, nindot, kaayo, ihigop o gapi, mga palangga. Pina sa mga mahilig sa pagpangapi. Apat kong mga pinalangga nita, mas nindot o mas maayo o mamili sa pagkapi, ha? Pilion sa nato itong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Ining clay gel coffee mix. With malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kay pang international ang kalami ani. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mopatigbabaw. Utob sa nagatilaw sa clay gel coffee mix mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Gawas nga lami mga palangga, human na tong pangapi, kondisyon ng atong lawas. Nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton o niya dili hawang sa tiyan. Ang clay gel coffee mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium, tungod sa chia seeds. Ngayon manusap, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubo sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kiniimnon sa tanan kaya gigamit kapag patamis ani kining stevia. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kun dili. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaya pwede sa himo pantulag sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang Power 10 Probiotic Capsule para sa ingon ana, paspas o dali ang epekto ni ini. Alas 3:15 nagyod sa dagda sa hapon. Nagyad rin nata sa inyong mga tubag, mga palangga, kay kanang inyong mga tubag, kay balugyod ko nga mura po nagkining akong palibot ron, nga murag kanabitaw, naghaguros na yun. Naguros naman, kay pati naman kusugang ulan dari sa akong nahimuntangan. Kaya kamo po diha, kay balo po ko nga excited na gin mo, halos na gani mo muligid, kay lagi dili makasulod ng inyong tawag. Napoy uban unta, makasulod na unta ang ilang tawag, di po maningog ning uban. Di po magpalayo sa ilang mga radio. Kung nagdial gani mo sa akong number, ilabinag ka itong mga mutawag, doon ay plano nga mutawag, palayo mo daan diha sa inyong mga monitor, sa inyong mga radio. Ayaw mo pagpadool para magkasinabota para dili mo na ako makuto-kuto. Ngayon na sabning uban kinipitaw si Tito Bal, no? Baldito gugayong, ano? Kuto-kutoho naman noon da? Okay, lagi kay mga pinangga man mo na ako, dili na lang. Direta mag-unas, mga tawag, mga palangga, mudawat nagpipila ka mga tawag, unya dili, gihapon matubag nila. Siyempre, ato taga, pagtagad ng mga nag-text, ha? Sahira ba, mangload ng mga nag-text, maingon nga, kinay si Tito Bal, ang pinangga niya, kinirama mga manawag? Okay, delay, good me, basahon ang among mga text, basahon ako na, oy. Kung kabalol pa lang mo, nga, halos ako gibugno sa akong asawa, kay ultimo, alas 12 sa gabi, gibasa na ako ng inyong mga tubag. Ingon, anak mo na ako, kapinangga. Bantay lang, good mo na ako. Ako, naningkamot, ikugbasa ng inyong mga tubag, kay maayong nalag, dunay makatubag sa insakto ba? Malag magkabilar-bilar ko, basta lang nga, makita lang ako nga doon ay insakto, pero unsaon magyod nga inyo ang tubag, kabalik-balik na lang manaoy. So sige lang, kay basin di ay. Kayo rin ba itig katuig, matubag na yun ang itong tigmo. Darita sa mga tawag, unang tawag. Ato tagaag pagtagad, hello, maayong hapon.
16: Hello, ako si Richard Aninye, nagpuyo sa home run, ako panapos si Richard, dapat ni Lorte, ang kumila si Pinta. Anak ko, tubag sa tigmo, balay na naanod sa baha.
12: Una na nga, pagtubag ba, di ba? Klaro kayo iyang tingog, unya diretso-diretso. Mauna isunan ninyo. Wala, bi ko nasuko ha, kay kamura ba, maingon kinibito si Tito Bal, no? Sige, nalagyo ka suko. Wala ko nasuko, nagpahinomdom lang yung kuninyo. Sige, ako pangutanos, Mr. Computer, kung sakto ba to ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Eksakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
16: Ako si Rio Lumulo, taga-tumayo yung Union District Davao City. Kung tubal sa inyo, tigmo tubal is pale.
12: Sige, salamat kayo sa imuhang kining tubag. Mangyo lang yukos mga mutawag nga kung doon ay lugar nga habog-habog diha, tungtong na lang mudaan. Para klaro yun ang inihon tingog unya kinhanglan yun nga kumpleto ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
17: Hello, tubag, may hapon!
12: Oh!
17: Mang tignan.
12: Sige ma'am, padayon.
17: Ako si Irene Lagwan. Dahil ako siya. Ang atapag. Panik sa kaugalingan.
12: Basta paningkamuti lang yun ninyo mga palangga nga kusog taon inyong signal ha. Kay parehas taon ato mga palangga. Berti na ko paningkamot o sumpay sa iyang tingog. Okay, dyan ay usahay mga palangga nga maputol yun ang iyang tingog. Kung saon na lang mga palangga kung dito yun matuyo bitong kaputol sa inyong mga tubag. Okay, kung ana ba ha? Basta ha? Ang madungog radio ni Mr. Computer kay basig mo. Ingon mo, puhon ba? Sudyaan ko ninyo. Itong anong na sayop man to akong tubag dito nga insakto man unta to. Pero sa panahon dahil si mo pagtawag, nagputol-putol di ay ang imuhang tingog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
17: Maayong hapon! Maayong hapon! Ako di ay si Amirelle Merantes Cabajo, tagalakin dyan, San Francisco, Agusan del Sol. Ang akong tubag, imuhang shadow.
12: Kung ato nga, kining pagtubag ba, di ba? Klaro kayo iyang tingog. Pero ang imong tubag, ma'am, daghan, nagkaayo ang ning tubag, ana. Nagbalik-balik na lang yun na, ma'am, dili gihapon na siya mao, ha? Hello, maayong hapon!
18: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyo, nagudado sa Isintaydo, pagkahong lang, kapo pa na mo, City, Davao del Norte. Hapon ko ba sa tigmo kay tao nga makililimos?
12: Tao nga makililimos, mga palangga o manglilimos? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
19: Maayong tubag. Ako si Robert Brunante, tagalapan Kurokolo, Sami City. Ako edad, Kuwaitay City. Ang ako tubag si tubag kayo, tatlo tong minatay.
12: Unsa tayo mong tubag?
19: Nagpatlo tong minatay.
12: Sige, salamat kayo. Gikan to diyan sa may Ozamis City. Kumusta man ang panahon diyan sa may Ozamis? Wala rabag iulan-ulan karong mga orasa? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon! Ala. Pasensya na gyud kayo mga palangga, basta ingon ato na galing nga magputol-putol. Pasensya na gyud ha. Pasensya na gyud kayo mo nga akong palungon kay nganong di ko gusto nga makasala nganuman. Basin og insakto na nang inyuhan tubag unya dili nato matarong sa pagdungog diri kay magputol-putol. Inirabag yo sa Mr. Computer, basta magputol-putol lang inyuhan tingog diha, diretso gyud ning pamikat. Wala na gyud daghan pang pamutana. Aw nga kinahanglan gyud nga kusog inyuhang

Hanggaw, magpundo kita kanunay sa mga tawag. Pag-iingon ato lang mga palangga, magputol-putol. Sayang po kayo mga palangga na umaong nga direk, yun ta? Ato ganyang bahin-bahinon mga palangga ang atong oras. Para po tao, dili mangluod ng uban, o nga di po sila makahuna-huna tao panigbas. Uban tao, makahuna-huna tao, ni silang panigbas na kay matod pa nila. Tito, kanang akong gitext diha raba, gahapon pa na ako nag-gitext dito. Uban lagi, may ngon niya tito, nag-text ko ni mo, may aging simana pa to. Basta dili insakto mga palangga, dili na ginako na basahon pagpagbalik. Gawas kong insakto mga palangga, kay murag dako na ay dakong chance nga mabasa na siya. Ito, maayong hapon, ako ni ay si Rosita Calderon, 73, ang akong edad. Nagpuyo sa may Purukdos, Corbada, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay Hukmana na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag nga Hukmanan, Mr. Computer? Tito, si Julieta Mara di ini. 56 ang akong edad, nagpuyo sa may Cogondigos. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay kinabuhi na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Jane Payaw di ini. May tinuwebe akong edad, taga barangay Niwebo, Iloco, Mawab, Davao de Oro. Akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay paglaom na siya. Manani nga tubag, ha? Tito, akong tubag, anang imong tigmo, kay anino. Si Saldi Saldasal, na ini, taga Purukotso, Masao, Butuan City. Managi hapon nga tubag, mga palangga, ha? Tito, maayong hapon, si Presilinda Yangyang, na ini. Puruksais, Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. 53 ang akong edad, akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga gi-exrihan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, kanunay na lang yun, taon dere mag-ulan-ulan. Do'y taon kaayaw tangan, dunay trabaho, kay dili gud mahuman. Ayaw pagpaminaw sa tanang mga trabahante, kung kining mga trabahante, unya, o dunay gud trabaho, sige lang. Kadili mahuman mga palangga kaysa magpasingulan mo diha. Kadili rabag yung taon, malikayan ha nga, sabuntag sa'yo, padulong unto, init ka ayo. Kaya pagkahapon, mag-ulan na po, ayaw mo pasingulan taon diha. Labi na kung wala mo'y vitamins, nga gibintayin diha, dali ragid mo taptan ang ubo, sipon hilanat. Pag-maintayin mo sa pag-inom ni ining atong Jazzy Vitamin C plus a zinc, makatabang kini sa atong lawas para kondisyon kanunay ang atong lawas. Dili ta kanang dali ka po yun, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mo bigay ang atong lawas, dili ta dali taptag ubo, sipon hilanat, o niya pagana sab kini sa kaon og tulog. Ilabinas mga na problema panahon sa kagabihon. Ilagay dugay makatulog, ilabinas mga insomniahon sa mga edad-edaran. Mamani usas mga problema tao nila, dugay kaayo makatulog, magkuan ba taon, isa pa, magligid-ligid na lang, di gihapong katulog. O napit na sa kadlaon taon makatulog, pagmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule, para nindot ang iniho ang pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang iniyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inihuang ulo, kondisyon ang inihong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule, ha? Ito, maayong hapon! Ako di ay tito si Gina Samson. Sa isinta akong edad, taga Tungaw, Butuan City. Oy! Maayong pagpaminaw sa tanan taga Butuan. Oh, diha sa may Tungaw. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 noong Lading Envenet Radio Butuan City. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay edad na siya, kay gikan sa gianak, hangtod man na siya tito sa matiguang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Julia Alfonso de Aine. 56 akong edad, Purok 5, Galagala, San Vicente, Panabo City. Ang akong tubag, anak tito, kay anak nga nilayas o giapas sa inahan unya iyang naapsan, maunga iyag yung gipaglaban. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba? Dili ra gihapon insakto, tito, maayong hapon, tubag na ko anak kay anino. Managi hapon nga tubag, ha? Basta kining anino mga palangga, biyain na ninyo ni. Tito si Estela Rido de ini. Kagarawan lala, Lanao del Norte, 49 akong edad.

0: karon tubag anak tito kay nagbantay na og bata nga nagtuon og lakaw kay sige lang og kadasmag og masakitan unya mudagandagan man pud tito aw mao bitaw no kini nagbantay tag bata ba Mr. Computer sakto ba ang iyan tubag tito tubag ko sa imong tigmo ako di ay si Rupino Navarro sa 61 ang akong edad Turok size, Tusik, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang akong tubag kay tao nga naglabay na siya dito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Linlin, daini, Linlin. Sa ko'y apelyedo ni mo Linlin, makose, magyutiga kadugayan, Linlin ha? Hapon na lang yun yung mga walay kinibitang walay apelyedo o sahay mga palangka doon ay apelyedo wala po'y pangalan doon ay pangalan o apelyedo wala po'y address kinaklan yun kompleto mga palangka ayaw yung tao ninyo nagkalimte na kung mutubag mo mateks man o matawag kinaklan kompleto doon ay kompletong pangalan edad address unya ang inyong mga tubag ha paminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom panigbalik na kung mga palangka ato ang tagaag pagtagad ng mga tawag balhin na sabda sa mga tawag. Para po tao, dili ni sila mangluod ha sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusaan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyong alikon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagdako o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Kajal Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
3: Agay, ikasakit, ay, agay, kasakit.
4: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma. Kasakit, paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Hoy besh, murag nindot lagi imong panit.
7: Tungod ni sa Clenjol Papaya Soul, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clenjol Brightening Lotion. Musamot og kahamis og kaputi ang imong pamanit.
6: Hala mao ba besh, epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
7: Sulay besh, kay basin og diha naka makakita sa imong forever.
8: Clenjol Papaya Soul, Clenjol Brightening Lotion. Epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
9: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton kay kung madaot kini daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac eye drops ang Vescomac eye drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer air conditioning mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
10: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
11: Tito Val, pag-iloki ko ba?
12: Oh!
0: 10:33 na gyud sa tagda sa hapon. Dere na gihapon sa atong pagpanaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong dito, Val! Ato ning tagaag pagtagad ding mga tawag, mga palangga, ha? Kaniha, diri man tas mga mensahe karon ato anasab nga balikan ning mga mutawag. Para yung taon nga makaingon mo nga gipangga mo na ako tanan, ha? Kaya usahay man gud, makaingon mo nga ang akong pinangga, kinilang mga nag-text, kinilang mga mutawag. Pero ang tinood anak, kamugid tanan akong pinangga, ha? Laing tawag ato tagapagtagad. Hello, maayo nga hapon!
12: Hello?
0: Hello?
12: Ako si Amy Adila.
0: Hmm.
12: Kung wala po, dapo kinabuhan ako dito.
0: Hmm.
12: Ako ito pag o pag-sekretisyo.
0: Mm-hmm. Ang imong tubag, ma'am, kay daghan nagkaayo ang nintubag, ana, ha? At dili regihapo na siya mao. Basta sa ako nagikaingon mga palangga, paningkamuti ninyo nga kanang ang inyuhang mga tubag dili na mahimong magbalik-balik. Kay kung nasayop na lang gani ang unang ning tubag, ana, mosamot yun og kasayop og inyuha pag yung balik-balikon. Biyay na ninyo itong mga tubag, mga palangga, nga daghan na kayong gabalik-balik og tubag, ha? Hello, maayong hapon!
12: Maayong hapon, dito.
0: Mm.
12: Ako si Brindo Paso,
0: sa mga... Mm-hmm. Pasensya na yung kayo, mga palangga, medyo putol-putol yun. Siguro, basin po og gaulan sa ilahang lugar. Ito mag-ulan-ulan, mga palangga, medyo muhinay sa batong signal. Huwag yung palungon, basta magputol-putol na para yun nga. Kanabitang ang inyo mga tubag, dili mahimong sayang, ha? Hello, maayo nga hapon!
13: May hapon dito, Bart!
0: Mm.
13: Ako si Los Mi...
0: Hala? Dito rin yung taman, mga palangga, pwede daw tang klaruhan sa Pilmero. Diretas mga mensahe. Ito, maayong hapon, si Arsolo Punay de Aine. Sa isintay-say sa kong edad, Purok Uno, Magkiyangkang, Bayugan City. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga buta. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Michelle Zamora de Aine. Taga Mate Capitol, Digo City. 39 ang akong edad, akong tubag dito kay Unconditional Love na siya. Manani siya nga tubag, dili gihapon ni Mao. Dito si Elsa Sistoso de Aine. Taga Bagong Anunang Bonifacio, Misamis Occidental, 52 ang akong edad. Ang akong tubag kay Utang. Ang tubag nga utang, daghana kay ning tubag, ani, dili gihapon ni Mao. Dito, maayong hapon, si Rosalina Reyes de Aine. Taga Purok 5, Tala, Sulop, Davao del Sur. 58 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay Balay na siya tito nga naguba sa bagyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Alin Bodjongan de Aine. 34 ang akong edad, taga Purok 2, Barangay San Antonio, Tangub City. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay Kapakiasan, Kadaugan o Kalampusan na siya tito sa Matagtawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, dere sa among lugar, perte na pong ulana. Oso nasab kaayo ang panuhot ani tito kay Bugnaw kaing palibot. Hoy, ayong bugkumpiyan sa mga palangga, ha? Ilabi na yung taon sa itong panahon karon nga kanunay na yung taon ta mag-ulan-ulan. Gamit mo sa atong haplas nga humot, makawagtang sa panuhot. Kaling atong nong lading essential oil, mga palangga, ilabi na sa mga panuhotunon, sa mga buntis, kunburos, hilig magpamasad, magpahilot, kanto mga adunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma, dunay katul-katul sa panit, dunay mga samad. Nong lading essential oil, mao'y gamitan ninyo sa paghaplas. Pagka ninduta raba sa pamati, mga palangga, maghaplas na ani kay halang bugnaw, manggod ni siya. Manot sohot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili buta maulaw manghaplas sa daghang tao. Ha? Sa publikong lugar kay dili ni siya baho ng haplas. Haplas nga humot, magkawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Ay, Kan man usab gamit mo sa iyang partner ha ang Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Para sa bnis mga kabuhi-unon ilabi na taon sa mga babay. Kato mga nakaagi nagpanganak, kato mga edad-edara na bikil gamay kabuhi-un dayon. Kato magbiyahe nga kanang malipong, maglabad ang ulo. Ihid-hid lang gamay diha sa inihang kuto-kuto sa inihang mga ilong. Sigurado gyud ko nga wag tang inihang kabuhi ma-relax ang inyong pamati. Alas 3:39 na gyud sa tagna sa hapon. Ito si Rita Manliques dayne. Taga Panaon, Misamis Occidental. 62 ang akong edad, ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga kawatan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rene Elpeno de Aine. 59 akong edad, nagpuyo sa may Purok 7, Langag, Esperanza, Agosan del Sur. Ang akong tubag anak tito kay tao nga nangutang, kay ibayad sa utang, mangita mangyod siyag pamaagi, hangtod nga makabayad sa iyang utang. Kaya nga tubag, mga palangga, daghan na kay ning tubag ni Dili, gihapon ni Maoha. Sa ako nagikaingon, mga palangga, kung nagplano mo nga ang inyong itubag diha bahin sa utang, ayaw na lang yun na ipadayon, kidili ginamao. Amunay, gabalik-balik yung mga tubag, utang, anino, gugma, mao kini gabalik-balik na yun nga tubag, ha? Ito si Gaudencio Rayon de Aine. Taga New Malitbog, akong tubag, anang imong tigmo kay Damgo na siya. Kumanani nga tubag, dili gihapon ni Mao. Ito si Melkani Bodjungan de Aine, 45 akong edad, nagpuyo sa may Purok 7. Durugan, Valencia City, Bukidnon, akong tubag, anak tito. Tao na siya tito nga nag-ML. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ricardo Sison de Aine, 59 akong edad, taga Ulaycon, Moncayo, Davao de Oro. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay nagtanim ako ng isang punong kahoy. Delikado ni nga tubag mga palangga kay medyo Tagalog naman eh. Atiaw mo na mga palangga ngayon tubag, nagtanim ako ng isang punong kahoy. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jaime Samontina de Aine. 62 ang akong edad, taga Panataw, Claver, Surigao del Norte. Tubag ko sa imong tigmo tito kay manok na siya nga sunoy. Unya gitauran ug buyang, unya gipasabong, unya nasakitan. Siguro ang uban nga termino aning buyang, sa uban ani kay bulang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Saturnino Luzon Junior de Aine. 28 akong edad, nagpuyo sa may Purok 6, Dina, Sinakaban, Misamis Occidental. Ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nahigugma. Kumanagi hapon ni nga tubag, diligi hapon ni Mao. Tito, naminaw ko sa imong programa samtang gaandam og payong. Kay akong isugat sa akong anak kay ula na pod. Pinako gaandam og payong kay isugat sa iyang bana bang iyang puspusan ang bana. Iya po taon sa bana. Sa mga ginikanan, maayong hapon ha, ilabi na og kinibitang gaulan-ulan taon sa inihang mga lugar. Ano na mo yung mga anak kagagmay, sugat-sugaton, magyunan ninyo, dalag payong, uban, kapute. O, sa mga ginikanan, ilabi na gantong mga adunay mga anak, nag-edad og 1 to 12 years old ha. Patumaran ninyo sa atong Gromit Multivitamin Syrup for Kids. E kining Gromit mga palangga, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo. Pataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, unya pangpabright. Kanang bitawng dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon ug tulog. Dili na ta sigig pamugos atong mga anak nga mukaon tungod kay sila nag-ang kanabitang mismo mangayog pagkaon. Sayo na sa matulog panahon sa kagabihon, dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nakagromate ang inyong mga kabataan. Dito si Hipolito Vitalas de Aine. 65 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok Jazz, Manuto, Quezon, Bukidnon. Ang akong tubag anak tito kay si Kristo na siya tito nga gilansang sa cross. Panani nga tubag ha. ito, maayong hapon si Mark Manlanot de ini. Taga Purok dahil Barangay Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur. 33 ang akong edad, ang akong tubag ana tito kay Balaod na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Edie Ampong. 64 anyos, nagpuyo sa may Purok 3, Katugasan, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Ang akong tubag tito kay Maukine. Hangtod akong maangkon ang kaayuhan o kalampusan sa tanan nga akong gihambin nga mga kasakitan pinaagi sa paggamit sa kusgan o kahibulungan nga mga tambal. Medyo taas-taas yun iyahang kining tubag mga palangga. Iaw mo nang maingon siya nga ang akong tubag tito Maukine. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, gihapon mao. Alas 3:44 na gyud sa dagda sa hapon. Sa mga pinalangga na kusuking tigpaminaw, gato mga wala pa nagmintayin sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule ha. Ayaw na mo paglangay mga palangga, pagdugay, pagmintay na mo sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas mga palangga. Lahi regyod basta naka Power 10 Probiotic Capsule ta. Lig-on ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 ha. Atong sang paminawon si Doc L. Kabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
14: Maayo nga pagpabinaw na usab kanatong tanan mga ka-Power 10. Welcome na usab sa tuag at tulumanon. Ang hiya sa pag-ugman sa maayo nga paglawas. Siyempre kauban kanunay kaninyo sa kahanginan. Dr. L. Palma na usab. Ano sa niya na itong panag-usahan ang mga pipila ka panaghisgot sa mga kaayuhan o sa pagsukol sa mga balatian. Kaayuhan sa Power 10 Probiotic Capsule. Kung saon niyang matabangan ang atuang lawas. Mas maayom guna mga Power 10 nga muinom ta sa atuang kasaligan nga kapsula. O kapalupod ta sa mga benepisyo ni ini. Ano sa niya na madungagan ang atuang kapositibo nga nakinahanglan yun itag kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Ang Power 10 Probiotic Capsule, aduna siya yung mga baga kaayong nga mga nutrients. That is why i-consider siya mga Power 10 nga superfoods. Kay dunay mga suplemento mga Power 10 nga naan sa Power 10 Probiotic Capsule nga dili na tumabantayan pero grabe na di ay ang kahatag o benepisyo sa ato ang alawansa. Ang Power 10 Probiotic Capsule, aduna siya green barley, moringa o spirulina. Kini mga Power 10 ganing gitawag na green superfoods. Gitawag siya green superfoods. Kay ang color mga Power 10 sa powdered ani, green man siya. Uniya, ginapulbos niya si mga Power 10 diha sa ato ang kapsula. Nahimo siya nga health supplement. Kini mga Power 10 dato kaayo siya, abunda siya sa antioxidant, sa vitamins, sa minerals o sa matag-usa nga sagol nga naa sa tuang Power 10 Probiotic Capsule. Adunay espesipikong bintaha para sa atuang lawas. Once manggod nga ang lawas, dili na siya makadawat sa mga suplemento nga kinahanglan nga iyang magamit. Kinahanglan yun ito mga Power 10 kaya kada adlaw na agyod na kinahanglan yun ang atuang lawas. Kinatibukan ha? Interconnected manggod nga atuang organs mga Power 10. Once nga makulangan na to, sa mga suplemento nga mao'y gamiton sa itong lawas is either pagpalig-on bakaha, pagprotekta, antioxidant o anti-inflammatory properties o dili bakaha nga tagaan yun o pagpalig-on ang atuang kusog. Ang Power 10 Probiotic Capsule muhatag ni ana. Kay kung kulang na sa tuang matag-adlaw, magkaanampun o kaluya ang atuang lawas. Muna, usa sa mga hinungdan, nganong daghan kaayo ang mga tao nga nag-anto sa mga balatian, nagsugod na sa ginagmay nga wala mahatag nga sustansya nga dapat unta tagaan nato sa matag-adlaw. Pero tungod lagi mga Power 10 kay ang ato ang gipangkaon dili gyud makaplagan sa matag-adlaw diha ang kompletong bitamina ug mga minerales. Unya kulang jud ang ato ang nga gikaon. Mao na nga muwik atong lawas mo na nga dunag yun tay Power 10 Probiotic Capsule nga angayan nimo nga gamiton sa matag-adlaw. Ang Green Parley mga Power 10 nga naa sa tuang nga kapsula, usa kini kadahon no, ug tanom mga Power 10 nga giani siya samtang bata pa siya kanang maupay pagpangudlot niya mga Power 10, maupay pagtubo. Giani mga Power 10 unya gipino siya gibutang sa tuang nga kapsula. Kini mga Power 10 taas kay level sa antioxidant alon sa niana ang atuang nga cells dili daling matigulang, dili dali nga maabnormal, dili daling mamatay mga Power 10 na kinahanglan og antioxidant. Makuha na mga Power 10 sa chlorophyll, sa fiber mga Power 10 nga naa diha sa tuang nga kasaligan nga kapsula kay dunay si green barley puno sa antioxidant kay makatabang kini mga Power 10 sa gitawag nga stress diha sa tuang nga lawas. Og kung mapasagdan magka-Power 10 ang stress, hinungdan na sa chronic disease sama sa cancer o heart disease. Unya, musuporta po ni sa tuang immune system. Tungod sa chlorophyll magka-Power 10 og uban pang mga nutrients kay makatabang kini sa pagpalig-on sa tuang immune system. Gawas pa ang Power 10 Probiotic Capsule. Nga dunay green barley makapauswag sa digestion kay taas og fiber ang atuang kapsula, makatabang siya sa regular nga paghilis og pagbawas baga Power 10 sa kahimsog sa atong digestive system. Unya, posible pud nga matabangan kaayo ang atuang lawas, especially kung dunay mga cancer maga Power 10. Kay sumala sa pagtuon ang green barley, ang extract niya na unya ang mga powder ni ana nga naan sa tuang nga kapsula, makatabang kaayo sa pagwagtang sa mga colon cancer cells. Unya, ang moringa po mga Power 10, grabe nakataas og nutrients density. No, ganang gitawag nga moringa or malunggay. Naan sa tuang kapsula po puno na sa mga importanteng vitamina og mga minerales. Nga daghan kaayog iron, unya daghan protina mga Power 10. Unya, makahatag po na siyang sustansya sa tuang mata og sa tuang nga panit kay maayo kaayo sa vitamin A. Unya, importante po na siya mga ka-Power 10 alang sa tuang mata, unya kahimsog sa tuang panit. Dugay tang matigulang, kung doon natin Power 10 Probiotic Capsule nga doon na siya green powder nga malunggay, unya green barley usap. Kung doon natin mga ulcer, sakit sa atay mga ka-Power 10, paghubag sa atay, maayo kaayo ang moringa mga ka-Power 10 kung malunggay nga naan sa tuang kapsula. Doon na po yung mga Power 10, makapausuwag po sa tuang vitamins and minerals tungod sa spirulina mga ka-Power 10 nga doon ay vitamin B, doon ay minerals nga taas og iron og manganese. Mo'y hinungdan magka-Power 10 nga nakinahangleng yung tag-Power 10 Probiotic Capsule kay sagad yun sa pag-inom nila ani natabangan sila, tingala sila na balik ang ilang kusog. Nga naman magka-Power 10 kaya nga tuang lawas usahay dili na tungod sa mga balatian. Tungod lang na magka-Power 10 nga kulang ang tuang lawas sa taas nga panahon nga ato ang dinaluan ang atuang lawas og mga vitamins and minerals nga dapat unta dugay na natong gisugdan sa pagpasulod. Pero tungod lagi magka-Power 10 nga dugay kaayo, unya pag-inom na itong Power 10 Probiotic Capsule, di ba mabantayan na ito nga lahi ragyod ang atuang kusog. Nga naman magka-Power 10, tungod kay itong lawas na kinahanglan na eksuporta lang, na kinahanglan siyang nutrients nga baga kaayo nga gipasulod sa tuang lawas nga naapod sa tuang kapsula. O nang gamitan yun kaayo ang atuang kapsula ka ng mga nagklasiklasi nga mga balatian. Matabangan kaayo sa Power 10 Probiotic Capsule. Unya mapalig-on og balik ang atuang lawas. Actually, ang atuang lawas mga Power 10, doon na siya'y abilidad nga mo-repair, mo-ayo mga Power 10, unya mo-renew sa mga cellula, mo-renew sa tuang mga organs, unya mo-hinlo po mga Power 10 sa tuang lawas na kinahanglan lang yun og suplemento nga kasaligan nga imo lang yun nga imnon. Ang Power 10 Probiotic Capsule, masaligan ni mo ni Ana. Wala kita igong oras pa alang sa pagpadayo sa unahana. Dr. Alpal, mabagaingon ka ninyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan. Atong nga bigat binagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
15: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
16: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.52 na gyud sa tagda sa hapon, Power 10 Probiotic Capsule ang atong maintenon matag-adlaw, ha? 30 minuto sa dili pa tambukaon og siyempre dili na to kalimtan ang atong pinagkalamig nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito maayo nga hapon, tubag ko sa imong tigmo, ako di ay si Rogelio Bertudes, size 22 sa nga akong edad, taga Purok size, Tambakan, Iligan City, Lanao del Norte. Akong tubag anat ito kay manok na siya nga sunoy nga nakadaog tito sa sabong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ramer Hunungan di ini. 43 ang akong edad, taga San Roque, Sumilaw, Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay pagpanaw na siya tito sa minahal sa kinabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jason Kagunan di ini. 43 ang akong edad, nagpuyo sa may Sabod, Lorito, Agusan del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay orasan siya. Kumanan nga tubag ha. Tito si Selva Antepuesto day ni. 59 akong edad, taga Lapu-Labaw, Hagonoy, Davao del Sur. Ang akong tubag anak tito kay bata na siya. Kumanan gihapon nga tubag. Tito si Jocelyn Lucias day ni. 56 akong edad, nagpuyo sumay Osminia, Bayugan, Agusan del Sur. Ang akong tubag anak tito kay fire truck na siya o fireman siya tito nga nagbuhos og tubig sa sunog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Lagi hapoy nagatubag mga palangga sa atong tigmo garong hapuna. Ang atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban onsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisanong mga produkto nga kanunay gyud nagpalayo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probiotic Capsule. Ato pinagkalami nga kape Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Naman usab ang atong Jazzy Vitamin C plus a zinc vitamina para sa mga trabahante 13 anos pataas ang edad. Naman usab vitamina para sa mga kabataan 1 to 12 years old Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ang atong haplas nga humot. Makawagtang sa panuhot noong lading essential oil ang iyang partner noong lading turmeric balm ug ang noong lading relaxing oil. Sabon nga pampagwapog pampagwapa kutis porcelana kutis artista ka. Basta manabon ka kanunay sa clay gel papaya soap ang iyang partner clay gel brightening lotion. Naman usab ang ato pinakahumot nga perfume 24 oras ay mawagta ang kahumot si Carrie Perfume. Og siyempre ang atong best kumakay drops alang sa tinaw og larong pananaw. Wala na ko'y igong oras, mga palangga, para mo padayon ba sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val magingon. Higugmaa ang inyuhang amahan og inahan aron kamo mabulahan og bagkaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
17: Kaping makatabang ba sa kalawasan ang imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatul ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usang katulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Ano na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamia na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
18: Hello mga kakape, maayong adlaw ka ninyong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban. Nanapod kining atong tulumanon nga maghahatag og impormasyon. Kaalam mo kay balo ka nimo aron maluwas ka sa mga balatian. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatudan nga daghan kay benefits sa atong kalawasan. Kani nga atong Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix mga igalang isuon sa kani kamatang sa coffee nga di napamatudan nga taas kini siya sa antioxidant level, makatabang pa kini siya sa atong pagpahimsog, gumikan kay puno kini siya sa mga nutrients, mga vitamins and minerals nga makapaboost sa atong energy. Nindutan kini nga klase nga coffee mga igalang isuon, gumikan kay mo kini siya ang ginapalit ilabi na gid katong mga kaisuon na natong adunay mga problema sa lawas. taas. Susama pa ng ritan sa adunay pag-angkon sa taas ng sugar level. No, katong mga diabetic patients, ha? Mamahimo na kang magkapi karon sa lamian nga coffee. Kaning atong coffee nga napamatud-an nga dili makapataas ato ang sugar. Gumikan kay ang pampatamis nini, gikan man sa stevia. And of course, ang ato ang coffee, napamatud-an nga daghan kini siyag mga ikatanyag nga kaayuhan. Ug aside niya na mga igalang igsoon, dili po ni siya makahatag kanato og pagtaas sa ato ang ginatawag nga acidity sa atong lawas, no? Gumikan kay usahay manggod mga igalang igsoon, labi na katong mga kaisunan nato mahiligon magkape. Nagkakape o kanang mga kape bitaw nga kanang mga mapalit nato lang sa mga tindahan nga diin taas ang content sa creamer. Diin na kaning creamer mga igalang igsoon, mao kani siya ang maghahatag nato og iritasyon sa atong mga tiyan. Tendency niya mga igalang igsoon, no? Murag mag-angkon kita og pag-burp kanunay, pag-angkon og GERD, no? Kaning ginatawag natong gastroesophageal reflux disease or kaning pagbalik sa aslom or kaning asido sa atong mga ginhawaan. Kaling atong tiyan, namang ginaya siya acid, mga igalagisoon. Eh. Muma na siya mutabang ka na to para mahilis ang atong mga ginakaon. Ang problema lang, mga igalagisoon, usahay, sulabihan na kadaghan. Tungod kay ikaw lagi, mahiligon ka sa coffee, no? Ang tendency na ba na yan mo, ato na yun, huwag ka ng mga tindahan mo, palit, huwag antacid. Or ka ng mga ginatawag na itong mga tambal nga makapahilis o makatangtang sa asido sa tiyan. Pero actually, mga igalagisoon, ang kapalit po niya na pagpanglisod po sa pagkalibang. Muna siya kapalit ka kanunay mga higalagisun. Muna kung ikaw, ganahan ka nga doon na kay insakto lang nga coffee nga dili makadaot si Muntia, dili makapahyper acidity, dili makapalpitate, dili makapaangkon og nervyos, dili makapaangkon og kanang paglisod sa pagkatulog. Mag-usab. Ato na pa'y mas maayo nga digestion. Kaning atong coffee ang nindutan kaayo ni mong batasan ng pag-inom. Ang Clay Joe Coffee Mix. Ang Clay Joe Coffee Mix, mga igalang isuon sa kanamatang sa coffee or kape nga napamatudan nga maayo kaayo ang pagtabang nini sa atong kalawasan and of course, paghatag o kaayuhan. Munang ko ikaw igalang isuon, ato na manggali kay mga problema padiha si mong lawas, no? Asama sa kong kaingon, bisang pag-unsa nga chronic diseases na. Kanunaya lang na pag-inom ang atong coffee, ha? Ang Clay Joe Coffee Mix, kay mo kanin siya ang klase sa kape nga napamatudan nga maayo kaayo ang pagtabang sa atong kalawasan. Ang Clay Joe Coffee Mix, mga igalang isuon, mapalit na ka na karoon sa mga butika. Pangitaan lamang ang kaping adunay pagtabang ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Muna siyang makatabang kanimo sa pag-angko ni mas maayo ni mong kahimsog. Clay Joe Coffee Mix, mga igalang isuon, adunay 20 ka mga sangkap, mga herbal, mga vitamins, minerals, and mga nutrients. Apil panini, mga fruits and vegetables nga napamatudan nga nindutan kaayo na itong kanunayon sa pag-inom. Balag buntag udto o gabi, way problema, kay way overdose, way side effects. Ang tuyog tumong pagtabang lamang sa mas maayo na itong kalawasan.
19: Mawagad to ang atong programa, Kahimsog Kadahigo. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
20: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
21: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: Oras, alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Wala nga mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Ako na mga kaigsoonan, welcome sa itong pagpanakuban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, mga impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyo sa katawhan. Pangalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras na puno diskusyon o katinawan. Uban sa itong kauban sa technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Og sa Sibyahanan sa 96.1, Infinite Radio 90.9, Light FM, Panabo City. Kita mapasigarbuhon mga egzonan ng miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon, o sa kinika mahinungdanon jud kaayo mga kaigsoonan pahibalo. Kini nga programa ang Public Opinion and Point of View. Gihimo ni aron nga maghatag kaninyog impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion nga malitok din ni mga kaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot ang management ni ining maong sibihanan sa bisan pag unsang baruganan, mga kaigsoonan. Kami nagdasig lamang sa tanan sa magpabilin na kita sa critical og mabinantayon lang sa mga pagproseso sa maong impormasyon. Unang mayong hapon. Mayong hapon na tibuok nasod, tibuok Davao del Norte, tibuok Mindanao. Diin man nga probinsya, munisipalidad, mga syudad. Mayong hapon. Og diri pod sa atoang lugar, mayong hapon nagilangkuban sa 40 ka barangay ug uban pa mga barangay nga sakop sa maong probinsya ug diin pang probinsya mayong hapon. Og labi na pod ang tibuok pod nga mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante ug mga estudyante mayong hapon yung tanan. Labi na nga tuwa karon nga nagkanunay gyud nagsubaybay sa itong programa ug uban pang programa sa maong sibihanan mayon yung hapon. Og gina makaigsoonan ang kamatuoran dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko kundi sa kahimtang gina sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og ni ana ang atong programa, Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Mauna nga maayong hapon. Mayong hapon Pilipinas. Kini ang inyong programa sa ato nang gikasulti na Public Opinion and Point of View. Karong adlaw, Hulyo 21. Kini nga tuig 2026 magkaigsoonan, ato kining ablihan ang mga linya, ato kining bungkagon ang mga nakunang mga isyu nga mitay og gyud sa nasod. Labi na kagapong adlaw, Hulyo 20. Mauna mga kapamilya, mga kasukong tigpaminaw, mga kaigsoonan, samtang ang mga nakaroon sa gahom, busy kayo sa pag-inspeksyon karon sa gikaingon ginato nga bank account sa itong gikasgutan kagahapon, ang ikaduhang impeachment trial, gani ikawalong adlaw na karon, Ikaduwang trial sa impeachment sa maong Senado. Nag-inspeksyon na karon mga kaingsunan ang bank account sa kanang usa-usa tungod lagi sa giingon natong impeachment trial batok kang VP Sara Duterte. O gasamtang napapoy mga opisyal pod namatod pa nga dunay nagani unta roy kuan plano gani na hold ang mismo nga departure order apan na misulay pagyud pag yes. Pero wala kaugpo mga kaisona nang usas mga opisyal ang adunay untay hold departure ang ordinaryong Pilipino natuwa karon busy gapon mga kaisona unya ato po ning panglantahon karon ang atuwa karon dagan sa panahon labi na kagahapon badlawa sa hapon mga kaisona grabe ulano o gagani paggagikan ako sa balay ulan gihapon mga kaisona gagi apong ulan. O niya karon ato ka rin tanahon karon ang ato sang unahon karon pagtanaw kining ato karong lakad sa panahon. Kini ang official biya nga National Weather Forecast gikan kina sa pag-asa magkaigsunan karong adlawa Hulyo 21 ang pangunahing pahibalo karon sa low pressure area update. Ang low pressure area karon magkaigsunan aduna kini gibantayan na karon na LPE sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang tansa nga mahibo kining bagyo ya doon ay medium chance nga kini mulambo o gamahimo ning usa ka tropical depression sunod 24 oras posible kining musulod sa par karon karong hapon o di ugma sa buntag makaisunan. Og tawgon kini nga bagyong Quiapo. Mao na karon maigsunan ha ang sunod nga 24 oras posible kini nga musulod sa Philippine Area Responsibility karong hapon. Hapon naman ron. O either ugma sa buntag. Nga tawgon kini nga bagyong Quiapo mga kaigsunan og hingpit na nga mahimo kining bagyo sulod sa nasod da Pilipinas. O gani, daghan kayo ang mga lugar nga maipiktuhan ani, ha? At wala ng panubayon kung unsa man ang mahitabo ng mga uban pang mga kanabang naipiktuhan karon sa mahitabo nga musulod ang bagyo kaigsoonan. O gamok gani ang extended pod. Advance kayo makaigsunan na ito karoon nga anang mapahibalo sa katauhan mahitungod ani karoon nga dagan sa panahon ng weather update nga na-extend ang weather forecast gikan ka na sa pag-asa alang ka na sa mga nakalalae mga probinsya particular na sa tuwa karoon atong lakbitan gamay ang probinsya sa Davao del Norte. Lakbitan na ito gamay kay Zonan tungod kay naamata diri karon na nahimutangan. O sa kauluhan, uban po ni ini. O na ang lakad sa panahon karon si Manaha, karong 21 Hulyo, 21 kutob sa Hulyo 24. O karong adlawa, Hulyo 21 man eh, Hulyo, July 21 man karon adlawa, makasinati kita og scattered thunderstorms. Agabot kini sa hapon, karong hapon yun, hapon naman og gabi. Ang temperatura karon makaisunan parang alang sa inyong kasayuran nga magdula gikan sa 23 degrees Celsius hantod sa 32. Taas ang tsansa kini sa pag-ulan nga moabot kini og 72% ngadto sa 83% sa karong gabi. Mao na nga ulanon gyud karon gyung gabi makaigsoonan ha karong adlawa Hulyo 21. Ugma Hulyo 22 man ugma makaigsoonan Miyerkules. Gilauman pod nga mas kusog gyud ang ulan. O nang advance ng tang mapahibalo sa kanginan na umang adlaw ang Miyerkules. Ilauman magaisunan nga mas kusog nga ulan tungod ka na sa heavy thunderstorms, tungod ka na sa epekto sa southeast monsoon kung habagat nga ang temperatura na karon sa 24 degrees Celsius hantol sa 31. Bona ato karon nga bantayan, mangandam ta magaisunan ug mga adlaw. Kay matod pa, gilauman nga mas kusog nga ulan tungod ka na sa heavy thunderstorm. Og sa Huwebes, apit sa 23 magaisunan, magpabilin gyapon nga nagbadag-umon gyapon og dako ang tsansa sa heavy thunderstorms sa tibuok yod adlaw. Medyo mabugnaon ni karong 23 og ang 24 magaisunan magsugod pod sa kinahanglan nga bugnaw pod nga mga panahon. Dapat na tig-init unta kay hapit ng buong Nobyembre, tig-init man na. Pero karoon sa una, nakitaan yun, na doon nag-ihapoy light rain o patak-patak na ulan sa hapon, ang temperatura musakag yapong pagbalik sa 31 degrees Celsius. So muna, magkaisunan ang mga latest na development karoon sa weather update na para po nga maghibaw ta noong karoon nga hapon, gabi, grabe ulan. Kaya hapon gani, oh, alas 5 na, ulan na. Mauna nga na ito ng sinati ug mga adlawa gawas karong hapon o gabi magkaigsuunan. O sa pikas nga bahin, ato na puning panubayon ng ato karong gikaingon kagahapon unsa may mga resulta karon sa nahitabong impeachment trial kagahapong adlawa, Hulyo 20. 21 naman karon. Katawanan po gaman kay Sunan kan samtang naa sila karon sa Senado, nag-away ng puro mga senador. Matod pa ni Tulpo, dili pwedeng diri iyagyag inyo ang mga kuan kay special gini para sa impeachment trial. Sige na, nga ato ng panubayot ug mga isunan, nagadi, wa po sila magsinumbagay. Pwede mga sikuan Tulpo, open mangod po si Senator Padilla, laban po sa Alan Peter Cayetano. Nilaging iskutan nila personal magkaisunan, bangi karon sa maong resolusyon. O nato ka ng panubayot ug mga adlaw magkaisunan. Ang labing na ko kayon nga isyo karon sa national level, political, kagahapong adlaw, Hulyo 20 magkaisunan. Okay na ang pag-aprobar karon sa Senate Impeachment Court sa Supayna alang kana sa bank ug tax record ni VP Sara Duterte sa ikapito nga adlaw sa iyang impeachment trial kagahapon. Ikawalo naman karon. Ato na po ni panubayon ugma ang ikawalo na po nga impeachment trial. Apil naman itong karon lali sa mga senador. May ganun pa po sila magsinumbagay dito. Atol pagyod sa kananaang hearing sa impeachment. Walang na nga kagahapon ato kining tukion. Ato kining panubayon ang nahitabo kagahapon sa ikapitong adlaw sa iyang impeachment trial. Ini ang mga nakuna karong detalye magkaisunan ato kining panubayon sa nahitabong political sa nasudnong issue kagahapon. Una, kining gitawan natong impeachment trial ni VP Sara Duterte sa ikapitong adlaw. Ang supina sa bank o tax record magkaisunan giaprobahan sa Senado isip sa kinik impeachment court ang petition sa prosecution na ipagawas ang mga bank accounts. Dokumento gikan kana sa Anti-Money Laundering Council na gitawag ka ng EMLC o tax record sa Vice Presidente o sa iyang bana. Gitawag kini ni House Prosecutor Chiel Diokno na usakin ni kadaku kunong kadaugan alang sa kamatuoran. Walagi na, nga wag kita masipyat kagahapon, basta magawas kining niya, maragambak-ambak na po ang prosecution panel. Ambot lang. Mauna karon ang tubag karon sa depensa, ang legal counsel karon ni VP Sara Duterte, batot pa sa kampo nila, ni VP Sara, pinagi kanina attorney Michael Pua, Gipaabot na nila karon mga kaisunan nga desisyon o wala nila kini giisip nga dakong babag sa ila kunong dipinsa. Bisa kunong nablihan, di basta-basta po, bisa pagyablihan pag sa prosecution, mas delikado. Kaya wala man niya ang advice karon, wala may pirma karon sa maong kananaang sa iyang karon nga kiingon nato nga BC Sara Duterte. O na karon ang tinsyon karon Senador Magkaisunan nagkainitay na sa discussion karon ni Senator Judge Erwin Tolpo sa kaingon kaganina o Senator Judge Alan Peter Cayetano nga gipahinumduman lagi ni Tolpo ang iya ko ng mga kauban nga dili ko nung gamiton ang impeachment trial alang ko na sa personal nga mga isyo o panagbangi. O na karon dito na ulaw-ulaw kayo kay nag-away dito sa Lord sa Senado samtang nga doon ay pahitabo ang impeachment trial. O lagi na mag-exonan ay kaduha isyo karon sa corruption o ang investigasyon labi na karon ang ghost flood control project. Kaya nagpadayon mismo ang investigasyon sa National Bureau of Investigation sa giingon lagi nga peaking proyekto sa baha sa Tagig. O lagi na karon, nagipasalig karon sa Malacanang nga wala maundang muno ang maukunong pakisusi bisan pa man sa nagpadayon gyapong impeachment trial matod pa. O na, na-whole departure karon batok sa ingon kang Romualdez. Maraw nakamatikod si Romualdez. Mara nakamatikod si Romualdez atong gikaon ang gikauna kaganina ang atong introduction kaganina magkaisuna nga dunay official karon nga buot mo takas sa nasod sa Pilipinas may gani po dyan na hold pero di magyan malikayan usahay ma-mention manggod ang whole departure order batok kang Romualdez eh sumala pa sa office of the ombudsman misulay pagawas ikyas sa nasod si dating Speaker Martin Romualdez. Naliwala ko na si Gianda mga kasong plunder o pandambong bato kaniya. Di mura na o hinahina ni God o ang able makaisunan. Nakaroon, hugot karon nga gipanid-an karon sa nakalalaan mga agency o mga ahinsya karon sa gobyerno, kung asa karon si Romualdez kay mura og maapil kini sa karon sa sangkot sa kaso plunder og flood control project scam. Maligin alagi nga dihan na gyud makita nga di lagi pwede gyud laban-labanan sa administrasyon tungod kay dili man patas matod pa. Ikatulong bahin karon atong tanahon ang diplomasya sa isyu karon sa arbitrasyon sa WIS Philippines makaisunan. 20 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion o ang point of view, human lamang niining pipila ka mga pahinomdog.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: IKU Gold, ang mas kipakos

Bay sa alas 4 mga kaigsoonan, padayon ta sa to'y kaduhang bahin sa tong atulmanon na public opinion o ang point of view mga kaigsoonan. Ang ato ang kaduhang hugna sa to ang programa. Palagi nga ito ganing nasaysay kaganina regarding aning impeachment trial. Wala kayo ta nakapokus kagahapong adlaw regarding sa maong testigo ni NBI Matibag Magkaigsoonan. At least nga giprepara pa nila karon ang supena may tungod sa bank accounts o ang tax record karon sa ato ang busy kasamtangan o ang iyang bana. Ang maokani ang ila karon nga gitan-aw pag-ayo gisusi pa. Orgina nga dili basta-basta pod kun mahitabo nga wala advice pod sa maong tagtungod ang maong mga dokumento. Og gawas lang kung di advice karon sa Korte Suprema kaigsoonan. Oh nakaron nga ila karon nga gipaisunhan og ang prosecution na panel nag-advance sa mingon nga advance sila nga nag-ingon nga diha na gyud ang tinuod o diha na ang kadaugan. Ambot kung sa'y giingon sa kanang house prosecution kadaugan, sila ba ang mudaog o ang legal counsel ba ni Inday Sara ang mudaog? Ngayon na nga, ugma. Last man ugma karon ha. Karoon na 21 man karon ugma. Last naman po kaysa Huwebes, wala man kaigsoonan. Sunod na po si Mana. Base ugma na, makita na nato ang ubang pang mga lalong nga mga detalye sa impeachment trial sa Senado. Og ambangi lang sa tulog ka senador kay moro og nanghingilin ang isang apiting isuga man si Tolpo pero wate may mo kay ilaha man ang adula atol lang panubayot og mga adlaw mga isunan nganong nga nagbangi sila atol gyud sa maong impeachment trial sa maong korte. Og sa pikas nga bahin ato karong hatagan og pagtagad ang issue national ang level karon sa ekonomikanhong kahimtang sa nasod Pilipina kagahapon. Unsa man karon ang ato karon panginabuyan mga kaigsoonan labi na gahapon adlaw adlawng Lunes. Og karong adlaw adlawng Martes 21. Og ang nahitabo kagapon, doon ay upat ka mga nakunang national nga isyo sa ekonomiya sa nasod sa Pilipinas. Magkaisunan, base ka na sa pinakabangko nga balita, nga report. Ang mismong pagka-alkansi karon sa swerte sa piso og taas nga lana. Kagahapon palang adlaw. Maunang natapos na ang tulo ka-adlaw sa pagsaka karon sa kantidad sa piso ni atong Hulyo 20. Gapong adlaw, magkaisunan. Nga tanagingon na to nga baba ang piso ngadto na sa 61 na kada dolyar nawadan kini og halos 10 centavos tungod lagi sa grabing tension tali sa US ug Iran kaisunan sa Middle East kani nga tension nagdala kini og dako kaong kahadlok sa pagsaka karon sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Din ang Brent crude misaka ngadto sa $90.97 matag barrels. Ikaduha po ang Pulse Asia survey sa giingon tong inflation. Maugya po ang mismong unang kabalaka karon sa publiko. Sumala pa sa migigawas nga survey sa Pulse Asia makaigsoonan ni adto kagahapon adlaw aduna nay 57% sa Pilipinas ang nag-ingon nga ang pagkontrol karon sa pagsaka sa presyo sa mga palitonon inflation ang kinahanglan hatagan kini og dinalian nga prioridad sa gobyerno. Wala gisundan kini sa isyu karon sa korupsyon nga 43% og ang sweldo karon sa mga trabahante na doon lang may 36% makaigsoonan. Sa ikatulong nga bahin, record karon sa katunayan sa financial statement o kanang gitawag financial system sa pikas nga bahin, nagpagawas karon og report ang Bangko Sentral makaigsoonan sa Pilipinas nga nagkanayon
na misaka ngadto sa

record nga 30.64 trilyones ang kinatibuk-ang resources sa financial system sa nasod sa katapusan sa bulan sa Mayo. Ang nagigipangunahan kini sa bangko nga kinitawag nga banking sector karon nga mikabat og 31.29 trilyon na. Ating paita makaigsoonan. Mauna sa ikaapat nga bahin ang pagbawi karon sa EO og ang shell trade talks. Nga nabalita usab sa kagahapon adlaw Hulyo 20 makaigsoonan nga na-install o nabalda ang maong trade talks sa Pilipinas tali kini sa European Union og shell. Shell tungod kana sa isyu kuno sa kabala isyu og kabalaka sa sektor sa giingon natong agrikultura. Kaya matod pa kining isyu nagsumikad lang kini sa lapad nga sitwasyon karon tuiga 2026 din nagipaubos sa gobyerno og IMF ang forecast sa pagtubo karon sa ekonomiya. Ano karon nga dunay 3.5% na o ngatos 4.5% na alang sa tibuok tuig 2026 tungod lagi sa giingon tong crisis sa Emiria o epekto kana sa giingon nato nga geopolitics. O na mag-eksyonan ang ato akaroon na nakitaan sa bahin sa ekonomikanong kahimtang sa Pilipinas. Na medyo karong adlawa, medyo Martes man, maugyapon ang dagan karon sa gasolina krudo. Maugyapon mag-eksyonan. O nga ato lang ini, unsa man ato karon nga public opinion, kininiang nga itong gisgutan karon sa politika o ekonomikanong kahimtang. O gano'y bisan pa luyo pa sa giingon na itong programa sa itong halangdon nga Presidente Bongbong Marcos sa gitawar itong ayuda sa uplift karon nga programa ng yapon-apon sa mga low income na makadawat kini sa kantidad nga 2,000 pesos labi na sa mga purpose. Kaya man sa mga itong mga SS nga members nga ubos ang kita nga doon na lang maya 20,000 pa ubos. Ang bulan pa ubos makatanggap. Sumala pa sa maong dato sa gitawag monitoring system sa 2024. O na karon ang ikabalaka karon sa ekonomikanhong kahimtang sa nasod na ipiktuhan nagkatumakabos nga wa gitawon o di makadawat tungod kana sa system. O ganina nga ginhanglan gina nga tagad gibug atong karon sa mga local unit. Mga atua karon nga LGU local government unit sa ato nga nasod sa Pilipinas kung unsa man karon ang mamahimo kaning alternatibo na mamahimo kaning makapahupay sa mga kabus o timawa karon sa mga area o lugar o kinahanglan pod nga makatagamtam pod kana ang sakto pod nga mga impormasyon nga dili makadawat tungod kay maunay rason. O niya, nindo trabakayo, kaya di na ingon nga maglumbay-lumbay pa dito makaisuna sa mga ingon na itong mga establishmento, diha sa mga lugar, sa barangay, wa sa mandapita, kundi direct na karon sa inyo ang GCash wallet. Mga GCash umayang, uban pa, mga bank transaction makaisunan, o dito isulod. Doon na kay imuhang kintawan itong ATM, dito ipasok. Ang lagi na siyang ipa-register para dito kung unsa man imuha pangaan dito. So, congratulations sa makadawat, ha? Pero dismaya gyapon sa katundi makadawat. Kaya matod pa, active members lang sa SSS. Katun lang nagahatag ang contribution kada bulan. O niya, ubos ang kita, ubos ang contribution. Matod pa, maray ingon na ito nga makadawat na ana. Anya, ang mga kritiko karon sa Pilipinas on sa mga puiligi, hagit ani. Ang issue karon sa level, hagit karon sa katawang Pilipino on sa mga pagkaisonan. Karon diri na tuhatagan karong pagtagad ato karong palawman pagkaisonan ang pangunahing hagit sa katawang Pilipino ngadto gud sa ato ang gobyerno. Karong adlaw Hulyo 21 pagkaisonan tuig 2026.
O man kini ang pagkontrolar sa mga inflation o ang pagsaka karon sa presyo sa mga paliton. O gagingon itong petrolyo o ban ang panawagan alang sa tiunay na mga reforma batok sa corruption o crisis sa gingon na itong enerhiya. O na, nga sumala pa sa labing bag o karong nasudnong survey magkaigsunan, gikan ka na sa Pulse Asia. Nadakobya ang diskontento karon sa publiko sa mga pagdumala karon sa ekonomiya magkaigsunan. Bisan pa man kuno sa pag-reclassify sa gitawag na itong World Bank sa Pilipinas, isip usa ka upper middle income country, matod pa. Ara diri ang naguna karong national nga mga isyu hangit nga giatubang karon sa administrasyong Marcos. Wala gyud nga nindot kayo ang crisis sa presyo sa lana ug inflation ato ni tanahon. Saka karon sa petrolyo karong adlaw ang magisunan. Gipatuman karon sa dako kayong oil price hike. Ang diesel karon adunay 10 pesos og 68 centavos ang kerosene. Plus 11 pesos plus si Tintay City. Walang gasolina karon, adunay 3 pesos og 65. Tungod ka na sa tensyon sa Middle East, matod pa. Mao ka na ron ang mga naguna karon na tubo sa maong petrolyo karong adlaw Martes. O nya karon, dili makatanaw ang gobyerno. Pamasahe karon og ang pagkaon magkaisunan o sa may tanaw. O nagkaroon ang atong hanggit karon sa atoa karong labaw ng kagamhanan. Nanawagan na ang maong transport group o gahantod nga 2 pesos kuno ang uminto sa pasahe nga nagpabugat karon sa ilang adlaw nga gasto kuno sa ilang ordinaryo mga mamumuo uban pa. Oh. Nang hangyo naman kinong increasean ko no ang mismo amot. Wa mo sigug kasakay pag gyud og dress sa lugar, wa pa mo kasakay pag pidik ka pa pod. Pero halang na ang pagtubil gasolina. Maliban atong kwartahan na daan katong dunay budget gyud itubil, pero kato po naglisod pag tubil sa kalitro. Pertig yung lisura gyud mo nang mga drivers, mga pidikabers katong namasada gyud. Nanginhanglan sila og tabang, ako mahimo gani increasean no nya kay di man pwede kay may mga taripa karon. Nga gikanan ang gi-implement karon sa nagkalalaing mga munisipalidad o syudad na dili ba pupwede na siyang musupakon pagkadakpan man. Magbot-buot kada ang increase ka na bisang 50 stabos, maliban lang siguro ang pasayero mingon, imo na lang na. Balok ko, hapit mo gani, kaway ligo. Bako, madyugay ka, samtang nag-drive. Imo na lang na, palit na lang sabon. Hindi maulo ang gobyerno. Dugan pa mga isunan, kining itawan itong corruption sa infrastruktura o paghinay karon sa ekonomiya at tanawon mga isunan. Labi na karon ang isyo karon sa flood control. Ang dako kanong anomalya sa mga flood control projects, nagpahinabo na biya o pagtimhang na biya sa mayon na GDP. Growth target karon sa nasod ngadto sa 3.5% ngadto sa 4.5% na karon nga tuiga. O na nga di, basta-basta magkaigsunan. O gani na karon ang hagit karon sa gobyerno, gihagit sa katauhan si Presidente Marcos Jr. at halang yun na presidente na papanubagon ang mga nalambigit nini o paspasan ang mga implementar sa mga lehitimong mga proyekto. O dili magpakabutabungol o magpakahilom lamang, ay matod pa sa katauhang Pilipino. Kung ikaw magpakahilom, apil ka sa maong kahimtang. Mao na karon ang crisis karon sa enerhiya o ang kakuwang karon sa power and investment. Atong tanahon magkaigsunan. Unsa man po inyo karon mga public opinion o ang point of view magkaigsunan. Unsa man inyo karon mga panglantaw. Labi na karon ang power outage na karon nga padayon ang crisis sa kuryente o ang enerhiya nga nagdala karon og kalisod sa mga negosyo sa Panimalay. Napugos ang kabus. Kabus na kahimtang, pamilyang kabus, pagbayad si kuryente, bisan unsa kamahal. Pero saan taman? Kung dili pod bayaran, putlan man. Abi, hala. Karon,
mao na karon ang hagit karon sa atoa karong labaw ang kagamhanan kung mahimo lang gini niya hatagan ng moral action. Tungod lagi sa kawalay kasiguruhan sa mga kuryente o isyu karon sa governance. Nagpabiling kini nga baha labi na ang pagsurod karon sa bot lang ka ano mahintabo man ni. Kada ba ang giingon nato sa ang uban gani nga mga negosyante. Dili na lang mo invest sa Pilipinas kay gubot man pero ang ato ang labaw nga presidente gikuan man gyud kanang gi-encourage ang mga foreign investors nga moarig yung Pilipinas kay aron makanegosyo sila. Kaya karon ang mga kato mga negosyante sa laing nasod pag diha nga makatukod na diri sa tuwa sa Pilipinas, diha na makakwarta ang atong gobyerno kay mubayad magbuhis. Karon dugang-dugang na lang po nang naa makaigsoonan kuni makatrabaho po ang mga Pilipino sa maong mga investors nga gitukod. 20 minuto na kalabay, 40 minuto na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view human lamang niini.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
2: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
2: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-iCare Gold. Ang gipakusog nga iCare Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. iCare Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga iCare Capsule. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
1: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. iCare Drops, masaligan. iCare Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredient sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Okay, 46 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon sa atoang gamay na lang yung minutos sa atoang tulumanon o programang public opinion and point of view mga kaigsoonan. Ganinang ato lang i-summarize tanan ang nahitabo karong adlaw Martes, pizza 21 ng bulan sa Hulyo. Ing tuig 2026. Gani ang ato karon nga subject o nga ato mga segment karong adlaw. Regarding kana sa ato karon nga nahimutangan nga ikapito nang adlaw sa impeachment trial sa Senado, mahitungod kini ato karon kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Panahon og ato ang ekonomikanhong kahimtang sa nasod sa Pilipinas nga unta hatagan kini gibugaton sa ato ang pangulo ang kalisod nga matanawan na dili lang ang katulang mga kwalipikado ang makadawat, kundi tanan unta kwalipikado kung mahitabo man. Aron ang dughan sa mga kasing-kasing sa mga katauhan na maayo unta og modako ang rating sa atong halangdon na presidente. Gani sa atong ipapanubay kagapong adlaw, doon lang may 34% lang ang mismong rating sa atong nakasamtang na presidente. Ito nga ito ang vice presidente, bisang gikusukuso karon sa impeachment trial. Nakakuha niya po sa 57% ang rating niya sa iyang performance niya itong nasod Pilipinas. Og matod palagi nga dili na magina mo taas gyud ang rating sa tong halangdon nga presidente kung na dili matanawan karon ang mulo og kahimtang sa nasod nga nagyapon ang nakilaid gyapon sa kalisod ang inflation, ang mga palalitom na kaigsoonan, bisan kita mismo, bisan tuon na kita nagahingon nato nga nagapasibaw sa kahanginan, ubos gyapon ninyo higala na doon na gyapon yung gibati gyapon nga kalisod bisa pagkinsaman ng tao sa Pilipinas kung dili matanawan sa atong mahal nga Pangulo. Balik na atong tanahon good ang katapusan nato nga pagpanubay kining coming niya karon nga sona. Ang sona niya karon State of the Nation Address 2026 mga kaigsoonan. Aga padako kay pagpangandam karon sa tong halangdon na presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Yano lang nga sona, dili pareha atong sona ikaupat. Ang medyo bungga kamara og matod pa milyon pud atong gasto ato. Nga mura og duna na ikwan iniktamak nimo pumgyod unsa ba? Karon yano na lang ang sona karong Hulyo 27 coming. Ay ikalimang State of the Nation Address sa atong presidente. Kaigsoonan, hagit kini si katawan, nahaybaw naman yun ang katawan karon nga doon na namay umaabot ng kalimang sona, o gani na dismaya gyapon ang atong katawang Pilipino ni atong upat kasuna mga kaigsoonan nga doon na yung mga plano, doon na yung mga plano sa atong halang doon na presidente nga natuman na apoy daghan ang wagin natuman ni atong ikaupat kasuna. O gani karon gipokus gyapon sa dughan o kasing-kasing sa tawang Pilipino, ang 20 pesos nga bugas diin asa makita. E maton pa sa itong mga lungsurano na diin-diin na lang, nakapandol-pandol, wag yan nakita na doon ay 20 ang kilo sa bugas karon. Ang bot na asang outlet karon makita, pananglitan. Niya ambot og sa. Ang karon ang hagit karon sa tuwa karon pangulo sa ingay kalima nga zona karon. Tanahon karon tungod lagi sa crisis. Nga gipakunhura na ang budget karon sa maong okasyon kay medyo mura og para di halata kayo ba nga medyo para di halata ba nga way kwarta kuno. Mao na ang zona karon niya medyo yano na lang, simple na lang. Ang mismong zona niya, ipasabot karon sa katawhan, tubagon sa presidente ang konkretong solusyon sa kawad-on, contract qualification. Kanang itawag og taas nga presyo lagi sa palaliton, imbis nga lunsay kuno nga saad lamang, matod pa basig Ginoo di na pud matuman ang human sa ikalimang zona. Aw na karon ang mga protesta o mga mobilisasyon karon giandam pod alang sa zona 2026. Pero bukat kay kay zona kay ato karon mga tao ang mga pulis karon adunay 20,000 ka mga tao karon nga nangandam alang na mas pagbantay sa umaabot nga zona. So di basta-basta pod magkay zona. Di sad basta-basta di pod nini ang karon nga zona kay tungod kay ang mga kapulisan, mga armed forces of the Philippines. Grabe karon sila karon nang andam para sa umaabot nga suna karon kung asa sila mo plastar. Kasi naaya mahitabo nga protesta mahitungod anini ang dagan karon sa suna niya atong halangdon nga presidente Bongbong Marcos Jr. Ona nga ugma napamantay ikaupat nga kuan na napamantay ikaupat nga nato karon nga hisgutanan sa impeachment trial ugma magkaigsoonan ato na puning panubayon ang final nga resulta sa nitabo karon nga gikusukuso ang witness nga sa NBI nga si NBI matibag magkaigsoonan. Ona gina nga katulak una ang ato karong hatagan og pagtagad og ang inaot ng taniining ato akaroon nga kinabuhi, magmalapuson ta. Tungod kay matod palagi ang makaigsoonan na ang matuod na kusog sa usa ka nasod, wala gidiya sa gahom sa mga gahumbas pipila. Kundili ana gidiya sa kamatuoran nga ato yung gihuptan gyud, gihuptan gyud sa katawhan. Din ang inyong tingog, atong tingog o tananta maugi maghari. Mauna ang ato akaroon nga hagit sa atong nga gobyerno. Prampag ko magkaigsoonan upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang mga website at may direkta kining link sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman ang CEO Alejandro Tinco na matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalaala pa ni Chairman Tinco na naging mapanuri sa bawat online gaming activity sa nasasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Aog mga kaigsoonan, mga sukintig paminaw, mga kababayan, sa atong ikainang mayong hapon, gusto ba ninyong mas mudaghan pa, labi na mga negosyante karon, labi na katong bagong abli, o kraan nga nag-abli, nga gusto pa ninyo nga malanog, mailhan gyud, o makabaton gyud mo og daghang kayong customer, kung saan man kini karon nga madugukan gyud ang inyo karon nga negosyo, o mas mailhan ang inyo karon negosyo, matod palagi sa tibuok lugar, Nagtanyag karon ang 96.1 Infinite Radio ug ang 90.9 Light FM Panabo City makaigsoonan na barato gawang radio advertisement package. Na dako kayo sa tabang para sa inyong negosyo makaigsoonan. Doon ay sulit kayo nga rate na sila'y bronze package, na sila'y silver package, tapos na sila'y gold package makaigsoonan. Ang mga package ni ini, doon ay dako kayong spots kada adlaw. Plus bonus spots kada adlaw. Kana bang spots ka nang ma-advertise kada adlaw ba? O nagawas pa na napagigingo na ito, more bonus pa. More bonus pa, time check plus Saturday and Sunday makaigsoonan. So pertinindota kung kamo magpa-radio advertisement sa itong sibihanan, dako na kay chance ninyo makaigsoonan, matabangan po kung saan good nga madugukan good ang inyong negosyo pinagay sa mga customer. Ayaw lang kalimot, kung interesado ka, bisitahi ang mismong sibihanan. Ayaw kaulaw, ayaw lang na, reply dayon. Matawagan gani sa numero nga 0916-462-8170 o either 0936-270-0941 makaigsoonan. Nga nahimutang lamang sa Sikan na floor, Dico Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño. Adiri lang sa tuwa karon na maraugatapan lang sa Panabo City Inn, Sikan floor makaigsoonan, ang mismong sibihanan. O nang ayaw kaulaw, bisitahe lang. Kaya ang personal may kikistorya ni mo, kung unsa manggaling, matabangan ka, o ipromote pagid na kung pananglitan, matod para sa maong sibihanan, na kung doon ay mga panahon nga mag-iria, doon ay may advice ang mag-iria-aria, matawagan, mahibaluan yun o ma-announce po ang imuha karon nga negosyo nga to sa mga iria nga among adtuan. Diba? Labi na karon ang matod pa ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ayaw sa kalimot magkaisunan kay nindot po na diha. Lig-on o nindot nga glass o aluminum works sa inyong balay opisina. Kagapi Glass and Aluminum Services. Ang servisyo gyud matawagan sa numero 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services ang pinagihan ni Sir Roderick Kagapi. Ensad ang gingon nato ng nangita ba mo o barato kayo o di kalidad ng mga audio setup? Ayaw po paglangan ang GMG Audio sa Audio Installation Services. Kompleto sila diha gikan sa produkto. Hantod ka na sa servisyo para sa inyong sakyanan. Barato kayo ng produkto. Tosondra units, speakers and amplifiers, category CB amplifiers, doon sa sound accessories, doon na sila mga mixers, mga servisyo nga ila kinigitanyag, at doon car audio installation setup sa inyong mga sakinan, professional audio setup para ka na sa mga tapok-tabok o mga event, napo na sila house audio installation setup magkaisunan para sa nanindot ng mga sounds o mga sa inyong balay. Asa sila mabati, asa sila makita, nalaman na sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, nining ato ang syudad sa Panabo. Tapad na po na sa Mirinol, doon lang na. O atbang na po na sa Jubas, Meteses. Nga matawagan sa numero 0920-310-80809. Nga gipanagihan ni Sir Jeffrey Tohoy Bagaisonan. Ayan sad, kung doon na mo kanang hinahanglan mo o pagkaon, kumakaon mo pa na ito man hapon, doon lang po ang Lydia's Antone Itri. O Lydia Parlo Beauty Salon. Na nasa likod yun si Sir Ono ang mismo nga Lydia Antone Itiri o Lydia Parlo Beauty Salon kay Sona. Og sa sunod na lang ato isgutan ng public service ang pagtiklop sa ato ang panid sa mga balita talong adlawa sa kinikadaku nga hagit ang gibilin ka na ito kay Sona. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palipon. Aw nang og diyan natapos ang usa ka oras nato pagpanag-uban. Sa ngalan sige tibukang puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City ug 90.9 Light FM. Nga gipangunahan sa tuang Labaw nga station manager Atty. Ulysses sa Labaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpag Eugene Wolf Peorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kini inyong ubos ay galas kalinginan, inyong anchorman George Leonis Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom apan ang saktong opinyon o ang panglantaw o kinimagdala ka na to sa hustong dalan. Makaigsunan, mayong hapon and God bless us all.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high
4: and we were so ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema,
2: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
2: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
2: halos di dyan ako makita ang dalan.
3: Sulaw kayo.
2: Ningon tong akong doktor nga amigo,
3: sign lagi daw sa katarak.
2: Maoto, gisulayan ako ang I Care.
3: Na-amaze dyan ko.
2: Epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga kinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. Ani-ana ang labinggi paminaw nga radio station. Ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc,
1: the powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon og dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizaline Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus. Makatabang jud sa ako ah. Mosakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawan ako ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha, mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
9: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 ABI News, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom ini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na po makatulog ng inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
10: You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
10: the station
12: Radyo Kalusugan,
10: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high,
6: we were so high. Ania, sa Dakbayan sa Davao, ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Introducing K's Fragrances. Para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station
7: Radyo Kalusugan,
5: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan. Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
8: were high, we were so Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
9: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
8: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
10: Clay Gel Coffee Mix.
11: Wow.
0: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: IKU Gold. Ang mas gipakusog o mas gipepektibo ng kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatol ang mga mata. Mag-IKU Gold. Ang kapsula ng gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold. Ang kapsula para sa mata na adunay taas ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold. Ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o IKU Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga eye care drops.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Konsis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
4: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
3: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, yun na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y gibati, dili ako kapoy, maglihok-lihok ko, wala na, dili ito luya, tanawon. Muana gayon yung uban ay abtik, lagi ka dayan sing, bisag sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad na din niya, dugan din siya ginawa, dilantan siya. Yung kung inom, dali na kasi niya ulian, hindi yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Ako gipainom, magpawitin, gaplasa na itong mong nading. Hindi yun siya nung nading ganito muna, mag-ambo dito sa Ginoo nung nading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino din ay among gimintin ka rin. Ang nasuki na ko din na inakuyapan din rin na nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom, inaangkoy ako. Diha dayo nung lading, wala na good siya rin kuro, wala na siya ka na naang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayo salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: You're tuned in to the best, the frequency. 90.9 The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
6: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone. Gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala yun ang pagpamula.
1: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika,
1: Shopee o Lazada.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
7: We were high and we were so bad. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Kay Linda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee. Maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ikong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lamay na akong tulog. Matay magkugog at birthday siyong diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng kuwan. Ito yung palit ko. Inoon ko din. Nakabawas na ko.
7: Mapalit sa inyong masuking butika.
10: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: and probio capsule.
1: Ginit niya o das ko ni best dela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
1: A power 10 og coffee clay gel.
2: Okay, unsa may imong testimony, ma'am?
1: Amo testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
2: Mm-mm.
1: Tapos nana ko yung maintenance.
2: Mm-mm.
1: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko.
2: Mm.
1: Normal man akong BP.
2: Mm.
1: Unang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
2: Mm.
1: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
2: Mm-hmm.
1: Unang ni-testing gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom.
2: Mm-hmm.
1: Sa power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon.
2: Mm-hmm.
1: Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat si kay ko sa iyong produkto.
0: Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
3: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Oy, Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah,
4: yeah. We were high, we were so bad. Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ng inipsul kat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinatin ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Dong, schedule biya nato karon dong.
8: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
7: Unsa naman ni, oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guyabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og saktong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
8: Day, schedule ba ito karon, day?
7: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
8: Tira mo lang.
9: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, og uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.